0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Enjoy the music! All the hits.
2: All my favorite songs.
1: Hit music all day.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto ni muna agyon, pero uguoy mo kang mag-relax ka, relax mo siya. Ako, mabord, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat din taong si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika. Today's best music.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan. Maogyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor aron muubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kini batukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na ragod na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokin ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kano masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process motabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apanti man eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madala, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Ow!
3: The best kami. Chiki, call me Chiki
1: Yaki. Dinhin na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: nga mo ay hinungdan nga magsigi kag kulis maot.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mo ay sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Joy FM.

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: One-stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop.
2: Huyohoy, one-stop shop.
1: Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan gi kag mapilian o sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, o ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon o kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
2: Huyohoy, one-stop shop.
1: Ang imong one-stop shop.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy the music. Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahon na. Condition ba sa panghuna-huna? Kaniadto ganahan sila nga tambok, pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Oh. Pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana ba kaha o asawa, no, misis. Unsa man ang hinungdan nganong dili nila gusto nga motambok. Ang importante himsog kay maokin ni ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung nagakontrol ka sa imuhang ginakaon. Saon na lang ni. Daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang. O ilang kontra ang ilahang kaugalingon tungod daghang hinungdan. Hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Ah! Oh, basig mangutana mo og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, nakukang gana mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba og batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kung sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas og dali ra niya kining tunawon. Ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach o liver, no? Paspas nga makabugat sa mga obese, kasagaran sa white adipose tissue, matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba, mga igala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ng adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga makabawas, magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold, makatulo sa matag adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang. Dili hinabhaba. O dapat pilion ang kaonon o mas maayo tong taas ang fiber. O syempre dapat doon na kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Maokong nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayad ka na. Nganong makatabang ang luyang dilaw? Nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, kaya ang ubanimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Joy FM.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapuday mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ugo yung mukha mag-relax ka, relax na ko siya. Kuha, mabord, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
4: One-stop shop ba ang hanap mo? Tara na sa Hoyohoy One-stop shop. Hoyohoy One-stop shop. Nandito rin sa Hoyohoy Stop Shop ang Highlander Souvenirs, Rangel Sari-Sari Store, Sardinias Cafe and Sikwate, at ang Hoyohoy Pasalubong Center. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo. Hoyohoy Stop Shop. Sila ay matatagpuan sa sentro ng Barangay Hoyohoy, Tangub City. Hoyohoy Stop Shop. Hoyohoy One-stop shop. Let's shop na!
5: Love ako niya!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud ba perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diya-diya dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsaman nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan. Aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: One stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop.
1: Huyohoy, one stop shop.
0: Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan gyud kag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
1: Huyohoy, one stop shop.
0: Ang imong one stop shop.
2: Moshi Moshi Shiki Yaki.
3: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Oban na po ng mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod do na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold. Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang binipisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iyaman kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na gud na ninyo kana tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold makabatok sa arthritis, maokin ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba tiguwang na? Oh, ana siya. Kano masuko manggug tiguwang oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta kay ug wa ta natiguwang edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong nga maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madal, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
4: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, kalusugan, ingatan.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo,

0: ingon gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na para pareho sa uban, malipay pud ka.
1: Nang gusto mo muna agyon, pero umuhin mo kang mag-relax ka, relax mo ba niya ako, mabord, halos di naman mapalong,
2: please. Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in taon, si Marini mo, please.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

0: One-stop shop ba ang hanap mo? Tara na sa Hoyohoy. One-stop shop. Hoyohoy. One-stop shop. Nandito rin sa Hoyohoy Stop Shop ang Highlander Souvenirs, Rangel Sari-Sari Store, Sardinias Cafe and Sikwate, at ang Hoyohoy Pasalubong Center. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo. Hoyohoy Stop Shop. Sila ay matatagpuan sa sentro ng Barangay Hoyohoy, Tangub City. Hoyohoy Stop Shop. Hoyohoy. One-stop shop. Let's shop na!
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag gyud mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po't ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imong immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso og ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud ba perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo o bisan sa kinatao, sa lalaki, basta bag-o pa naputol mamahimo pa kining idugtong o isumpay ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imong immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mang higala tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T cell, B cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics.
2: Gikan sa number 09433420750. Kuya Loy ug Mami Joy, makapaubos ba ang Yaki Herbal Capsule ug dugo? Taas mangod akong dugo, kuya. Alang sa tunga texter 0750, ang Yaki Herbal Capsule makatabang aron makunhod ang blood pressure. Ginanormalize sa bawang luyang dilaw o uban pa mga sagol sa Yaki Herbal Capsule ang blood pressure. Apan, importante usab nga likayan nimo ang mga makaon o mga ilimnon nga makapasaka sa blood pressure sama sa tambok, kana, taas kolesterol, parat, sobra katamis o uban pa. Ang pag-inom sa Yaki Herbal Capsule, apilan og healthy lifestyle, regular exercise, siguradong mulamig yun ang imong pamati o kanunay kang lagsig, okay? Text usab gikan sa cell number 09107771256. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Oil. Kay akong baby ba naa siya buog sdunggan. Ako lang gi haplasan sa Yaki Oil o gibutangan ako og oil ang cotton. Moya akong gilimpyo dito kuya na wala good kaayo. Salamat sa inyong produkto. Mao kato ang text gikan sa 1256. Wana kita igong oras atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Maraming maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
4: Dear Mami Joy.
1: Dear Mami Joy.
4: Mami Joy.

6 na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Napakainit ng hapon dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? O, gingon man ang tanang mga ka-joiners nato sa Pangil Bay, Samis-Samis Occidental, o sa tanang mga lugar nga maabot sa maong istasyon, ang 87.7 na Joy FM. Assalamualaikum sa ato ang mga ka-joiners nga mga Muslim. O, hello po. Good afternoon sa ato ang mga ka-joiners sa Bislig, Surigao del Sur. O, ingon man sa kinatibung-ang probinsya sa Davao Oriental. Ang mga nagasunod sa Joy FM Katiel, Caraga, o ingon man ang San Isidro. Siyempre, din sa 102.3, mga ka-joiners, din sa North Cotabato, Abotag, Cagayan, o ingon man sa nagkalain-lain ng mga lugar. Sa tanang nakapaminaw karon, din sa Joy FM, sa ato ang mga radio stations sa Joy FM, daghan kaayong salamat. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na po at sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy, alauna hanggang alas 2 po ng hapon at alas 2 hanggang alas 3 si Pomelo Joy. Kauban nato sa Davao Oriental si Danda Landan o ingon man si Louis Simon. Padayon ang ato ang Colonex diya sa Barangay San Antonio. At ang kilikin na po ninyo, yung kantong na ay mga plano diha nga magpa-Colonex, mga ka-joiners, no? Kay ka ng Colonex, ako kaing tabang sa atoa, labi na kung constipated ka, malimpyo ang ato ang tinai. Katong pila nakatuig ng mga pagkaon nga nagbato na. Sulod sa ato ang tinai, habuaon ka na siya mga ka-joiners. Huwag mo nang hinungdan nga nagakasakit ang tao tungod sa kargado ang ato ang tinai o gut sa mga pagkaon nga wala naggawas. So, pahimuslin ninyo kay hapit na pod nga ma-schedule na pod ang ato ang doktor, no?

kung ingon anak lang man wala may daghan ka wala man daghan nga nagapakolonics diha, mahimong schedule na lang na adto siya Kidapawan City, adto siya Takurong, and then mo balik diha. Sayang kaayo ang higayon. So busa kadtong gusto magpakolonics diha sa Davao Oriental, diha sa Barangay San Antonio Caraga. Na adiha ang ato ang colonics. At timan ang inyong mga panglawas mga ka-joiners o inubanan sa ato ang Yaki products mga ka-joiners ha. Labi na sa mga mami nga dapat nakapag-gidi Yaki vitamins na po si baby. Ito na po ang unang awitin natin mga ka-joiners para po sa ating lahat.

13 minutes na po mga ka-joiners, magkaraan ang alauna ng hapon. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programa, Dear Mommy Joy. Naka-live streaming po tayo mga ka-joiners.

Malaya po kayo magpadala ng inyong mga mensahe o di kayo magpagawa sa inyong gibate atong istoryahan unsa man na o sa inyong mga greetings. Kaya thank you for watching kay James Jola. Good afternoon daw Mami Joy, paki-play ng song Sigurado. Naning gawas ang ato ang Pomelo Joy. Igyod ta makasiguro ani og na ay sigurado siya nga file nga kanta. Marcher Host Tomapando, hello. Thank you for watching. Saliling Jovi, maayong hapon. Salvador Masangay sumating, Mami, good afternoon. Sigurado daw nga song nag-request. Naata ana. Okay. Salvador Masangay sumating, Mami, good afternoon, Mami. Shout out Sitio Batiano, sumating Masangay Tumangkong family watching from Metro Manila. Thank you po, Mami. And also Kabunag Tilakan. Hello, kumusta? Salamat kaayo, di ko makalimot sa imuha, Kabunag. Oo, very accommodating kaayo. Maayo kaayo mo tagad ning bataan ni. Oo. Kanang kada mo uli iko. Unta, maghandom ko nga makita ta ka, ha? Daghang kaing salamat sa pagpangumusta. Saliling Jovi, Libungan North Cotabato, salamat kaayo. Thank you for watching, Jovi. Maribet da Dole. Good afternoon, Mami Joy. Greet na ako, Tata da Dole. Og Osing, Osting, Minaw Mikaron, salamat. Listening always. Nang Kimalok Libertad Misamis. And God bless. Charlie Aliaga, thank you for watching. Nor Sambitol, assalamualaikum Mami. Waalaikumsalam. Pa-shout out po sa family Lakungan from Tunggol, Sambitol, from Layog, Lagungan. And family Eddie Nidal, watching from Talapas, Dato Montawala. Thanks po Mami, we love you. Thank you kaayo. And also from Nida Akan sa Kandal, Mami, mainit ang panahon. Tama gyud. So ingat-ingat po tayo ha. Yung mga kuryente ninyo, yung mga spark-spark, no? Labi na kung sobrang init. Ngayon nga, no, lalo na yung mga function, daghang mo reklamo, labi na katong tag 200 ka tao, o niya ang function, gipilit lang, dapat 100 lang ang ano, capacity, o niya pugson nga 150, ayaw yun magreklamo ha. Kay maulang na ang kapasidad, dugangan pa nga perting inita sa panahon gyud karon. Grabe gyud ka init. So normal lang nga maog yun na ang bation. So angay-angay lang ta, no? Kay kana nga mga problema that is actually beyond our control. CJ D1, good afternoon po Mami Joy. Greet mo lang po ang family Pitilo, Kuya B-Boy, Papang Onyok, Mamang Diday at si Sasi. Salamat Mami sa pagbasa, pa-request ako ng song Tahanan. And also Mila Villaluz Bernardino, hello Mami Joy, maayong udto, watching from Mega Market ng Matalam, Cotabato, TY po. And from Marlon Salmoren, Samon. Mami Joy, paki-shout out sa ako ang palanggang anak, si Melissa Gabriel, o iya amiga na si Bati Veron, nga wala pa na nga tulog, paminaw sa imo, Mami. Merlin Agimod, Mami, pa-shout out me diri, watching from Butay. And also from Jim Aquizon Vergara, good afternoon, watching from Pigkawayan. Ayan, maing hapon sa mga taga-Pigkawayan. Kimod Lagungan Sayawan Vlog, good afternoon Mami Joy, greet lang na ako ang taga-Butay. Greetings coming from Roski Lagungan Sayawan, salamat po. Cheryl Agustin, shout out po sa Lazar Residence ng Upper Paatan. Ellen Samungaing Iligan Agbot, thank you for watching. Marvin Belono, watching from Barangay Inog og Biket North Cotabato. Robichel Madanlo, afternoon po. Shout out kang Papang Litoy naga Inkuday. Sana all init manggod ang panahon, no? Sud kaayo ka ng mga outdoor nato nga trabaho. Grabe ka init gyud. Ampi kita kanunay, ang tubig dili kalimtan. Madam Masumpad, Mami. Good PM, shout out na ako ang bayaw din ha sa Pantuyan, Caraga, si Honorable Edwin Masumpad. Og dito sa Barangay Pichon, shout out po na akong ugangan si Bernardino Masumpad og Ador Masumpad. Wa man naapil si Naknak dere, si Honorable Raman. Og sa among punong barangay na si Honorable
okay. Eva Espinosa, shout out mami from Jensen, sa Liling Jovi, mami, ang yaki nga sabon makawala og milasma. Oh, basta permanente ang paggamit ana, no, Jovi. Salamat. Sana hey Joe. Shout out mami from Bacoor, Cavite, Manila. Salamat po mami. John Lee Benito, shout out diri sa Langgawisan mami. Sa Benito og Magtana at Ambasan family. Di Joe Mapangal, mami good afternoon po. Pa-shout out naman po sa aking kasama dito sa Pier 15, Manila. Pier 15 siguro ni. Si Carding Tantong na dalawa lang kami. Rovichel Madanlo, shout out yang kuya pati na yasakitan ng iinom lang og tubig ang sakit sa ulo tapos matulog tungod na sa kainit sa panahon. Jihad Sabdula Kaladiapon, good afternoon po mami, watching from Pagalungan, Maguindanao. Chris Usman, mami from Midsayap, North Cotabato, greet ko lang po ang family Jampan at family Tino at Usman family ng Sitio Saf. Greetings from Midsayap, North Cotabato. Para sa ato ang mga ka-joiners diha sa Libungan, Midsayap, Pigkawayan, pwede pakibalita nga naatay 102.3 Joy FM. Kung naa sila yung mga radyo, diha na nila tunong sa 102.3 ug naamoy mga cellphone mag-live. Ha? Daghan kaayong salamat. Ug kusog kaayo atong mga produktong yaki diha sa o dinhi sa North Cotabato, diha sa Midsayap, Pigkawayan, Libungan, kusog kaayo to ang mga produkto diha. Salamat kaayo mga ka-joiner sa inyong pagsalig sa ato ang mga product, no? Kaya nakasiguro mang yun ta na makatabang yun na sa inyo, ha? ER Mutya, good noon mami, watching from Uzamis, request po ako ng song Hain ang Utlanan. Salamat po. Taas kaayo. Murag walay trabaho ning mga people karon kay grabe ang mga mensahe nga napadala. 21 minutes na po makaraan ang alauna. Siyempre magbasa na ta og suwat mga ka-joiners kay mahot dan tag oras. Matud pa dear Mami Joy. Magandang hapon po mami, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Amera. Malapit na ako mag senior citizen mami. At ang asawa kong si Daniel. Isa lang po ang ibiniyaya sa amin na anak at ito ay isang lalaki. Nakapagtapos na po siya sa kanyang pag-aaral. Late na po kasi kaming nag-asawa kaya yun, isa lang po ang nabuo. Gustong-gusto ko po na magkaroon ng anak na babae. Hindi naman sa pagmamayabang, may kaya naman po ang asawa ko, may kaya naman namin bumuhay ng maraming bata. Maraming paraan ang sinubukan namin. Pero hindi po kami nagtatagumpay. Dahil sa alam ng mister ko na gustong-gusto ko talaga magkaroon ng anak na babae. Sabi niya sa akin, ba't hindi tayo pumunta sa ampunan? Maghanap tayo ng batang babae. Sabi ko, tama, no? Sa bahay ampunan tayo. Hanapin natin yung magandang bata. Gusto ko yung mga nasa 2 years old na. Kasi makikita mo na talaga yung itsura niya. Unang punta namin, mami, wala po akong napili. At isa pa, hindi pa talaga buo ang aking loob para mag-ampon. Iniisip ko kasi baka paglaki, maging problema ko lang. Tapos palalakihin mo. Kaya sabi ko sa husband ko that time, wag muna siguro. At yun ang nangyari. Pagkatapos nun, lumipas ang 4 na buwan kung hindi ako nagkakamali. Ako na mismo ang nagsabi sa husband ko na, mahal, baka pwedeng pumunta tayo sa ibang ampunan. Pagdating namin doon, tamang-tama na may isang madre na may kasakasamang bata.
na nasa mga 2 or 2.5 years old. Maputi, matangkad na bata, makinis, at pagkakita niya sa amin, nag-smile. Napakagandang bata. Akalain mong tumakbo ako, Mami. Para sabihin, Sister, pwede ko siyang mahawakan. Kinarga ko po talaga yung bata. At yung bata, okay lang siya. Tinanong ko anong pangalan, sumagot. Yun pa wala, paborito rin ng mga madre. Pagkatapos nun, pinapasok kami ng madre. Tinawag yung superior nila. At doon nag-usap kami. Tinanong kami kung ano ang sadya namin. Sabi ko, gusto sana namin mag-ampon ng bata, Sister. At yung batang nakasalubong ko, ayun yun. Yung daladala nung isang sister, yun ang gusto ko. Maya-maya nakita kong tumutulo ang luha ng superior nila. Sabi ko, bakit po, Sister? Sabi niya, paboritong paborito yan ng madre, yung nagdadala-dala sa kanya. Alam mo bang, pinatutulog talaga muna yan bago siya natutulog. Mahal na mahal niya yan, pero wala man kami sa kapasidad para mag-ampon. Sige. Tinawag niya yung bata at saka yung madre. Nagulat pa nga yung madre nung sabihin ng superior na iyon ang bata na gusto kong amponin. Ang tagal hindi makapagsalita yung madre. Agad-agad kinarga niya yung baby. Sabi niya, baby, gusto mo ba magkaroon ng mommy at saka daddy? Yung love na love ka nila. Sumagot naman yung bata, na, opo, Sister. Talaga ka? Paano kami? Sabi mo naman ng bata. Magbisita lang kami dito. Doon pa lang, halos maiyak-iyak ako sa tuwa. Mabait yung bata. Marunong sumagot. Palibhasa dahil paborito siguro ng madre. Natuturuan talaga ng mabuti. At lagi niyang daladala. Iniikot-ikot. At pagkatapos noon, kinausap ko yung baby. Tinanong ko, anong pangalan mo? Sagot naman niya sa akin, Lenny. Sabi ko, wow, ang ganda ng pangalan mo. Nagsmile lang siya, Mami. Talagang, bago ko kami umalis, nag-donate ang husband ko. Binigay sa superior. At agad-agad, kinuha yung mga documents para sa yung mga adoption documents. At hindi talaga kami umalis. Na hindi natapos yun. Pero sabi ng sister, huwag nyo isama ka agad ngayon. Bigyan nyo pa kami ng ilang araw. Ihahanda namin siya. Lalo na't maraming mga bata na nandito rin. At maraming bata doon na naghahangad na magkaroon ng mga magulang. At dahil doon, sabi ko, sige, sister. Sa araw ng pagkuha ko sa kanya, kung kailan, magpa-party po tayo para malaman ng lahat ng mga bata na magkakaroon na ng parents itong isang kasama nila. Kaya ang tawag ko sa kanya, Len. Sa madaling sabi, Mami, magpa-party ako
ay mga regalo ang lahat ng mga bata. At talagang maluwag sa kalooban ng bata na sumama sa amin. Marahil magaan din ang loob niya. That time, yung anak kong lalaki na nag-iisa ay grade 6 na. Samantala si Linlin magtatatlong taon pa lang. Nakita kong sabik din yung anak ko na magkaroon ng kapatid. Kaya nung pinakilala namin, sabi niya ay may baby sister na ako. Paboritong paborito niya yung bata. Tuwing umaalis pag uwi may pasalubong kahit maliit na bagay. Kaya nakita namin na napakalapit nila sa isa't isa. Hanggang sa lumalaki na yung bata. Nasa high school na noon yung anak ko. At nag-aaral na rin si Lenlen. Hanggang sa nagtapos na sa college yung anak ko. At nag-high school na rin si Linlin. Magdalaga na. Madalas tinutukso ko yung anak kong lalaki. May stable job ka na anak. Bakit hanggang ngayon wala ka pang girlfriend na ipinakilala? At yung adopted ko naman na si Linlin, lumaki na napakagandang bata. Long hair, maputi, makinis, long-legged. Talagang pang beauty contest. Slim, maganda po talaga yung bata. Proud na proud kami sa kanya. At ayaw na ayaw kung may magsasabing ampun siya. Hindi nagkakalayo ang itsura nila ang anak kong lalaki. Hanggang sa nagtapos ng college si Lenlen, wala pa rin girlfriend yung anak ko. Minsan, sa sobrang napakalapit nila sa isa't isa, natutulog sila sa kwarto namin. Kaya minsan yung husband ko, nasa baba na lang ng kama. Tatlo naman kami ang nasa kama. Hanggang sa isang araw, Mami, hindi ko akalain na ang dalawang bata may lihim pala na gusto sa isa't isa. Dahil may manliligaw po yung Linlin ko. Kasama niya sa trabaho. Inabutan kong nag-a-argue ang dalawa. Kasi nagkukwento si Linlin sa kuya niya na may manliligaw daw siya. Sabi naman ng kuya niya, hindi ka dapat magpaligaw. Dahil ako nga wala pa akong girlfriend. Sumagot naman yung Linlin ko, magkaiba naman tayo kuya. Ako gusto ko na magka-boyfriend. Tapos na ako sa pag-aaral, may trabaho na rin ako. Sigurado namang hindi magagalit si mami at saka si daddy. And besides, sasabihin ko naman talaga sa kanila. At yun, inabutan kong iyak na iyak yung anak kong lalaki. Hindi ako papayag, Linlin. Ayun, kailangan ng intervention ang dalawa. Kaya sinabi ko sa anak kong lalaki, bakit ba? Masyado mong pinapakialaman yung personal na buhay ng kapatid mo. Sabi niya, no, mami, hindi ako papayag. Ako nga wala pa akong girlfriend. Kaya sinagot ko, hindi naman kasalanan ng kapatid mo yan kung ayaw mo mag-girlfriend. Eh siya gusto niya mag-boyfriend. Basta hindi, sabi ko tumahimik na kayo. Ayoko na marinig yung mga boses niyo. Umalis ako. Maya-maya kumanlong naman itong Linlin ko sa kuya niya. At yakap-yakap naman ang kanyang kuya. Hinahalik-halikan sa braso. Tapos mamaya, humarap naman yung Linlin ko sa kuya niya. At nagyakapan sila. Ako medyo lumayo ako pero hindi nila alam na pinagmamasdan ko sila. Mamaya-maya, mami,
Nakita kong naghalikan ang dalawa. Hindi ako makakilos sa nakita ko. Naisip ko kaagad na yun ang dahilan na ayaw ng anak ko mag-boyfriend at ayaw din niya mag-boyfriend si Lenlen. Dahil gusto niya ito. Pero nakapagtataka dahil bakit pumayag si Lenlen makipaghalikan sa kuya niya? Ibig sabihin, gusto rin niya. At doon ko naisip, agad-agad, normal siguro yung kanilang naramdaman. After all, hindi naman sila magkadugo. Pero paano ko mami ipapaliwanag sa mga tao? Sa lahat ng mga kakilala, na magkapatid ang dalawa sa kanilang pagkaalam. Kami lang ang tanging nakakaalam na ampon namin si Lenlen. Paano namin ipapaliwanag kung sakaling nagkagustuhan ang dalawa? Pagkatapos ipapakasal na ang alam ng tao, pareho namin anak sila. Wala namang magkapatid na ikinakasal. Agad-agad isinumbong ko sa mister ko. Sabi ko, yung mga anak mo, nakita ko naghalikan. Nagulat naman ako sa sagot ng asawa ko. Sabi niya, matagal ko nang alam. Mayang na si kuya ay gusto kay Lenlen. At alam kong si Lenlen, gusto rin niya yung anak mo. Sabi ko, paano yan? Sabi naman ng asawa ko, anong pinoproblema mo? Hindi naman sila magkadugo. Kung gusto talaga nila ang isa't isa, mahal nila ang isa't isa, wala tayong problema. Magiging maayos ang buhay may asawa nila dahil napalaki natin ang maayos. Silang dalawa parehas. Nanginig ako, mami. Nanlumo. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Hindi naman sila parehong mamawala sa akin. Sila namang dalawa ang mananatili hanggang sa pagtanda talaga namin. Pero ang iniisip ko ang sasabihin ng mga tao. Yun lang ang pinoproblema ko. Napakaganda at napakabuting bata naman si Lenlen. At hindi naman din siya madidihado dahil mabait naman din ang anak ko. Kaya mami, namumroblema po talaga ako. Papaano po ito? Anong dapat ko pong gawin? Sinang-ayunan na ng asawa ko, ako na lang itong namumroblema. At sa ngayon, wala pa po akong aksyon sa dalawa kong mga anak. Nagkunwari pa rin akong wala akong nakita. Walang nabago. Kasi sanay naman sila bago maghiwalay pagkaumaga dahil magkaiba yung trabaho nila. Nagyayakapan, nagkalik-halik sa pisngi. Pero yung nag-lips to lips siya nung nakita ko, iba na yon. Kaya alam ko, mahal nila ang isa't isa. Madalas tumatawag pag uwian na sa hapon. Nandyan na ba si Lenlen? Nandyan na ba si kuya? Minsan, sabay na dumarating, yun pala. Dumadaan sa labas, nagmimeryenda o bumibili ng kung ano-ano. Mami, pakipayuhan naman po ako. Ano po ba ang dapat kong gawin? Nakakahiya po sa kung ano ang sasabihin ng mga tao. Maraming salamat po. Hihintayin ko po ang inyong payo. Hanggang dito na lamang. Ang Lumiham, Amera.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 42 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Ayan, mapapakinggan po ang ating programang Dear Mommy Joy doon po sa 99.7 Chat Radio ng Dipolog City, Zamboanga del Norte. Kauban po nato si Sir Joel Elio. Maing hapon, Sir Joel Elio. Oga, thank you for listening sa tahat po ng mga taga Dipolog City o sa tanang mga lugar nga maabot sa 99.7 Chat Radio. Zamboanga del Norte po yan, mga ka-joiners. Nako, nadadagdagan naman po yung ang ato ang mga listeners. Oh, salamat kaayo. So, si Sir Joel Elio, ayon. Karon lang ko ani na sultian ba? Thank you kaayo sa information, Loy. So sa mga ka-joiners nato diya sa Dipolog City o sa uban pa nga mga lugar, daghang kaing salamat. No, kompleto po nga to ang mga Yaki products diha po, mga ka-joiners. Kung nagaantos mo sa inyong rheuma o arthritis, Belonga Gold po, no? Tested and proven po yan, mga ka-joiners nato. Di nakakatindog, di nakakalakaw, ng hubag, Belonga Gold. Duha sa buntag, duha sa udto, duha sa gabi. Testing iragod ninyo. Makaingong yun mag thank you kaayo Mami Joy. Kompleto nga ito ang mga produkto diha. Pangitaan ninyo sa mga butika o di kaya'y pwede po ninyong i-order yan sa Shopee. Ayan. Og siyempre, balikan na po natin yung ating letter sender. Nagtinagalog mangod ni si Amera. Oo, pero palagay ko makasabot mangod ni siya Binisaya. Maing hapon, Amera. Magandang hapon sa iyo at maraming salamat sa pagbahagi ng iyong saloobin. Ayon. Alam mo, Amera, hindi talaga problema yan. Katulad ng sinabi ng husband mo, hindi naman sila magkaano-ano, di ba? Adapted lang naman si Linlin. O ngayon, dahil siguro sa ganda ng adapted mo, kaya nagustuhan ng anak mo, lumaki sila ng magkasama, so hindi talaga mahirap para sa kanila yung mag-adjust kung dumating man ang panahon na maging mag-asawa sila. Siguro this time, sobrang nagsakripisyo yung mga bata sa kanilang nararamdaman. Diba? Kasi nandoon yung mga pangamba na maaaring pagalitan ninyo. Kaya payo ko sa'yo, siguro kausapin nyo na. Mag-usap na kayong apat ng husband mo, ng dalawang anak ninyo. Kasi magiging anak naman din talagang totoo yan. Kasi kung mapangasawa ng anak mo yan, o diba? Alam mo, magiging maayos ang pagsasama niyan. Tama ka. Dahil pareho niyo po silang napalaki na mga mabubuting tao. Ngayon, wala talaga kayong magagawa kung yun ang kanilang nararamdaman. Na mahal nila ang isa't isa, hindi bilang magkapatid. At maaring magiging miserable ang kanilang life pag ipinagkait po ninyo yan sa kanya. Kausapin ninyo, sabihin mo, nakita ko kayong naghalikan. Anong ibig sabihin? Ano bang mayroon kayo sa isa't isa? Kasi alam naman ng anak mo na adapted lang, di ba? At alam din ni Linlin na adapted siya. Alam din yan, hindi sila magkapatid. At dahil sa hindi na sila mga bata, o nasa mga hustong gulang na, mga professionals na, alam nila na wala silang nalalabag. Di ba? So kausapin ninyo. At ibigay nyo na yung bas-bas na kung mahal nila ang isa't isa at gusto nilang magbuo ng sarili nilang pamilya, why not? Mahirap yung iniisip mo, Amira, yung ibang tao. Mahirap kaya mabuhay sa iisipin ng ibang tao, di ba? Dili naman ni mo responsibilidad ang magpaliwanag sa mga tao. Kung wala lang naman kayong naging kasalanan sa Diyos at wala naman kayong nalabag sa batas ng tao at batas ng Diyos kasi hindi nga sila magkadugo. Ngayon, sabi ko nga, hindi mo naman, dili man mo katungod ang magpaliwanag kay bisan kinsa. Kung may magderma na magtanong, ay di sagutin mo, hindi naman sila magkapatid talaga. Kasi adapted man namin si Linlin, nagkagustuhan yung dalawa. Mas mabuti nga dahil kabisado nila yung isa't isa at pareho namin din sila kilala. Alam namin na magiging maayos ang kanilang pagsasama. O sino pa bang taong pakialamiro o pakialamira para dumugtong pa sa kung ano ang sasabihin mo, di ba? O bakit hindi mo bakit ang iisipin mo yung sasabihin ng mga tao kaysa doon sa naramdaman ng mga anak mo na mahal nila ang isa't isa? O di ba? So ngayon, sabihin mo, mayroon bang mali? Wala. Hindi rin nila kasalanan yon. Hindi rin ninyo kasalanan. Hindi ninyo sila tinuruan. Puso at damdamin nila ang nakataya dito. Kaya, yun ang magandang gawin. Kausapin na sila. At unahan nyo na kung ano man ang meron kayo, huwag kayo matakot. Ang totoo, hindi naman talaga kayo tunay na magkapatid. Hindi kayo magkadugo. Makikita mo kung gaano kasaya ang dalawa. Pag narinig nila yan sa inyo, magiging open na sila sa isa't isa at dahil sa nagsasama, ano pang hihintay ninyo? Ipakasal ninyo at nang magkaroon na po kayo ng apo. Ayun. So, lagi mong iisipin na mahirap mabuhay sa iniisip ng ibang tao. Pag wala ta nakasala, wala tay nahimong, wala ta nakaistorbo sa mga tao, dili nato sila ang ayan nga problemahon. O dili po nato katungod para mag-explain sa kanila. Kasi sa mata ng Diyos at o sa batas ng Diyos at sa batas ng tao, wala namang malalabag ang dalawang nagmamahalan na sabay na lumaki sa iisang bahay. Sana maging masaya ka na, Amera, at nabuksan na ang iyong puso't isipan. Mas isipin mo yung ikaliligaya ng dalawang tao dyan na matagal na rin ninyong minahal mula pa sa kanilang mga pagkabata. At maraming salamat sa pagbahagi nitong napakagandang kwento mo. Sana sumulat ka muli pag nagkaapo ka na kung ano ang nararamdaman mo. Thank you so much. Magbabalik pa po mga ka-joiners ang Dear Mommy Joy.

53 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Aya, sino kaya ang may mga birthday ngayon? Ating mga ka-Facebook, no? September 4, mga ka-joiners. Happy birthday kay Elevinia Mahinay Luyao. And also, happy birthday kay Marcela Cabras Del Monte. Dina Grace Dongyapon Madanlaw, happy birthday. Lori Truki Parason, happy birthday. Dadoy Lourdes Baindoy, happy birthday. Kenneth, happy birthday. Nathaline Liban. Dailin Lumaya, happy birthday. Balkin Masunag, happy birthday. Dali Baindoy, ayun. Yan mga nag-birthday sa pagkakaroon. Oga, condolence sa pamilya ni Manu Poldo Rendon diha sa Lamyawan sa pagpahulay sa iyahang asawa. Kung ginalinga ka o Manu, pwede ka mukadtubawgo kang Gemare. Condolence po sa inyo. Oga, ingon man ang gibiyaan sa atong amigo nga teacher na si Sir Margarito. Ayan, condolence po. Tuloy-tuloy po tayo mga ka-joiners. Dagang kaing salamat sa makausang pa sa tanan nato nga mga ka-joiners nga padayon nagasalig sa ato ang mga produktong Yaki. Kanang ganado capsule, mga ka-joiners, sulay ninyo. Kadtong wala pa nakasulay, sulay ninyo ang ganado capsule. Oo, kay kanang basta makainom ka o ganado capsule kanang gabi, ha, bago matulog. Oo, kanang matulog na gyud ka, ha. Kay base onyag na ay milagro, di ba? At least di ka na mamroblema ka ng dili na ka maghuman ang panihapon, plastado na matulog na gyud sa kakamo inom. Mga 30 minutes bago gyud ka matulog, imno na nimo. Kay kabalo ka pag inom nimo ana, swerte ka ayo ka sa paglabing-labing kay misis. O kay dili gyud ka magdumili kay gustuhon mas gustuhon gyud na nimo. O kapag kaugma, kung unsa man ang imuhang trabaho, ganado lang gihapon ka. Dili ka basta-basta nga makapoy. Makatabang pud na pagpalabnaw sa imuhang dugo o pagpalabnaw sa asukal sa imuhang dugo. Bonus kaayo pud tong labing-labing. Sulay lang ninyo, ganado capsule, ha? Pero inumon ninyo na kanang matulog na mo. Sige. O ingon man ang Bilongga Gold para sa rheuma o arthritis. Kung gusto po ninyo maprotektahan ang inyong kidney o di mo ma-prone sa UTI, ang Yaki Herbal Capsule. Ang ato ang mga sabon nga talagang gihimo gyud na para sa ato ang panginahanglan. Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Beauty Soap o ang kanang Baby Soap. Ayan, tulo na kaklase ang ato ang sabon. Dili na nato permidaghanon para lang baguhon ang pangalan. Unya maoragi hapon di ang sabuna, no? So, i-stay din na na ninyo para kung unsa ang gusto ninyo nga mahitabo, ma-achieve na ninyo mga ka-joiners. Daghan kaayong salamat sa inyong pagsalig. Kaya ilabi na kani mga bata nga nagakidiyaki vitamins, magligon ang ilahang bukog. Kanang ganado po na sila mukaon, sarap ang tulog, pampatangkad, pampabright, o labaw sa tanan, dili basta-basta nagasakit ang bata. Kay kanang ginapakaon nato sa ato ang mga anak, dili mahatag ang nutrients nga gikinahanglan sa ilang lawas. Busa gikinahanglan nga magkidiyaki vitamins. Kung naamoy mga pangutana, panahon sa ato ang programa, pwede mo mag-message sa ato ang live. Ana-ana. So daghan gid kaayong salamat sa padayon nga pagsunod sa ato ang programa o padayon nga pag patronize ato ang mga produkto. Ang mga daghan kaayo ang mga produkto nga ginapaila karon mga ka-joiners, tanang pangalan sa sagbot inyo nang madungog sa radio o sa social media, pero sulayin ninyo ang mga Yaki products. Maula na akong masulti sa inyo, ha. Kaya sa mga nakasulay na, hangtod karon padayon kayo sila nga nagagamit. Daghan kaayong salamat sa inyo. Og tungod kay wala naman tay oras, no, mga ka-joiners, ato adong dalikyatan kaning pipila pa nga
naka-live sa ato akaron, mawala lagi ni Poms, no? Ayon si Ronel Batinoy, pa-shout out daw sa Kawayan og si Salma sa si Dijo Mapangal. Good afternoon daw, shout out naman po sa aking kasama dito sa Pier 15. Amo na nitong kaganihan, no? Mora og nabalik lang si Nida Akan sa Kandal, init daw ang hapon. So, thank you sa mga taga Mega Market ng Matalam, si Mila Villaluz Bernardino. And also si Jerry Hosto, pakigreet daw sa ako ang mga silingan, si Rosalinda Lagirong, Marites Masangay, salamat mami, watching from Mati, Iloilo City. Ayun! Thank you ah! So, na ay namino sa ato sa Iloilo sa live. So, paminaw pod mo sa radio sa 99.7, ha? Sa chat radio diya sa Dipulog City. Ibalita, Jerry, ha? Nga kung kids atong na ay mga radio, mag-tune in sila sa 99.7 sa chat radio o di kaya sa live, no? Sa 99.7 chat radio. Thank you so much. O kay Jumailan Felix, good afternoon daw. Shout out na ako si Mayan nga nagsigi og tulog-tulog from Sitio Diat. Init manggod ang panahon, masarap matulog. Pa-shout out kay Bandoy Victorio. Hiyagang, I love you so much. Salamat sa imuhang pagpalangga. Salamat, mami. Ay, lumalablive ito ah. And also kay Marvin Bilono. Good afternoon, watching from Barangay Inog ng Piquet North, Cotabato. Stephanie Gunhuran, manginsawan. Good afternoon, mami. Greet na ako ang taga Tarragona Gunhuran family. Ayan. And Merlin Agimod, watching from Butay. Thank you, Merlin. Okay, so sumurag na balik na nato ni siya. Daghan kaing salamat mga ka-joiners sa pag-uban kay Mami Hangtod. Gikan alauna hangtod alas 2 po ng hapon. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa sa makausapa. Thank you so much sa tanang mga nagasunod na ato ang mga ka-joiners sa 99.7 chat radio sa Dipulog City. Kauban nato dito Sir Joel Elio. Og syempre sa tanang okay na tibok ang probinsya sa Davao Oriental. Ang nagasunod sa 105.7 diha sa KTL, Caraga og San Isidro. Daghan kaing salamat mga ka-joiners. Kauban nato diha si Danda Landan og si Louis Simon. Diha sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Daghan kaing salamat ang nagasunod sa 87.7 Joy FM diha. Syukran sa tanan natong mga ka-joiners na mga Muslim og ingon man sa 99.3. Wow, FM sa Bislig, Surigao del Sur. Siyempre din sa 102.3. Abot taog Cagayan good, mga ka-joiners, no? Layo kaayo ang maabot aning 102.3. Daghan kaing salamat o hinaot nga sa tanang panahon. Ubanan mi ninyo sa live. Padayon nga ipatronize ang ato ang Yaki Products. O siyempre, mapasalamaton si Mami sa pag-uban ninyo sa akoa sulod sa usa ka oras. Huwag po tayo makalimot na laging magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Nalipay ko sa 99.7 chat radio diha sa Dipulog City. Thank you kaayo kay Sir Joel Elio. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang napakainit pa rin na hapon dito po sa Kidapawan City.

0: PT Broadcasting System, Sakidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, ang mga food supplement, dako ang matabang nga pugnan ang daghan mga balat. Latian. Dili kinisusama sa mga synthetic nga mga tambal nga dunay reaksyon. Diha dayon o pila lang ka minuto. Ang mga synthetic nga mga tambal kasagaran ginatumar alang sa espesipikong balatian. Ang herbal nga mga tambal dili lang usa ka balatian ang kaya niya pugngan. Busa aron dili basta-basta maigo sa mga klase-klasing mga balatian, ihatag na sa lawas ang igong nutrients nga makuha sa mga pagkaon ug uban ni sa pagtumar sa mga food supplement. Ang usa sa maayong supplement nga makabatok ug pugan ang daghan nga balatian mao ang Bilongga Gold mga higala herbal capsule, no. Pure turmeric ang sulod niini og ang luyang kaning luyang dilaw daghan nga gakalain-laing klase ang mga benepisyo ang madawat nimo tungod kay adunay antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Pero abi ba ninyo kanang akong ginaingon permi nga kung naanaga namaga na mo sakit niyo mga lutahan, sakit niyo kalawasan, tumari na gyud na ninyo og Bilongga Gold. Kinahanglan ninyo Bilongga Gold, maging specific na gyud mo Bilongga Gold ang inyong gikinahanglan. Ginapakusog usab niini ang pangdepensa o immune system, no. Og busa mintras wala pay balatian, pakusga na ang immune system, himuong food supplement ang Bilongga Gold nga mapalit na karon sa mga butika sa inyong mga lugar. Kung doon na ka na balatian, mamahimo sa gihapon na mutumar ka sa Bilongga Gold. Mas importante aron matabangan ang lawas nga mapagawas ang mga daotang mga elemento nga maoy hinungdan niini. Daghan hinungdan. Nganong malipong ang usa ka tawo og kasagaran dili delikado ang hinungdan. Apan dunay mga kaso nga delikado og kinahanglan og hinanaling medical attention. Ayaw gyud mo ana kalimot, dili magpabaya. Ang pila lang sa hinungdan sa pagkalipong mao ang problema sa mata. Hilabi na kung nagkaedad na ang tawo, oo, nakababad sa mga gadget, computer, monitors o uban pa na mao na siya diha. Ang ikaduha ang problema sa dalungan. Tungod na sa dalungan ang vestibular system kung asa nagagikan ang balanse sa mga lihok. Ang ikatulo ang presyon sa dugo, labi na kung dunay high blood, low blood o anemic. Ang normal nga pressure sa dugo dapat na asa 140/90. Ang pinakamataas o 90/60 ang pinaka ubos. Nervyos, kulang sa oxygen. Kung serious ang hinungdan sama sa stroke o tumor sa utok. Oh, delikado gyud usab ka ng mga higala. Busa kung kanunay ka malipong-lipong, mas maayo nga magpahiling ka na sa doktor. Aron masuta kung unsa ang hinungdan, aron mahatagan dayon og atensyon. Kung ginahimong food supplement ang Bilongga Gold, kanang inyo ang ginainom makatulo sa usa ka adlaw, dili gyud ka magmahay tungod sa kay maayong mga benepisyo ang imuhang makuha niini. Mudasig ang imuhang immune system og resistensya og dali nga mawagtang ang mga ginahambin nga mga balatian. Nang hupong ka, sakit ang imong lutahan, sakit imong kalawasan, adunay

0: May mga bukol-bukol, mga higala. Be specific. Bilongga Gold ang imong gikinahanglan.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

2:24 ng hapon mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay CJ Magno Calixtro din ha. Shout out from Laika Jean Calixtro. Jan Vincent Angiles, good afternoon, shout out sa Angiles family and Magandang family, Budadong family. Lor Masuna, good afternoon, shout out, watching from Davao City. Analin Lagungan Baindoy, good afternoon, shout out di ay sa mga tagahanginan. Thank you, watching from Caraga. Nonoy Banda Ayanon Banete Lopez, magandang hapon diha sa Lubong sa Bakulin, Lubong sa Bakulin Cemetery, tama ba yun? Cemetery. Nonoy Bandayanon Banete Lopez, good afternoon. Condolence daw sa iyahang tiya, Lubong Ugma, petsa 5 alas 9 sa buntag. Ayun pala, oo, sige. Condolence po sa family ninyo, ha? Nonoy Bandayanon Banate Lopez. Jumailin Felix, a shout-out kang Mayan Mami nga natulog from Sitio Diat. Jeria Justo, good afternoon. Pakibati naman sa mga silingan. Rosalinda Lagirong Marites Masangay. Salamat. Watching from Mati, Iloilo City. Ilagan Masinaring. Good afternoon. Shout out from Davao City. Good afternoon po. Request ng song, Somewhere Down the Road. Afternoon, play po ako ng song Through the Fire. Thank you so much. Good afternoon, Mommy Joy. Pa-request po ako ng kanta Kahit Mali ang Puso. Thank you. Ayan, sige, at ano paningkamutang ma-play tananha ang mga song request. Na siyang igu-iguon o unta maigo sa atong oras. Good afternoon po. Request po ng song At Ang Hirap ni Angeline Quinto. Thank you. Ugmaing hapon sa mga taga-Panlaisan. Magandang hapon po. Request ng song I Love You. I Love You. Alas 2:27 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yakiline Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya para nang nanabak na saging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi. Mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ko nga. Ako may baho sa yaki. Nga, sinuhuta ko di ko humot kayo. Di ako rin gitistingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragugnaw. Huwag ko'y tumunga tambalan ako akong kamot mo. Minoy na ayaw.
2: Yan ang Yakiline Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball. Tara sa LA Recreation Center.
5: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court. Let's go! Game on!
6: Anga, uy! Samo kayo ang ganado capsule karon priba.
7: Ngano di ay pri?
6: Mula hutay ug dugay pri. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pri, mabuhi pri.
7: Unya pri, imong gisuwayan.
6: Alangan pri, anga lagi. Uki kaayo.
7: Suwayan pud nako pri. Unsa ganito pri?
6: Ganado capsule pri.
7: Sige pri, adto nako kay mopalit nako ganado capsule pri.
6: Ganado capsule.
8: Sulayin ninyo naana sa mga butika.
9: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
10: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
11: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
12: Me too, Kidiyaki Vitamins.
9: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw kanatong tanan, ani-ano usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Mga kababayan, ato na pod hisgutan karon kining ato ang produkto nga Belongga Gold. Nganong gusto nako nga balik-balikon kini kaninyo tungod kay ako nakabalo kung unsa kadako ang tabang aning Belongga Gold sa ato ang maayong panglawas. Mga kababayan, ako mismo ang moingon kaninyo kung unsa gayud kini kamatuod nga makatabang gayud kini sa atoa. Kay ako ang una nga migamit gayud aning Belongga Gold. Kabalo mo tanang mga bukol sa ato ang lawas o kanang pagpanakit sa ato ang kalawasan, ilabi na gayud kanang

na akong ginabalik-balik kay kadtong mga kababayan nato nga nagaanto sa maong balatian kaning rayuma, gusto ko nga makadungog kamo. Maubitaw nga ginahangyo nako ang tanang nakadungog karon. Kung aduna mo'y kapamilya nga nagaanto sa rayuma o arthritis, aduna'y mga bukol-bukol o perme mo reklamo sa kasakit sa ilahang lawas, amar o bilongga gold. Unahon nato kining rayuma. Sama sa ako ang diingon o di na gani katindog, di na gani kalakaw, painomonimo ka na o duha ka bilongga gold kada upat ka oras. So himuon nato nga buntag, udto o gabi. Ingon ana lang, perme, magtuog yun mo, mga kababayan. Kay kabalo mo, ikatulong inom ana kanang dili na matandog, ikatulong inom lang, matandog na gyud na ang ihang tiil. Pero kung dili pagyud na siya grabe, dali ra kaayo nga maulian. Kay kana, bag-o na mo gigawas kaning bilongga gold, gasuroy-suroy gyud mi sa mga kabalayan, nangita gyud mi og mga tao nga nagaanto sa rayuma o arthritis. Kanang di nakalakaw, kanang dili pa kaayo, kanang nagatisngi pa lang. Mauna ang amo ang ginapangita, bag-o na mo gigawas kaning bilongga gold, pero kaluoy sa Ginoo ang tanan gayod nga nagasalig ni ining maong mga produkto na ayo gayod. Maayog yun na siya, mga kababayan. Muna nga, sige mi og panghangyo nga, testingin ninyo. Kay karong panahon na, tungod sa kadaghan sa mga produkto nga ginapaila, ang uban nga mga tao halos maglisod na og tuo. Mauna ang tinuod. Mauna nga, ako moingon ka ninyo. Testingin ninyo kining bilongga gold kung nagaantos mo sa rayuma o arthritis, mga bukol-bukol, o ingon man ang sakit sa kalawasan. Mauka na ang mga major na matabangan aning bilongga gold. Sunod, makapalabnaw pud ni og dugo. Makatabang atong mga high blood, adunay diabetes, makatabang pud ni siya, mga kababayan. Ang mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan, makatabang pud ni sa mga high blood o mga diabetic. Busa mo nang ingon na mo, kung dili ninyo sulayan, dili gyud ninyo mahibawan kung unsa ka epektibo kini. Usahay magbalik-balik na lang ta. Tungod kay ang among huna-huna sa matag programa nga madungog kani sa uban, adunay uban pod nga dili makadungog. O gani man ginabalhin-balhin gyud namo ang oras ani para siguruhon lamang gayud nga ang tanan nga mga tao o kadaghanan sa mga tao makadungog gayod sa explanation kung unsa ka maayo kining bilongga gold. Sulay ra gud ninyo, mga kababayan, ang atong mga produkto, mapalit ninyo sa mga butika o ingon man pwede pod ninyo i-order sa Shopee. Hinaot paunta nga nagkasinabot kita og daghan kaayong salamat. Okay.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: One-stop shop ba ang hanap mo? Tara na sa Hoyohoy. One-stop shop. Hoyohoy. One-stop shop. Nandito rin sa Hoyohoy Stop Shop ang Highlander Souvenirs, Rangel Sarisari Store, Sardinias Cafe and Sikwate, at ang Hoyohoy Pasalubong Center. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo. Hoyohoy Stop Shop. Sila ay matatagpuan sa sentro ng Barangay Hoyohoy, Tangub City. Hoyohoy Stop Shop. Hoyohoy. One-stop shop. Let's shop na!
2: Love ako ni Mami.
3: Mm-hmm.

0: Absay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Bilunga Gold, hantog ka rin.
2: Ngano po?
1: Eh, murag di naman ko kalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
2: Ang imo hantin?
1: Kaya mga tiil ko.
2: Oo.
1: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
2: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Maokong kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud ba perpekto ni ato ang lawas mga higala no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang

0: TGFM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Dili na problema ni Judy Mingano, taga-ugalingan Carmen Cotabato, ang pagsakit sa iyang puson sa panahon sa iyang regla. Kay manghaplas man siya sa Yaki Liniment Oil.
2: Dugay na gud ako na kuan kaya nag-antos sa monthly period. Sakit kaya nga, alami kay ihilak, alami ituwad nga. So, igagaw, nga na siya nga, itry lagi daw ang produkto ninyo, Yaki Herbal Oil. Moto siya kuya, gitry na ako. Gahaplas kay kuya, gipaningot ko kuya, then muna to, hinay kawala ang sana.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
3: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, sige siya o inom o gantiba niya, sakit man ang gahapon daw, nagahubag mo maayo. Kanya, nagkuha siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, nauli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika. Gipamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
4: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginako ang arthritis. Pero kada ito nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayo na yun. Mula na ito ko ang hubag sa tiil.
1: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
5: Sayod ba ka sa mga nahitabo o sa iyong paligot? Nasayod ba ka sa mga nagulang mga balita na adunay kalambigitan kitang yanong katawahan? Matod pa nila, alao ang buwak masayod. Kakakaroon, magadalit ka ninyo ni Ining Tulumanon nga maghahatag ka ninyo sa mga nagunang mga panghitabo. Sulod o gawa sa atong dakbayan, aniya na ang kasayuran. Kasayuran, uban ni Renz Sumalino. Renz Sumalino, kasayuran. Sa iyo mga panghitabo, ang labing labas ang mga nagpungasik ng mga balita. Kasayuran, uban ni Renz Sumalino. O karoon, aniya na ang inyong anchorman, Renz Sumalino.
6: Ang isaktong oras, may gala sa Joy FM, alas 4:02.

Lanao, maing hapon Misamis Occidental. Maing hapon Panggil Bay. Tibok Northern Mindanao ug Zamboanga Peninsula. Maayong hapon. Oh, tunas kabukiran. Ang kabaw init pa. Ayaw sa gituguay. Dumdum giguan ni ba. Sa inaro ng mga orasa. Kabaw! Awasa na sa tunaan para magkapanikay-sikay na. Ang baka, ang kabayo, paim na nagtubig. Labid na rin panahon na mga kasayan. Ating init. Muna'y kinabuhi sa mga mag-uuma. Maadyong hapon, taga-Tanggob. Maing hapon din na sa may Maluro. Happy Fiesta. Maing hapon sa mga empleyado City Hall. Mga empleyados Kapitulyo, mga lungsos Misamis Occidental Panggil Bay, sa Lanao del Norte, Tabok nga bahin, maayong hapon. Ang atong mga Boy Scout, mga scout din na sa may Camp Obedensya, Pindulunan, lungsos sa Lala, Lanao del Norte, si Canderon, Dayto Road, sa Gipegayong 71 Mindanao Scout Jamboree. Kahapong adlaw ang unang adlaw, formal lang gibuksan. Karon ikaduhang adlaw ug may katulo unya ang katapusang adlaw Domingo. Ato mga kaigsoonang mga mag-uuma, maayong hapon once again sa mga naka-harvest na. Yahay ni naka-harvest na. Ato mga kaigsoonan nga naka-ani ba. Tukutuwa kaabot sa tubig na unang liki na ay panaani, pikig yon. Atong mga kaigsoonang motorista, medyo ginhawa-ginhawa gamay kay murag si 24 na si 25. Ang presyos matag litro sa gasolina. Pero depende po sa lugar, napoy ibang lugar nga si 26, si 27, si 28. Ano ba 80? Ay pareho lagi. So taro to maabda to mga barato-barato nga haruhay ang pamasahiro sa ato ang mga motorista. Atong mga empleyado sa gobyerno, medyo dagko na ginhawa. Okay, September naman. Sugod na mag-ber-ber-ber. Pag-abot ano yung October, November, December, November, December na tayo. Dali, aragay-lagay. Anong buto-buto na? Alang-alangan na naman mga bonuses. Mag-claim na mga mid-year. Una, binimang yung una na. Ito mga regular ng mga empleyado sa gobyerno. Pag ito mga GO, mga bonus-bonus sa gina. Pinaskuhan-pinaskuhan ba? Dipindis kasing-kasing sa mga naanamunuan. Kung naay dagong budget, agag-dako-dako, why budget, gamay lang imo. Anaraman ko na, digid pareha ba? Dipindi po na sa availability sa funds na pwedeng gamiton. Pero kining atong mga ordinaryong mga lumulupyos barangay, perminting buno. Dili bonus, buno. Malipay kay Pasko na.

Lord God, with a humble heart. Forgive us, Father God, the kasalat minimo sa unahuna, buhat, mga pulong, mga reaksyon, mga tanang mga buhat, mga aksyon sa mga kinabuhi nga wadyo ka mapahimuot, Ginoo, pasailua kami ugahan. Lord, dilimin na mo, kaya mo kagalingon kung wala ikaw. Tabangi kami, Ginoo, sa mga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, Father God, nga di kami mahimo, Ginoong hipokrito sa mga tubangan, Ginoo, nga despite sa mga pulong ang mong gipanulti, lahi ang mong ginang buhat ugahan. Lord, salamat sa imong giyan ibang adlaw, para ikaw magatabang sa among mataw sa kinabuhi, Father God. And this time, Lord, as we start this program, I pray that the Holy Spirit of Father God will guide us. And even Lord, I continue to pray to all our leaders, sa nasun sa Pilipinas, Ginoo, sa mga sa presidente, sa vice presidente, senador, congressman, mga governor, mga mayor, ngadto sa mga kapitan sa barangay. Mga magkasundaluhan o kapulisan na batay sa kahaw sa Galinaw. Lord, continue to guide them, Lord, and protect Father God. Mga naminaw karon, imo silang giyahan, Ginoo. Put our trust in Lord. This is our prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. This time, ato ang last topic, mga higala, sa ato ang series Karusimanaha. Sa atong discussion, from the Word of God in Romans chapter 7, whole chapter, but nakafocus na sa chapter 7, verse 19 and 20. Ang atong tema ni Simana nagaingon, the battle within. Kung ay pagigbiso, gugubat sa atong mga hunahunas, to kasing-kasing, sa pagbuhat o matarong, sa pagbuhat o dautan. Usahay, mapildi ta, tuwi na buhat na to, dili matarong, dautan, sa tubangan sa Ginoo. Each and everyone, we struggle between right and wrong. Mismo si Pablo, mayon siya nga, doon ay mga butang gusto kong buhaton, pero di na ako mabuhat. Ang mga butang na gusto kong buhaton, nga makapahimot sa Ginoo, di na ako mabuhat, pero ang mga butang na di na ako gusto buhaton, mo na ako nahimo, Hinoon. Tanan, kita tanan. Doon ay gera sa tunos ng kasing-kasing mga higala between the flesh and the Spirit of God. Muna nga sa itong kinabuhi, kinahanglan, nga ito pa sa Bible, in Galatians chapter 5, verse 17, keep you from doing the things you want to do. Matod pa din, doon ay mga trabaho sa unod nun, lawas nun, o trabaho sa espirituhan nun. Kinala mo daog yun ang espirituhan. Sin is a powerful influence. Ano ko tao sa kinabuhi, may kalam. Pwede ka mahimulag sa presensya sa Ginoo kung mapadayin ko sa pagpakasala. That's why we need Christ, not just our willpower. Ginoo yun, to kinahanglanon, wala kita mahimus to kagalingon mga kasay. The struggle with sin is real, but our hope and victory are found in Jesus Christ alone. Doon na muna realidad mga kasaya, doon nag-struggle sa atong sala. Inood gina. Pero ang atong paglaom, wala sa kalibutan, wala sa atong kusog, wala sa atong kagalingong abilidad, kundi makaplagad ito diha ni Kristo. When we find ourselves repeatedly doing what we know is wrong, how can we depend more on Christ to overcome it? Doon ay buhaton ng Ginoo, doon na po tayo buhaton sa atong kinabuhi mga kasaya. Need na to ang presensya sa Ginoo. Need po sa Ginoo ang atong mga desisyon. Magbuhat ka padayon ana nga di siya malipay. Magbuhat ka sa kabuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Stop sinning. Buhat ako sa makapahimuot sa Ginoo. Pinakaimportante igso. Ini mga panahon na karon, we are now in the last day. Hapit na mabalik ang Ginoo eh. Matuo kag sa dili mabutang panahon. Magmahay ka sa imong gibuhatan pero lahin ang tanan. Money can save us. Di gina makaluwas na ito ang kwarta. Because the love of money is the root of all evil. But the love of God brings us into salvation. Muna pinakanindot, ikso na minsan sa kinabuhi. Wala pa na human ang adlaw nga ikaw mataga ang tsansa. Everyday ikaw buhi pa. Kada adlaw na matanim mo nga ikaw buhi. Bukod pa sa boto ni Gracia sa Ginoo. Mamalandong tangan ang gibuhi pa ka sa Ginoo karon. Purpose parang ikaw mo. Simba. Mualagad nga doon sa Diyos. Hindi religion. Ako wala mga religion. Na ay religion, usahay pakyas. Kung lalagang uban, na ay religion, pero nga wala sila religion, biya. Kung kayo nga pakyas sila. So importante niya, ang imong relasyon nga doon sa Ginoo. Na pinaka-importante sa Ginoo, yun mga panahon na foundation na to. Sa ato pagpadayon, sa ato ang pagkinabuhi ni ring kalibutan. Importante doon na kayo tinuod nga relasyon sa Ginoo. Daghan kayo mga linglas kalibutan,

0: Kabuan may mo debate pero di kabuan may mo buhat sa kabutuon sa Ginoo. May mo himog mga sambingan, may mo himog mga argumento. Muda o gyud ang bisag kinsa mapilde nila ang ilang kontra. Pero dili maayo mo buhat sa kabutuon sa Ginoo. Igsoon ang gusto sa Ginoo mahigugmata. Ito kaniya sa Tinuon o magbuhat sa ikabuton. Kaya dili ang tanan nagtawag Ginoo o Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kundi kadto lamang nagbuhat sa kabutuhan sa Dios. That's a powerful word of God today. Thank you and God bless.
1: Dako ang kalipay ni Juliana Largo, taga Malapag, Carmen Cotabato, kay ang dugay na niyang giantos nga kasakit sa hubag sa iyang tiil, ang pagpanghaplas lamang sa yaki liniment oil, maoy nakawagtang.
2: Dugay nang giwat ni akong tiil. Kanang ambot ang kanyang amurat, nagubag mga sa kubitang libu-ubo ba yung alam diri sa kanang ibabaw bito kalapalapa. No, kining sa tuway-tuway ba siguro ayaw ra sa yaki niya akong itambal. Wala ka ganin na horot, maayaw na. Kining tambala kay duwa ko sa ayaw, maoy nakaayaw sa akong tiil.
1: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
4: Blow by blow update sa mga panghitabo. Sulod o gawa sa tungdakbayan. Kini ang kasayuran.
0: Alas 4:13 ng tagda sa kapunon. Hatod dato sa may kabuton. Sa Itan Hardware and Construction Supply. Itan Hardware and Construction Supply. Kung nagplano ka magtukod o mga magpa-renovate sa inyong mga balay o commercial building, atuwa lang ninyo ang Itan Hardware and Construction Supply. Yan naman, one-stop shop na sa inyong construction ng mga panginahanglan. Available din na ang mga tiles. Nagkalanlain ng mga sizes din eh. Hollow blocks, size 4 o number 6. Sand and gravel, mga sipalin yung panginahanglan, mga rectangular o square tube, toilet bowls o PVC panels o wall panels. Kompleto sa sila sa daghang mga construction materials. May mga kagalingon silang planta sa koloro, pinulong nga sila mo'y pinakabarato. Nakabalo ba mo sa ilahang paabot sila mga pinulangga ng mga customer, dili sila parehas o ban nga magulat pag pito, nga doon sa pulo, kaadlaw ay makuha imong order. Anong kaadlaw ako mag-order ka pagkataon-taon, kuha na yun. Di na maabdag ugma. O kung mag-order mo diyan ang Colorock, kaya nasa kagalingong planta, paspas ang ilang trabaho, paspas ilang production, mga kasayon. Una kung Colorock yung ikinahalan, bisa pagpila ka buok, o pag-order ka buntag pagkahapon, human na. O anang adlawa, may gila, dalan, bit-bit na nimo ba, deliver na dito sa imuhang asa dapit imuhang balay. Yan, ha? O, nindot kayo, basta doon ay planta, sila po'y pinakabarato yun kayo, mga igala. Itan Hardware na, why lain pa mga kaigsonan. Doon sila yung mga rib type o mga mini rib type. O nagtanyag sa sila o roofing services. Gusto mo mas kumplito? Available sa ang housing o commercial building package. Labor and materials. Nag-install sa sila o ceiling panels o wall panels. Sa pa yung gihuwad? Yeah, bisita na ninyo ang Itan Hardware and Construction Supply. Purok 2A San Isidro Ribilala Lanao del Norte along Salvador Road. Itan Hardware and Construction Supply, nasa sa Baroy, nasa Aurora, ang ilang main branch na Dimas Kapatagan, Lanao del Norte, ang ilang planta sa Colorof mismo diyan sa may Barangay Rebe, Porok 2A, San Isidro, Ribilala, Lanao del Norte, mga kasayod.
3: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Sa dugang pa sa atong mga balita karong adlaw, mga kasayod. Nagpadayon mga higala, ikaduang adlaw karon sa Jamboree, diya sa may Pidulunan, Lala Lanao del Norte. Di nagpadayon usap ang mga programa kalihukan hangtod kini sa adlaw Domingo mga kasayod. Sa ikaduang adlaw, medyo adjust na ang katuang mga delegado sa ilang mga napahilunaan ng mga lugar. Di usap mga kasayod ang katuang mga ginikanan na apod bubisita. Lakip na itong mga magtutudlo. Then, gibantayan ko nila ilahang mga estudyante, of course. Anak mga gina. O, mga kabataan ko na. Listo na kayo, maanto pa sa lain o niya. O, muna nga sa LGU Lala, kaaban ang PDRRMO. PDRRMO, MDRRMO. Nagtinabangan na kapulisan, kasundaluhan. Pag-maintain sa Kausay Galinos, palibot. O niya, karong gabi ang Mayor's Night. O, kagabi Governor's Night mo doon. Karong gabi, Mayor's Night. So, bibo dito, doon ay programa karong nakaandam karong gabi una. Alang usaw sa tanang mga katawahan nga naan dito mga kasayon. Congratulations, lala. Once again, Mayor Tata Yap. Tamaong gitawag na itong kakalihukan. First time na ang naitabo sa lala. Dinigi pa higayon, may gala ang Mindanao Wild Scout Jamboree. Kasagara, provincial naman. Kini, Mindanao yun. Silabihan yun, kadako ng event mga kasayon. Yun. Salamat kayo at congratulations sa lala Lanao del Norte.
3: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Sa mga balita karong adlaw atong Siron mga kasayon. Nag-standby si Mike Navarro sa mga update mga kasayon sa may kalabutan sa tala usab dito sa may lungsod sa lala Lanao del Norte. Atong Siron may gala ang DILG matunpan nag og ang DILG og security agencies nag-ikta para sa media safety protocols alang sa 2026 BARM election media coverage. Atong Siron ang report ali pinagisab ni Mike Navarro. Mike, go ahead.
3: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
5: Nagkahiusa ang mga opisyal sa Department of Interior and Local Government kung DILG o mga nagkalalaing government security agencies uban sa mga regional stakeholders aron palig-onon ang mga protocol sa seguridad sa mga media o inter-agency coordination alang sa umaabot nga BARM election. Gipahigayon ang consultative meeting ni Agtong Merkulis sa DILG Provincial Office sa Lanao del Norte diin mitambong ang mga representante gikan sa Presidential Task Force on Media Security, local police forces, municipal officials, different media outlets ug uban pang stakeholders. Ang 2026 BARM parliamentary election gikatagdang ipahigayon karong umaabot September 14. Sa opening remarks, gipasiugdan ni Bruce Kulaw, Regional Director sa DILG Region 10, ang kaimportante nga papel sa mga media sa pagpreserbar sa demokratikong proseso og integridad panahon sa eleksyon. Gipasabot usab ni Genial Añasco, Acting Provincial Director sa DILG Lanao del Norte, ang mga operational objectives sa maong konsultasyon ilabi na ang pagpalig-on sa koordinasyon og pag-andam sa mga lakang alang sa seguridad sa mga media nga mo-cover sa BARM eleksyon. Lakip sa mga presentasyon ang mga pamaagi alang sa media protection og integrity security framework sa rehiyon. Gihisgutan ni Charity Care Lavandero, Acting Municipal Local Government Operations Officer sa Nunungan, ang mga operasyon og mekanismo sa media security sulod sa autonomous region. Samtang si Police Colonel Leo De Leon Soa, Provincial Director sa LDN-PPO, may pahibalo kabahin sa mga security partners sa task force og sa papel sa law enforcement agencies sa pagsuporta sa joint monitoring teams atol sa campaign og voting period. Gipahigayon usab ang open forum diin gitubag ang mga kabalaka, may kalabutan sa seguridad og gituki ang mga epektibong communication channels tali sa security forces, election monitors og mga news organization. Gilauman nga ang maong konsultasyon makatabang sa pagpalig-on sa koordinasyon sa mga ahensya og pagsiguro sa mas luwas nga working environment alang sa mga media nga mag-cover sa 2026 BARM parliamentary election. Alang sa Kasayuran Balita, Mike Navarro reporting.
0: Ang salamat din mo, Mike Navarro, sa maong update o report.
3: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Oras may gala, alas 4.20 na ang tagda sa kabahaponon sa atong tulubunong at tulubunong sumikabuton sa Ethan Hardware and Construction Supply.
1: Nawagdang na ang kasakit sa batiis nga isa kasimanang inantos ni Rowena Vicente, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato. Nang haplas lang siya sa Yaki Liniment Oil, naayo na siya.
6: Haway kayo siya, yagikan bito dere sa akong taa, paingon dito sa napalapa. Haway kayo, oy, maglakaw gani ko, nga murag matagak, nami na ilingkod dermi. Mga simana, dyan akong iantos siya. Pag haplas ako, og Yaki, okay. Isa kaadlaw, pagkaugman, ulian. Nang salamat, yung kaysa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacia, taga Kibia, Matalam, Cotabato, sa Kidi Yaki Vitamins. Kay ganado na mukaon ang iyahang 5 anyos nga anak nga si Lilian.
7: Oh, dinoo si Roy. Mumay gigamit mo sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidi Yaki Vitamins, sir. Sir, nagawin man, sir. Maayo pong tulog ba? Hey, Ricky Kosaban, sir ba? tinado man kawal, dili gisahon na si Roy, magtimi-timi kasagaran.
1: Yan ang Kidiaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Tang na ang tanang balatian ni Roth Gumubaw, taga Caraga, Davao Oriental, human ang pila ka bulan nga pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o giubanan sa pagpa-Colonex.
8: Nahubag akong TL tapos medyo minda ko ang akong tiyan. Nagpa-doktor ko, kuan daw na doy ko ng akong atay, napadaw SIT, tapos na-stage 2 sa ko ang cervix. Natabangan ko ni Mami Joyce ako tong Bilonggas.
1: Oo, karon
8: kaluis sa Ginoo. Ayon na yun. Nakatabang na ko sa akong pamilya.
1: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Aras 4:23 na ang takna sa kahaponon. Majong hapon, majong hapon. Sa mga hapon o Pilipino. Update sa kapulisan, sa kuerpos kapulisan sa Zamboanga del Sur, mga kasayod. Atong sarusan mga update pinagi sa kauban nga si Ronald Franco nagasandbay karong oras sa mga igala alang sa pagatod sa mga balita, mga informasyon nga din atong angay siren karong adlaw sa kapulisan sa Zamboanga del Sur. Ronald Franco sa mga update mga igala kasayuran sa probinsya Zamboanga del Sur. Go ahead, bay.
3: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
9: Sigas mga natala sa police letter din nanto ang natala sa botan na sa kapulisan dito sa lungsod sa Midsalipa o sa Katapan Most Wanted Person sa provincial level. Nga man pusong kinindrakpan na tulong sa lusad gaman hanto operation sa gindrakpan na sa kapulisan sa Midsalipa Municipal Police Station kaban ang Zamboanga del Sur Police sa Provincial Intelligence Unit o GAPIT-3rd Infantry Philippine Army. Dito kini siya nadakpan sa barangay Poblacion B, proper Bitsalipa sa Zamboanga del Sur, malas 3:53 ang takna sa buntag. Ang dinakpan usa ka 42 anyos nga lalaki, usa ka mag-uuma og residente kini sa Bitsalipa sa Zamboanga del Sur. Ginakop kini mong suspect sa pinasikan siya sa warrant of arrest sa kasong statutory rape. Nag-issue kini sa presiding judge sa Regional Trial Court, Niger Judicial Region Branch sa 50 Aura sa Zamboanga del Sur. Pinitsangkinig Agosto 19, 2016 ng ulay bilban ng kakudar ang korte bukti siyang temporaring pagawasan. Dinakpan ang anak ron sa Austria sa Midsalip Municipal Police Station. Wala usab kaipsot ang usa ka top 7 most wanted person sa provincial level na doon ay kasong statutory rape agyapon ka 7 sa mansya na dakpan atul sa patuman nga manhunt operation sa mga personay sa Zamboanga del Sur Police Provincial Intelligence Unit sa koordinasyon sa kini sa Midsalip Municipal Police Station of 53rd Infantry Battalion Philippine Army. Dito kini siya nadakpan sa may barangay poblasyon na A proper Midsalip sa Zamboanga del Sur sa 2:38 ang takna sa nakalabay nga kadlawon. Ang dinakpan usa ka 64 anyos nga lalaki mag-uma og sidente kini sa Midsalip sa Zamboanga del Sur. Ang pagdakop to asumong suspected na sikar subsequent sa warrant of arrest sa kasong statutory rape nag-issue kini sa presiding judge sa Regional Trial Court na Judicial Region Branch sa 30 Aurora sa Zamboanga del Sur insang kinig Agosto 19, 2016 ng walay bilband nagrekundar ang korte bukti siyang temporaryong pagawasan kining binakpan ang anagyap ng Soxtria sa Midsalip Municipal Police Station. Ito sa lungsod sa Tukuran, bilangguan ang napadulungan sa usa ka pinita sa blood gano'n ay kasong qualified theft man siya drakpan na sa pagayon nga manhunt operation sa gintakpan sa kabusan sa Tukuran Municipal Police Station kaman ang first sa Zamboanga del Sur Provincial Mobile Purse Company. Dito kini siya nadakpan sa may Puruk, Makugihon, Barangay Santo Niño, Tukuran, Zamboanga del Sur sa 12:40 ang takna sa nakalabay nga hapon. Ang nakpan sa 28 anyos nga lalaki sa Pacman o stintik ni sa Tukuran na Zamboanga del Sur. Ginakop kini mga suspitsado pinasikada sa gahong sa warrant of arrest sa kaso qualified

0: dari yung kagawasan yung binakpan ang anak ron sa Austria sa Kakuran Municipal Police Station. Dito sa lungsod sa Labangan, nadakpan ang usa ka 36 anyos nga lalaki nga gila nga street level individual atol sa gipagyan nga drug buyback operation sa gisakpan sa Kusan sa Labangan Municipal Police Station dito sa may barangay Santa Cruz, Labangan sa Bonga del Sur. Sulas sa 8:34 ang takna sa buntag, September 3, 2026, recover gikan sa posisyon sa mong binakpan ang walo ka mga pakete sa gituan ni Cebu ug ang buyback money sa pagkakaroon kining binakpan ang anana sa Austria sa Labangan Municipal Police Station ug nakabiskang illegal nga duga ang gidla dito sa Bonga del Sur Provincial Forensic Unit sa Camp Abilon, Pagada City alang sa laboratory examination. Tang sa laing nabay sa prensa, agbong sa kamot sa blood ang usa ka wanted person nga dunay kaso nga pagpuhat atol sa gisag gamay nang operation sa gitakpan sa kapulisan sa Tukuran Municipal Police Station kauban ang mga personnel sa CIDG sa Bonga del Sur Provincial Police Unit ug nangusikan may original mobile first company. Dito kini nadakpan sa barangay Tiguma, Pagada City sa may alas 3:15 sa hapon ang ginakpan usa ka 40 anyos nga lalaki residente kini sa lungsod sa Tukuran sa Bonga del Sur. Pinakop kini mong suspect sa pinasikan sa gahom sa warrant of arrest kasong pagpangawat na ang issue kini sa presiding judge sa Regional Trial Court na Judicial Region Branch sa 21 Pagada City at siyang kiniga September 2, 2026 nga doon ay bilban nga rekundar ang korte nga mukantidad 40 mil pesos sa bukti sa yung temporaryong kagawasan kinimugnakan ang imbalog na karon na sa so, gidala dito sa CIDG sa Bonga del Sur Provincial Cell Unit alas sa tukmang lakang. Samtang patay ang usa ka individual sa og nadakpan ang laing usa pa atol sa pagigan ng operasyon sa kapulisan dito sa barangay Campo 4 Ramon Magsaysay sa Bonga del Sur na ila ang suspekto nga sila si alias Joel 37 anyos o si alias Jimboy 40 anyos og pareong residente sa barangay Campo 4 Ramon Magsaysay sa Bonga del Sur na sila nga ang mga suspek ang nakuhaan kini kun nakuhaan kini sa CCTV nga maoy ni sulod og nangawat sa Mr. DIY nga nakilimutang sa barangay Aguada o Sami City nagi sa pagbuslot sa konkretong bungbong sa likod nga bahin sa mong tindahan nga mo'y ilang gisudlan ka sa events niya alas 11:00 sa naklabay na gabi na itong September 1, 2026 o gibadaba na ang buglor sa 60,000 pesos nga cash ang ilang nadala na itong alas 2:10 usab ang takna sa hapon September 2, 2026 ang sakpan sa kapusan sa Sami City Police Station kauban ang misan sa Sanitary sa Provincial Office Provincial Intelligence Unit o Gatulilam Municipal Police Station kaban ang Urquiza City Police Station ang naglusad kinisla og hot pursuit operation na batok sa mga suspek human nakumpirma nga residente kini sa naasoy nga barangay gumikan sa kay na ilan kini nga mga suspek human nakuan kini sa CCTV kauban sa Provincial Sub Sarmon Magsaysay Municipal Police Station o sa Bonga del Sur Police Provincial Office kasa ang maong operasyon na kinianan sa mga suspek nakita kini sa kursan kini si alias Jimboy nga dunay ang armas human na makatiwod kini mong suspek ni pabutok kini siyang dalang armas sa upat ka beses punti nga to sa kapulisan o bibalos sab ang pagpabutok kini mga kapulisan o ilang ipusil kini mong suspek may sulay pa pag-ikas sa si alias Jimboy pinagi sa pag-agi sa likod bahin sa pultahan sa abiyang panimulay. Oga dito ni tabo ang dugang pang-impintro apan na walay suwerte nahulog ang arma sa suspek sa salug og igo kini nga suspek sa may agtang kasabens minundan si ang kamatayon. Kasalay pagtabang kini ang igsuon nga si alias Joel apan na nasakuti kini siya sa kapulisan. Napatay na itong yun na si alias Jimboy sa pagkakaroon ang didakpan nga si alias Joel ang nasaksuliya sa botan sa kapulisan sa Sami City alang sa Tukmang Lakang. Narecover gikan sa dapit itubuan ang duha ka kalibre po 5 nga pistola nga dunay mga buhing mga bala basis sa bala sa gituan nga gikan sa M16 rifle o sa kalibre 45 nga pistola o tulo ka pouch nga bag. Kung ito nung pagkasarang butaga, si Rod Franco reporting.
1: Nagkasalamat Ronald Franco sa maong mga balida karong adlawa.
2: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
1: Happy Fiestas Maloro, no? Karong adlawa, doon ay pahigayong kalihukan mga kasayon, no? Gidapit ang mga ang publiko sa ilang ipahigayong home fart party o disco night karong gabi September 4. isip kabahin sa padayong nga pagsaulog sa araw ng Maluro 2026. Dili pista araw. Matod pagi paabot ang usa ka gabi nga puno sa musika, sayaw, foam o kalingawan. Then gidapit ang tanang mga residente bisita nga makig-uban sa mga selebrasyon. Among kalihukan gipasiugdahan o gisuportahan sa SK official o barangay officials Maluro. Congratulations, ha? Ah, magkatawa lang ko basta ingunanin ng mga okasyon kay murag enjoy kay paminawon mga higala. Hinaot ko nga kalinaw kahusay manaa kanunay, ha? Walay away kay kining mga kining inani activity hagin mga higala ako sa tinuod lang pabay pabutoy wala on ni ay. Ko ako lang, ha? Pero nanda naman ko ni. Tingnan naman kini mga lugar kini gyud mga panahon na muniting tapok ano mga kagubot. Bata anda naman sige go. Usa ka programa mga higala ang Coco Pit West. West sa Osamis gihimong abono alang sa mga barangay garden. Imbis ilabay sa sanitary landfill, gigamit na karon sa Osamis City Government ang Coco Pit West isip kabahin sa garden soil mix alang sa mga barangay garden o public green spaces ubos sa hapag program. Kining hapag program. Ang proyekto hiniusang gipaygayon sa Solid Waste and Environment Management Office o SWIMO o City Nutrition Action Office, liga ng mga barangay o private sector partner nga Coco Harvest Incorporated. Ang Coco Pit West gikan sa Coco Harvest gisagol sa Yuta, gikan sa composted biodegradable waste, vermicast o rice hull. Kini mga rice hull magamit gyud. Launa kini mga rice hull ipalabay ra man eh. Aron mahimong garden soil mix nga mapuslan sa mga barangay alang sa ilang mga community garden. Tumong sa programa nga mapakunhod ang basura nga maadto sanitary landfill. Kaya samtang makahatag usab kining mapuslan og materials alang sa urban gardening, food production and nutrition program sa Dakbayan. Nagpahigayon usab og monitoring ang mga hingtundang opisina aron masuta ang paggamit sa maong soil mix sa mga barangay. Kini nga inisiyatiba gisuportahan usab kadunay sa Sinso Osamis Administration. Pinagi ni Mayor Sam Norman Go Fuentes. Isip kabahin sa pagpalambo sa sustainable waste management o mas lunhaw nga komunidad. Ayan.
2: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
1: Ako ipabati ninyo mga higala katong one-on-one sa ato ang gitawag mga kasayon nga Government Relation and Regional Affairs Senior Officer si Ma'am Elizabeth A. Ladaga sa NGCP mga kasayod kalabot sa mga advisory nga ilang gipahigayon karong adlaw. Si Ma'am Beth, ano yan? Ma'am Beth, go ahead.
3: Sa ato mga naminaw karon sa atong programa, madungong pagiging nato diri sa ato ang salala sa parts of Lanao del Norte o uban pang mga kasagpit nga mga probinsya nga magdawat ang atong signal. Karong buntaga, sir, no, atong itahibalos, atong katauhan, nga ang Mindanao din sa tuwa, Mindanao forwarding na to, ang atong Mindanao System Operations, nag-issue o grid alert gihapon.
1: Grid alert?
3: As of grid, tawag ni Mindanao grid status, maghatag-tag status karon, maghatag-tag update.
1: Ah, okay, grid alert, okay, sige.
3: As of September 4, alas 8 sa buntag. Yes. 8 o'clock as of 8 o'clock karong adlaw no September
1: 4.
3: So aduna gihapon kitay advisory sir Renz no nga aduna kitay red alert sugod karong alauna sa hapon padulong udang alas 9 sa gabi and then mo reduce kani ma-improve kani mahimo ni siyang yellow alert sugod sa alas karon adlaw no sa buntag gikan sa alas 10 padong sa unyang alauna yellow alert ang atong status no dayon niyang gabi ng PM until 10 PM
1: yeah.
3: Ang atong yellow alert pero GCP nag pahibalo for the red alert ng status nato unyang alauna sa hapon hantod unyang alas 9 sa gabi
1: Okay
3: ang atong available capacity 2,549 megawatts na lang, i-compare nato sa atong peak demand, taas kay tag demand karong adlaw sir, 2,592 megawatts. So unsa may mga tanan sir, no? Unya siguro sir Ernesto, ato siguro himay-himay yon.
1: Yeah.
3: Nga nung unsa kay di man ginato maano sir na makita kay di nato makita ang kuryente. So ato lang imagine nga ani ang mahitabo.
1: Mm-hmm.
3: So unsa may mga factors na nakahinungdan or nakasamot, no? Contributed nga nung ang NCCP mag-issue man o red alert o yellow alert.
1: Yeah.
3: So, isa ni ang hinungdan, sir, ato maningi pahibalo nun, makita kung kisa ito nagsubaybay sa ato ang Facebook page sa NCCP, ipakita dito kung sa'y mga hinungdan, contributing factors na nung si NCCP nag-issue sa red alert and yellow alert ng mga advisories. Unang-una, ang ato ang dili available ang ato ang pinakadako nga coal plant diri sa ato sa Mindanao, specifically kaning GNPK, kaning GN Power Surge din sa may kauswagan Lanao del Norte, ang duha ka units nato o kaning Therma South unit number 2. Mauni ang nakapa kumbaga na mga sa mga hinungdan, no, nganong naka-issue si NGCP sa red alert at yellow alert.
1: Yeah.
3: Ato pong ipasabot sa ato mga naminaw karon sir, especially rin sa part sa Lanao del Norte where in the service yuhan kini sa Laneco, nga kagahapon tungod kay nag-issue po si NGCP o red alert, adunay gi-implementar nga manual load dropping sa mga katong mga naka-distancer, no? I suppose nakita to ni mo na ato'y mga power customers na naipiktahan sa mga red alert nga advisory. So particularly diri sa tuwa sa Lanao del Norte, ang Laneco metering point number 2 servicing kanina nila ang duha ka substation sa Tubod ug Kapatagan. So nagtungod ani ang ato ang Aurora Kapatagan 61 kV line, syempre kay nagmanual load dropping man, so nagtrip sila sugod sa alas 2:34 sa hapon hangtod sa alas 3:09 sa hapon. So, more or less, mga 30 minutes ang pagkawala. So, nawala ani sir ang total amount sa megawatts no, nga na-drop or kanang manually load drop, 21 megawatt.
1: Yeah, yeah. Mambit, potlod tiya kanyang Mambit ha. Gusto na ko ipa-emphasize ang ato ang gi-advisory karon kining yellow o red alert kay ug ba magkasabot ani gol. Paki-explain kalainan ning yellow o red alert, ma'am.
3: So mao ni sir atong i-explain karon ka ganina ato lang gi pahibalo daan nga mao na ni ang status karon sa atong mga gabi.
1: Sige, ma'am. Sige, ma'am.
3: So karon sir atong himay-himayo no. Atong I hope na ma-explain din ako tanan in romanized nga explanation o simple nga explanation kani sa atong power grid alert. So atong hunaon nga ang electricity supply og demand nga kinahanglan ni Chester equal, no? Kung supply, kung yung tag-supply, mo ni siya ang amount sa electricity nga available gikan sa atong mga planta, sa atong mga power plants. So, kung may yun ka o demand, muna siya ang amount sa electricity nga gamiton o gigamit sa mga balay, sa mga businesses, sa mga industries. Ang power grid, sir, kinahanglan ni siya at all times, no, continuous, nga balansig yun yung duha. Supply o demand. So, kung ang atong demand karon dapat equal, no? Ganina, nag-itorya ta kung pila ang demand nato. Peak demand, 2,592 megawatts. Pero ang atong capacity, dili balansi kay mas mubo kaysa atong peak demand.
1: Ayun.
3: So, kidahapat siya, sir, equal ang ato ang demand o atong supply. So, the power grid dapat operates by balancing ang electricity supply and demand at all times.
1: Yeah.
3: So karon, unsa maning yellow alert, tanos aman mag-issue si NGCP og advisory sa yellow alert, kani pong red alert, nga anumang mag-issue o kanu sa mag-issue. So,
1: sige.
3: Pareha rin siya sir sa traffic light, sir, no, nga, na I warning, no, nga, red,
1: yellow, na I, green.
3: Yellow, na uh-huh. Green. So, kami yung kag, red, stop ka.
1: Stop.
3: Kami yung kag, green, you're going to go. But, kung naana ang yellow, you have to caution and prepare.
1: Prepare.
3: Either stop ba ka or mo-go ka. So, kumingon sa yellow alert, sir, unya ko na maghatag-tag analogy. The same sa analogy kung gihata itong previous na itong explanation.
1: Yeah, ma'am.
3: So, kumingon sa yellow alert, sir, Renz, ang atong power supply insufficient.
1: Okay. So,
3: sorry, sorry.
1: Na.
3: Mali ko. Power supply is sufficient sa pagkakaroon. Pero, ang atong reserve, bo na lang. Bo ang ato ang reserve. Again, no, ang atong kumingon kag yellow alert sa MCP mag-issue kung ina pa ang ato ang kuryente, atong supply, no? So,
1: ina pa,
3: supply
1: ina pa, yellow.
3: Sufficient,
1: okay.
3: Pero ang reserve, nagikinahanglan na to, dapat na ay reserve, gamay na lang, mubo, running low. Wala tayo extra nga mo backup nga in case adunay laing mahitabo nga planta no nga mag-shutdown.
1: Okay.
3: So warning ni siya sir nga kanang mubo na lang ang ato ang tawag ani ato ang reserve. Pero di both sabton nga na ay power shortage.
1: Okay.
3: No? Kay na pa man tayo sufficient supply, mubo lang atong reserve.
1: Okay.
3: So, unsay dapat hinumduman sa publiko kung moingon tag yellow alert. So, kani, mga punto. Ang atong electricity available pa. So, dili pa ta mabalaka ka available pa.
1: Napa, okay.
3: Wala pa power interruption. So, no power interruption na automatic na to i-expect kay nag-yellow alert ta. Ngayon, ato pong ihunaw-naon, atong i-remember nga, ang power grid remains stable pa siya, sir. Pero ang ato ang NGCP, ang atong system operations, no? Kay mo man sila nag-manage sa tinatibok ang Mindanao power grid di sa ato. Ang sila sa MSO, sir, nag-closely monitor sa actual situation.
1: Okay.
3: Ay, wa man ta kay balo sir, daghan mang nag forced outage sa mga planta karon sa September lang na walo ka planta ang nag forced outage. September lang na nga bulan.
1: Yeah.
3: So magmonitor na sila sir simba ko kung aduna pay laing mahitabo nga mag forced outage baron, no? Ila na i-closely monitor. Pero pod si NGCP encourage po niya itong mga konsumante kita, no, mga power users, to use electricity wisely aron ma-reduce ang demand. Kaya imagino na ito karong adlaw, sir, taas kayo ang forecasted demand.
1: Correct.
3: So, again mo nang encourage ng NGCP nga, atong i-reduce ang ato ang consumption sa electricity. So, later ato nang anuhon, sir, no, kay maghatag-tag analogy. Muad to na po ta sa say tawag
1: red ani, alert.
3: Red alert. Ako sa minong sir, no? Akong i-recap, sir, ha?
1: Yes,
3: kung hingang kag-yellow alert, power supply is still enough para sa ato ang i-meet na to ang demands at ang makonsumante. Pero ang atong reserve power or backup power, limited lang, mubo, damay lang. While, kani siya, normal condition continue, itong encourage ang publiko na mag-conserve of electricity. Be prudent, magdaginot whenever possible.
1: Okay.
3: So, ato tag red alert.
1: Red alert.
3: Kung tag red alert, sir Renz, ang power supply nato dili nagyod enough, kulang, no? Insufficient supply sa kuryente na mumit sa demand nato. Ato ang reserve requirement. So, wala na yung reserve.
1: Okay. So, bot pasabot man, kung red alert, automatic ba, mag-brown out na, o sa ma?
3: So, karoon sa atong istoryahon.
1: Okay.
3: So, atong, you know, no, kung red alert, meaning, ang atong available electricity, mubo na.
1: Okay.
3: And, mubo na nga level.
1: Mm-mm.
3: Need to safely kanang support, kaning, dini na safely nga makasupport sa demand nato mga konsumante o pag-maintain sa reliability sa atong power grid.
1: Oh.
3: Mubo ang tanan, no? Mubo, wala, insufficient ang atong supply. And then, kaning dili pagyud makalahutay, kay bilo naman, dili na siya makasupport safely sa ato ang mga demand sa consumers kita. And then, para ma-maintain po nato ang reliability, no? Ang kalig-on sa ato ang power grid. So, kay dili man, kulang man ang ato ang supply, kinahanglan po ta nga magdaginot. So kung ngayon kag power supply becomes insufficient, ang mahitabo ani sir, no? Adunay mahitabo nga power interruption or rotational burnout nga ma-feel na to. The same as katong kagahapon nga naka-experience ang lanay ko. Kay mag-implement na si NGCP og manual load dropping.
1: Ah, okay.
3: Okay. So sa may buot, say tawag ka ni kaming atong ihuna, kaming tawag i-remember, no? Kung sa may dapat hibalaan sa publiko, kung si NGCP mag-issue na og red alert advisory. So ang power supply, atong ano, no? Power supply insufficient to support, fully support sa atong demand. Kay kulang man. Aduna na dahil rotational power interruptions na mahitabo, no? Maybe implemented. Kagahapon sa atong advisory, ngayon si NGCP na manual load dropping may be implemented on the following, di ba? Gipang enumerate na to. Kinsa tong mga posibleng maka-experience of power manual load trapping.
1: Oh.
3: So example kagahapon kay ato ang magiging area of responsibility ang Lanao del Norte, ang Laneco. Gikan sa alas 2:34 sa hapon, pero na restore po ni siya sir na after mga more or less mga 30 minutes, 31 32 minutes at 3:09 p.m. And then kinahanglan ng siya sir si grid operator, kami si NGCP, mo take og immediate action para ma-maintain nato ang kaligon, kaligdong o kakusog, no, sa ato ang maintain stability and reliability sa atong power system. That is why mao to nga nag-impose na si NGCP, nagpa-implement na og manual load dropping. Again, encourage ni NGCP ang mga konsumante to strongly encourage, no, para ma-minimize ang mga kanibita unnecessary electricity use. Kinahanglan ta magtipid, magdaginot. So kung yung tag, kung saan man unnecessary electricity labi use, labi na kung hayag bitaw ang palibot. Hayag ang atong area, ang palibot baron, ang kwarto baron. O dili lang sa magamit. Kaya natural light lang, no? Abihan na itong mga bintana. Dahil yun, kung screen na lang para ang hangin, lusot-lusot lang gihapon, sir. Dili ta mag-under sa aircon. Sa panahon nga peak hours. No, na mga peak hours. Kung pwede na ito, dili, sanay ka ng dunganon o gamit. Kung init, manju ka ayaw takaroon mo, sir Renz, no? Di mag-inimulit ka yan. Magamit, manju tag aircon. Dili na to dunganon tanan o gamit atong mga appliances, nagamit pa tag aircon sa sala, napa dito sa study kan para nato karon kay work from home man kasagara ang Friday. Kung nagamit din kung asa tanan magtipok sir, para lang gyud isa lang magamit ng aircon or electric fan kay aron ma-minimize nato ang ato ang demand, ma-reduce nato, no, ang atong kinahanglan or kanang demand sa power for the day, labi na kung peak hours. No? So kung para maprotektahan, ito ganina, ako ang mention na para maprotektahan na ang stability sa atong power grid, ma-prevent na ito na adunay wider kaning coverage sa atong outage, no, kaning power interruption, na in effect, katong gahapon na naka-schedule, sir, kung baga, gibahin-bahin, no? Ang kakulangon sa supply sa kuryente kagahapon sa Mindanao, gibahin-bahin atong mga nakalista nga power customers, no? kay inputay kita maka-experience itag mga rotational power interruptions kay tungod lagi kay nag-implement si NGCP o manual load dropping. Pero, i-encourage yun. For me, gini na mga balik-balik ko, sir, mag-intercon yun taani, no?
1: Energy conservation.
3: Yes. Magdaginot yun taani kanunay sa tuang kuryente kay kay kung mahitabo ngayon ana sir no yeah tanan nagamit na gyud mutaas og samot ang demand sa tong power so ang mahitabo lumber power interruptions so rotational brand off atong masinati kay grabe na gyud kakulang og kanipis na lang ato ang supply sa kuryente ato ni emphasize sir Renz, no kaning mahitabo karon it's insufficiency sa atong power supply. Ang ato ang power ato mga power transmission lines normal maayo ang dagan sa ato mga power lines ready na siya mo hatod mo agi agian sa atong kuryente. Just so happen nga karong adlaw nakitay kulang no kakulangon sa supply sa kuryente, insufficient supply of power. So atong i-recap, sir, ha, na ang kita si NGCP being the system operator, yan doon i-ensure nga the power grid operates by balancing ang atong electricity supply versus the demand sa supply sa power sa tanang higayon at all times. Kung mahitabo nga doon na pag-iwi kanang additional nga, subako lang, no? Doon na pa'y additional nga mawala nga planta, the more si NGCP magpa-implement og manual load dropping.
1: Ayan.
3: And ma-improve ni siya, Sir Renz, dili tanang oras, no? Mag-manual load dropping ta. Ma-improve ni siya, like, atong nakita din, no, nga, based mag-unin sa forecast, atong demand, sir, huwag ka nang nabay mo sa load na po nga planta after nag-force outage siya. So, depende sa actual situation of the power grid, ang pag-issue ni NGCP o mga grid alerts advisory. Kung mayon ka o ka ng red alert, na naka-specify nga mga oras, especially during peak hours, no? Katong pag-paibalong so good karong alauna sa hapon hantod alas 9 sa gabi, red alert status kita. Pero karong adlawa, so good, ay karong bundaga, so good alas 6 sa buntag, taman o niyang alauna sa hapon, and then balik na punta, no? Kay in between ani sir, nakaman ang red alert nga advisory. So, okay. 9 p.m. until 10 p.m. Pero depende sa power situation sa power grid, ang atong system operator, iyara po ning i-adjust, sir, iyara po i-lift, no? Kung yung kag-lift ka ng, kung baga, dili na madayon, no?
2: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
1: Aras as 4:55 dagna sa kahaponon mga kasayon. Prototipik pamahayag ni Ma'am Elizabeth A. Ladaga, ang atong Government Relations and Regional Affairs Senior Officer. Prototipik mga problema imo katingala ato ha. Kaganang imbuta tutong interview. Modong ato ang nagisgot siya o galauna o niyang alauna katungan adlaw to modong ato na giyoy red alert na po yellow alert dapat kitang panahon atong sabton may gala tibok pamahayag magtipinta sa atong kuryente ayaw gamita ang kuryente kung dili kinahanglanon kayo. 1,838 ka mga mag-uuma o mananagat gikan sa lungsod sa tubod ang nagkadawat sa financial na tabang pinagi sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program sa Department of Agriculture. Gianto na kalabay ng Agosto 26. Ipay ito sila. Ubay-ubay ito ng mga farmers o mga maging isda ang nagkadawat mga igala. Good news, nagkasambuang gadalsor ha? Doon ay pahibalo sa tanang mga interesado sa LTAC o License to Own on Possess Firearms. Doon ay pahigayon mga kaigsoonan nga caravan mga kaigsoonan ha. Magparehistro sa mga armas. At ngayon kini ang magpahigan ang PNP Civil Security Group uban sa PNP Police Regional Office 9 o ang Zamboanga del Sur Police Provincial Office o LTAF o Fire Arts Registration Caravan o One Stop Shop dito sa Zamboanga del Sur. Kini pagkahimoon sa September 17 hangtod September 18, 2026. Sugod ang mga kalihukan alas 8 tagda sa buntag hangtod sa alas 5 tagda sa hapon. Dito sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office, Covered Court, Camp Abilon, Pagadian City, mga kasayon. Sa mga interesado, mahimong mag-walk-in lang, walk-in clients. Sa dili na kinahanglan nga mag-appointment aron maabil makaabil sa mga serbisyo. Mag-iawag ang tanang aplikante nga maghimo daan og FEO account og kompletohon ang kinahanglan mga dokumento og requirements. Dali pa maabot ang adlaw sa caravan aron mas paspas og mas sayon ang pagproseso. Sa alang sa mga kwalipikadong aplikante nga adunay kinahanglan nga ELTO og Fire Arts Registration Services, makahinadaan ninyo ang kalendaryo. September 17 to 18. Kasambusor na.

Pada koy oras sa pagpadayon ng atong tolomanon kasayuran mga kapatid. Hinahinay ko gaginod aninoy. Good luck maloro ha. Karong gabi eh, sansan na. Masa nang foam party ganun. Mabasa man taan ano. Ay dako. O mga kalingawas barangay. Taga nag-ingaw na murag badayon, murag dili. Badayon lagi ng barangay eleksyon lagi, pabida. Kanang mga barangay official, mga barangay official sa nagkadaiyang mga lugar, hindi mo nindot nga kwan. Doon ay uban, mahadlo kuno sila og eleksyon. Ako, isa na akong masulti bay. Kanang mga barangay official gamahadlok og eleksyon, katunang mga kapitan nga way nahimo sa ilang barangay. Natibok ang pwersa ng istasyon sa Joy FM Panggil Bay sa programang kasayuran, Renzo Malinog yung higala, amigong tigbalita. Antos nyo kayo sa mga tagda sa bang istasyon. Happy weekend! God bless! To God be all the glory! Mga kasayon sa Panggil Bay!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oba na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na asaluyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron muubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kini batukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokin ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman ni ha nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madali, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: C-H-I-K-L-L-K.
3: The best kami.
1: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: One-stop shop ba ang hanap mo? Tara na sa Hoyohoy One-stop shop. Hoyohoy One-stop shop. Nandito rin sa Hoyohoy Stop Shop ang Highlander Souvenirs, Rancho Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, at ang Hoyohoy Pasalubong Center. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo. Hoyohoy Stop Shop. Sila ay matatagpuan sa sentro ng Barangay Hoyohoy, Tangub City. Hoyohoy Stop Shop. Hoyohoy One-stop shop. Let's shop na!
2: Love ako ni Mami.
3: Mm-hmm.

0: kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: One-stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop.
2: Huyohoy
1: One Stop Shop. Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan ka kag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
2: Huyohoy One Stop Shop.
1: Ang imong One Stop Shop.
3: Enjoy the music.
4: Enjoy. All the hits.
5: All my favorite songs.
4: Hit music all day.
6: Enjoy.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan. Maogyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maoke ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, og mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apanti man iha nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madala, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So layay, mga higala, ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa aron mamahimong himsog pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyong trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta sulay lang gud na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra gud ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero uguoy mo ka mag-relax ka, relax mo. Okay, ako ah, mabur, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: One-stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop.
5: Huyohoy, one-stop shop.
4: Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan kikag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Rangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon, ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
5: Huyohoy, one-stop shop.
4: Ang imong one-stop shop.
6: Joy FM.
7: Esse é o DJ Ivan Figueiredo que tá no toque.
8: Mais cara vai mandar.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud ba perpekto ni ato ang lawas mga higala no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mo na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsamad nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan. Aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong parte sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kinialang kanimo. Diba? Nahala. Sulayin na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kulis maot.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-676700.

0: One Stop Shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop.
1: Huyohoy One Stop Shop.
0: Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan kikag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
1: Huyohoy One Stop Shop.
0: Ang imong One Stop Shop.
2: Ayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag yun mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado yun mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ba siya? Kuha, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat din taon si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nasulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya, ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon, basta sulay lang gud na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo, makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
2: Kanang gusto kay muna agyon, pero ugo yung mukha mag-relax ka. Relax ko di ako, babor halos di naman mapalong, pre.
3: Unsang gipatay kay mo saya?
2: Ganado, ala sala patay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
4: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Love ako ni

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo ba? Yeah, wala ba? Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in town, si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag yun mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado yun mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras sigala, alas 5:02 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Igala sa kamayong bunta, ganin yung tanan. Welcome ganin sa inyong drumanon. Gini ang dinig ng bayan ang News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting si Sam. Karong adlong Sabado, petsa 5 ng buwan sa Setyembre, tuig 2026. Gini higala si Tini 43 sa John Andrew Tabugok. Marag-ubin kita o sa kaoras ganin sa atong drumanon. Maadyong bunta ganha kanimo manong manang. Asa ka mga napita din himbahina sa Mindanao. Maabot kita karon na tungod sa atong nga mga kaubanan and simultaneous sa broadcast kita karon sa atong nga mga sister stations ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Diyan nga bahina sa may area sa Lanao, Misamis, ingon man Zamboanga Peninsula maabot sa atong pagsibya. Apil na din hinga bahina sa probinsyas Bugidnon, maadyong buntag. Oga, syempre, din nga bahina sa amihang bahin sa Mindanao, ang Caragar Region, apil na ang Davao Region. Good morning. Igala, welcome, welcome ka na sa inyong dulumanon. Unya sa atong pagpanayon nga sa atong drumanon at ang ininyo ang mga detalye ining atong mga headlines sa unya sa pagligid ni ining atong programa karong buntaga. Headlines. Sa atong mga headlines sa karong buntag at ang ininyo mga detalye ini unya sa atong pagpadayon. Headlines. Pag-asawa patay human mahagbong sa pangpang ano? Din ha sa may magped ko tabato ang ilang gikabay ang motorsiklo. Headlines. Sa atong balitang probinsyal karong buntaga mga pasaway nga motorista sa no parking rule gipang dakop dito sa may Cotabato City. Headlines. Samtang plebisito ni ining Socotica 2 kanselado tungod sa TRO. Headlines. Na dungog sa Dios ang ampos katawan. Headline. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntag, BIR nagpalugwa sa bagong programang magpakusog sa audit reform o accountability. Headline. Naot pa. Samtang DOH target to deploy ang 24,000 ka mga health professionals alang sa tuig 2027. Headline. Sa atong balitang international garong buntag, duha ka workers sa Nepal nasa pupo human ang siyam kaadlaw nga natabunan sa tunnel. Headline. Samtang Nepal nagdeklara sa National Day of Mourning sa Setyembre 7. Isip usa ka semana human nga nahitabo ang mangilingig nga insidente. Headline. Mga detalye ini atong mga headlines unya sa pagligid nining atong drumanon human lamang ini pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Marangaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal. Hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung huna-huna.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7
0: Jam! Aras, binas, ito may nabayang alas 5 sa buntag o sa laray karon alang sa atong mga balita. O Unas mga tudling sa atong mga balita karong nga buntag. Agi ako sa ni US President Donald Trump ang Democrats ang nagapangayo unta o nga o nagahangyo nga dili lamang nga nagahangyo og kining mga pamaagi apan nagaampo kini nga mapildi gayud ang US nga nasa giyera kuno didto sa Iran. Ika na yun ni ining ginahimo sa Democrats ang nasangpin nga giyera aron nga pahagsaon ang Republican Party ang partido nga gikan ang bigitan ni President Trump. Una nang gikan ay ni Trump na dili angay nga tawagon nga giyera ang pag-ibisog nila ngadto sa Iran na imbis nga kini usa ka military conflict. Samtang sa laing bahin o dugang tudling sa atong mga balita karong buntaga, duha ka mga mamumuo ang buhi nga nasa pupo gikan sa usa ka hydropower tunnel dito sa Nepal. Siyang kaadlaw human kining matrap. Human ang halapan nga pagbaha o pagdahili sa yuta dito ang Davida. Nailan ang mga survivor nga sila Sanjay Sa, usa ka mechanical foreman o Kabira Maharjan. Usa ka mechanical supervisor parehong nakablagan sa tunnel sa upper Trisulia 3A Hydropower Station sa Rasua District kagahapong adlaw. Sigon sa mga otoridad nga nadungog sa mga rescue team ang tingog gikan sa sulod sa tunnel bag-o nga nakabgab. Oga nakita ang duruha nga buhi pa dayon silang gipaluga o gipailawon sa medical treatment. Ang paggaluwas sa duruha ka mga individual ang naghatag og bag-ong mga paglaom sa pamilya sa uban pang mga nawala. Hinatay ang anaa sa Nuevo Santos ka mga mumumuo ang pupwedeng na-trap ilawom sa tunnel sa lain-laing hydropower projects nga kabahin sa Treasury River. Human ang mangilngig nga insidente ni adtong Agosto 26. Naga-anonsyo si Prime Minister Belendra Shah nga ipadagayon ang National Day of Mourning.

Morning, karong Setyembre at siyate isip pa kini. Ang ikatres nga adlaw human ang mangilngig nga insidente sa Nepal-Tibet border ni atong nakalabay nga Agosto. Segunda sa hindi tradisyon ang ikatres nga adlaw ang pagtapos sa mourning period. Sigon sa pagtuog tradisyon, ang seremonya ang ginatawag nga Shraddha. Kung asa giniga simbolo sa wahing ritual aron nga buhian ang mga kalag nga namatay kalambigit ni ining maong insidente. Ginatay ang abot sa 1,259 ang ihap sa mga namatay sa Nepal flash flood. Sigon gana sa ilang National Disaster Risk Reduction and Management Authority. Samtang napagan sa drone sa Russian Security Service sa Ukraine dito sa Kiev. Ikumpirma kini ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang direktang pagpagan ng drone sa Russia nganha sa government building sa Ukraine. Sa nasangpit nga pag-atake, angol ang 5 katawo. Nagatubang sa 8 kaadlaw nga pag-atake ang Kiev kung asa pipila ka mga buildings dito ng Dabita ang napagan sa drone o missile sa gikan sa Russia. Samtang dugang tudling sa atong mga taho alang sa atong balitang nasunod karong buntaga. Sa tudling sa atong mga taho karong buntaga alang sa atong balitang nasunod. Wa nagbagita si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court kagahapong adlaw human nga milugwa kining warrant of arrest sa batong ngadto kaniya kalambigit sa tulo ka kasong grave threat sa gipalugwa sa Quezon City RTC Branch 98 ang warrant of arrest human makitaan sa probable cause sa aron nga lutuson ang presidente sa nasangpit nga kaso. Nagaandam na usab ang mga otoridad sa posibleng pag-abot sa vice presidente sa korte. Uga nagbutang na usab matod pag mugshot drop o backdrop sulod mismo sa korte kung ugaling maabot si Duterte alang sa iyang pagka-aresto. Inoon na dili voluntaryo nga nag-adto si Duterte sa korte hangtod alas 6 gabi. Sa pamahayag usab sa iyang abogadong si Paul Lawrence Lima, wala usab maton pa intensyon ang vice presidente nga mulikay sa balaod o gimuon niya ang tanan nga legal nga remedyo nga nakagahin alang kaniya. Samtang na barugwa ang Bureau of Immigration o Bureau of Internal Revenue ilawon sa pagpamuno ni Commissioner Charlito Martina Mendoza sa bagong BIR auditor reform aron nga pakusgon ang risk-based audit and accountability sa tibuok Pilipinas. Subay sa Revenue Memorandum Number 22-2026 na pinirmahan ni atong Agosto 24-2026, iusa sa ahensya ang mga nakalabay nga programa ni ini aron nga adunay tinatibuk ang sumbanan sa pagsusi sa mga buhis. Ilawon sa bagong sistema, gipakasog ang Single Insurance Audit Framework kung asa. Nagalimita kini sa usa ka electronic letter of authority lamang aron masusi ang usa ka tax payer ang iyang matag taxable year. Imon sa BIR ang automated og anonymize sa process sa pagpili sa mga priority case o sa risk-based data aron makabsan ang personal nga diskresyon sa mga opisyal. Alas 5:14 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Samtang target karon sa Department of Health nga mag-deploy sa 24,381 ka mga health professionals sa mga probinsya o local government unit di buo ka nasod. Ipinayag ni Health Secretary Edwin Mercado ang plano sa pagdungog sa Senate Committee on Finance sa gitusong nga budget alang sa DOH sa tuig 2027. Sigun kang Mercado, lakip sa mga i-deploy ang mga doktor, nurses, radiological technologies ug medical technologies aron madugangan ang health personnel sa mga dapit nga nanginahanglan sa dugang mga serbisyo. Alas 5:15 ang atong oras. Nagpabilin una sa pasilidad sa Philippine National Police sa Campo Crame ang 81 anyos nga kaning Department of Public Works and Highways Secretary nga si Manuel Bunoan. Bisan pa man sa pagpalugwa sa order sa Sandigan Bayan alang sa iyang paggawas. Sigon sa PNP spokesperson nga si Colonel Allen Rayco, wa dayon-dayon nga gipatuman ang pagbuhi sa kanhing opisyal tungod nga gikinahanglan pang maberpika sa Criminal Investigation and Detection Group kung aduna pa kini ubang mga pending nga kaso nga galigid sa nga warrant pending nga kaso nga galigid sa nga warrant

o mga istorya. Ang pamahayag ni Leveste ang gipaluga human ang anunsyo ni NBI Director Melvin Matibag na magpasang ata ang Bureau o ilang buhatan ining reklamo sa Department of Justice. Kalambigid matod pa sa honey trap operation bato kang Executive Secretary Ralph Recto. Gawas kang Leveste lagip sa mga respondent sa si kanhing Negros Oriental First District Congressman Jacinto Paras o lima kalaing uban pa. Ipalibaran o sabog ipang himakakan ni Leveste ang iyang pagkalambigit sa nasangpit nga hisgutanan. Alas 5.17 ang atong oras sa Philippine Standard Time.

0: Super Health Center. Sa lain-laing bahin sa nasod o dili gayud pabay-an nga mamahimo kining white elephant. Gipadagayon sa senador ang nasangpin nga panawagan taliwala sa gakahitabo nga pagdungog sa lupon sa pagpanalapi. Lambigit sa nasudnong pondo sa DOH o sa Philippine Health Insurance Corporation kung PhilHealth alang sa tuig 2027. Gatagagduod ni Bongo nga nagserbi usab nga vice chairperson sa Senate Committee on Health nga ligo ng iyang suporta sa provision sa pondo alang sa DOH ug PhilHealth tungod ang mataga pondo alang sa sektor sa panlawasang usa ka importante nga pamuhunan alang sa ordinaryong katawhan. Alas 5:18 ang atong oras Philippine Standard Time. Uwahing tudling sa atong balitang nasunod karong buntaga. Halos na 10 ka milyong Filipino ang napunting na apektuhan gayon ni magkasunod nga kalamidad nga gakahitabo din sa nasud sa Pilipinas. Subay kina sa datos sa Department of Social Welfare and Development. Sigon sa ahensya, kapin 9.96 milyon ka mga Filipinos ang apektado sa sarya sa kalamidad gikan ni atong pagbagan sa bagyong Luis nga gisundan ni Maymay, Neneng Obet o Gapilandok samtang gipakusog ang hanging habagat. Kinatibok ang 6,746 ka mga baryo ang napunting apektado nining maong maot nga dagan sa panahon sa 11 ka mga rehiyon sa Pilipinas. Dakong porsyento sa mga apektadong pamilya ang gikan sa National Capital Region, Central Luzon o Ilocos Region.
1: Bayan, tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5:19 ang atong oras, Philippine Standard Time. Sa atong pagbalik ang mga balitang probinsyal, ato unya nga makauban huwato na ang signal gikan sa atong mga kaubanan alang sa paghatag kaninyo nining pinakauling mga balita gikan sa lain-laing rehiyon na dinhing bahina sa Mindanao.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo kuya ka ng yung buhok ka ula. Napahak na ni wala tubuan, buhok, kana kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na itong Yaki, nanubo dito siya. Lama dito sa Yaki, makakabang dito.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kini Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sikreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.

0: Sweetheart, ready na!
1: Wow, ka-sweet ba, oh?
0: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
0: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
2: Wow!
1: Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
0: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Unya, sweetheart, ha?
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
4: Ara sa Pilipinas, sa 22 minutos uman milabay ang alas 5 sa buntag.
3: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan.
4: Ingala ka mo pa dahil kaya pong nagkapanamati ngani sa atong nga dulumanon ang Tinig ng Bayan in simultaneous sa broadcast kita karon ngana sa atong nga mga sister stations ang Joy FM Mapanggal Bay o Joy FM sa Davao Oriental o live sa kita nga madunggan makitan ngana sa Facebook live streaming habang itaaramang ninyo ang Joy FM 102.3.
3: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
4: Unas mga tudling sa atong mga balita karong buntaga ditong bahina sa may area sang Caraga region. Napusasan sa PNP sa Kabarbaran City, Agusan del Norte ang 31-anyo sa nga magtutulo sa pampublikong tunghaan nga giilalamang sa alias nga si Don Don tungod sa kasong iyang giatubang. Suma sa PNP si Don Don ang residente sa Barangay Kalibunan o gagila isip regional top 10 provincial top 5 o city top 1 most wanted person. Napulo ka warrant of arrest ang issue bato kaniya sa Regional Trial Court Branch 34 sa Kabarbaran City. May kalambigitan sa kasong sexual abuse, rape, bisexual assault, acts of lasciviousness o ban pang mga kalapasan sa balaod. Ang kinatibok ang balor sa piyansa abot sa 3.3 million peso.
3: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
4: Alas 5.23 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga. Dugang sa atong mga balita karong buntaga. Ditong bahina gihapon sa Caraga region. Bagong paglaom o bagong kinabuhi oportunidad ang gihatag ngadto sa mga kanhing persons deprived of liberty. Kon PDL human kining nakadawat o livelihood assistance pinaagi sa pagtinabangay sa nagkadayang ahensya sa gobyerno. Kabahin sa maong programa, nanguna ang Department of Labor and Employment o Technical Education and Skills Development Authority, Department of Education at DepEd nga nagtambayayong araw na matabangan ang kanhing PDL nga makasugod pag-usab sa kinabuhi pinaagi sa gihanyag nga programa. Gipangluhan ni Jail Senior Inspector Bernard Pobe, Warden sa BJMP Surigao City, dito usab sila Jose Leto Icoben, Testa sa Surigao del Norte, Hermit Linog, gikan sa DepEd o Peso Manager, uban ang Dole. Suportado usab sa lain-laing ahensya pagayod ang maong mga lakang.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Alas 5.24 ang atong oras, samtang gikan sa may area sa nga Caraga region, luksuhan tagdaligitan takaroon ang mga taho gikan na ditong bahina sa may area sa nga northern na Mindanao.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Dito nga bahina sa may area sa nga northern Mindanao, nakuhaan pang CCTV footage ang maraglalis-lalis sa sospek o bigdima. Sa wapa mahitabo ang shooting incident dito sa Purok 17A, Hindangon, Valencia City, Bukidnon, alauna 40 sa isa kauduhon. Sa video nakitang adunay kumpronasyon tali sa bigdima nga si Julius Egam, 29 anyos o mulupyo rausab sa mong dapit o sa sospek nga si alias Totoy nga mulupyo sa Purok 18 Valencia City, Bukidnon. Nasairan nga sa ang duha parehas lang o sa limdong makahubog o aduna na inahitabo nga panagsinumbagay tali sa druha sa wapa mahitabo ang maong insidente. Sa pagkakaroon, anaan na sabay tambalan ang bigdima nga nakiagong o sa mga dapino silan sa wala nga abaga. Samtang padayon pa usab nga ginaukoy, ginapangita ang sospechado ni ining maong krimen.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Alas 5.26 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Purman lang gitunol ang Safe Conduct Passes o mga food packs ang ato sa 130 ka mga kanhing rebelde atol sa turnover ceremony niadto na kalabay nga adlaw sa municipal gym sa barangay Halapitan, San Fernando, Bugidnon. Pinaagi sa pagigtambayayong sa lokal nga panggamhanan o San Fernando sa Bugidnon ang maong lakang nagserbing opisyal nga pultahan alang sa ilang luwas nga pagbalik sa sibil nga katilingban. Ang maong kalihukan gipasaugda ni Abigail Lai, ang local amnesty board, ang dakong kalahian nga nahimo sa SCP alang sa legal nga pagpanalipod sa mga benepisyaryo. Gipaluyuhan usab kini sa mga mensaheng pagpadasig gikan sa militar o mga lokal nga opisyal sa ilang munisipyo. Pinaagi sa maong safe conduct passes, aduna na sila gunitan nga ligong garantiya samtang nagapadayon sa pagtunhay sa usa ka produktibo, hapsay o malinawong kinabuhi uban ang ilang pamilya.
3: Kanayunan, tinig ng bayan.
4: Samtang 40-anyos nga lalaki na dakpan sa operasyon sa PNP tungkol sa pagpamaligayag illegal nga droga sa Oroqueta City. Sa irontang detalye, gikan sa atong sister station sa Joy FM Pangil Bayan, sa linya si Renza Sumalinog.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
5: Malampuson nga naristo ang usa ka 40-anyos nga lalaki human kini na kuhaan o gibanaban ng duha ka gramo nga gidudahang shabu aton sa gipaygayon nga bypass operation dito sa Puro 4 Barangay Mubod, Oroqueta City yadto nakalabay nga September 4 2026. Gilang suspek nga si alias Umar, mga alas 6:20 sa tanan sa buntag kapit gunggulang, gilusad sa Oroqueta City Police Station kauban ang First Provincial Mobile Force Company o ang PDEA Region 10, ang Misamis Occidental o ang Anti-Illegal Drug Operation. Matod pa, nasakmit gikan sa suspek ang 15 kaputos na gituho ang shibo o gusan ini ang giingong bypass item nga gipalit sa kantidad nga 1,000 pesos samtang 14 kasasye ang nakuha isip posisyon na item. Gibalabanan duha ka gramo ang kitibukan nga gibugaton sa akong piskal substansya nga doon na standard drug price nga mukabat kini og 3,600 kapesos. Anana karon sa kustodiyas kapulisan ang suspek samtang giandam ang kasong pagkalapasan sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbe.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Daghang salamat ka ubang Renzo Malinog, gikan na sa Joy FM, Pangilbe.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Alas 5:29 ang atong oras, samtang dugang tuding sa atong mga taho, nadakpan ang usa ka idaran nga wanted person sa kasong illegal nga droga sa inyosang puwarsa sa kapulisan. Sa pagpanguna sa Bakulod Municipal Police Station atol sa pagbatuman ining warrant of arrest sa alas 12:40 sa kadlawon kagahapong adlaw sa Buroksais Barangay Poblasyon Bakulod, Lanao del Norte. Ang suspect mao si alias Nonoy, 60 anyos kini, adunay live-in partner o mulupyo sa nasangpit nga baryo. Subay sa report, ang suspect na lutsan sa warrant of arrest sa kasong kalapasan ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga gipaluguan ni Judge Ali Umbra Bakaraman gikan sa Regional Trial Court Branch 4, 12 Judicial Region sa Iligan City. Sa dugang pagsusi, nakuhaan na kini sa droga nga shabu nga nagtimbang og 2 ka gramo nga balor 13,000 pesos.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Alas 5:30 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga balita karong bundaga dito nga bahina usaba sa may area sang Caraga Region.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Dito nga bahina sa may area sang Caraga Region diin na sakpan usaba sa PNP ang usa ka 49 anyos nga lalaki nga si alias Loloy, human giningan gipatuman ang search warrant kalambigitan sa illegal nga droga sa barangay Linintian, Kantila na Surigawa del Sur. Gipahigayon ang operasyon pasado alas 11 sa buntag sulod sa pinuyanan sa suspek sa 5 barangay Linintian. Gipangunahan gini sa mga personal gikan sa Municipal Police Station. Ang operasyon na gibase sa target intelligence sa packet o warrant of arrest nga gi-issue ni adtong nakalabay nga buwan gikan sa RTC sa Surigawa del Sur atol sa illegal nga pagpangita sulod sa bahay na sakmit sa operatiba ang pipila ka paketa sa kinatuang shabunga dunay balo o timbang 33.77 grams nga balora 229,000 pesos na sakmit usab ang non-drug evidences nga karon anaana sa kustodiya sa kapulisan.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Samtang 164 ka mga mulupyo giya hataga na ni ining mga lote atol sa turnover sa pamilyang benepisyaryo dito sa may Lupon, Davao Oriental. Sayon tang detalye nini ana sa linya gikan Joy FM Davao Oriental. Ana ang atong kaubang si Erwin na umadhay.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
6: Giturnover nga ito sa 164 kapamilya ang mga residential lots sa barangay Makangaw, Lupon, Davao Oriental atol sa ribbon cutting o turnover ceremony ni atong September 2, 2016. Ang duha ka hektaryang propiedad nga nakuha atol sa administrasyon ni kanhi Mayor Erlinda D. Lim, gibahin nga ito sa 164 nga residential lots alang sa mga beneficiaryo gikan sa Muslim o Christian communities. Gilakip-usab sa development ang mga lugar alang sa covered court, mosque o water system aron makatukod og organisado og malinawon nga komunidad. Gipasiugdan ni Mayor Santos San Alonso Jr. ang importansya sa mga programa nga makahatag og mas lig-on nga kaugmaon sa mga pamilya. Labaw pa sa yuta, ang proyekto naghatag og oportunidad sa mga pamilya nga makapatukod sa ilang kaugalingong panimalay og mas maayong kaugmaon. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Aghanga sa mga gabang Erwin Umadhay sa maong taho, gikan na sa Maya Davao Oriental.
3: Tinig ng Kanayunan.
4: Alas 5.33 ang atong oras, higo po na sa Kopi Yaki. Balik kita human lamang ini.
7: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Bilunga Gold, hantod ka rin.
9: Ano po?
8: Hey, morobi naman ko kalako kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
9: Ang imuhang tiil.
8: Ang imuhang tiil ko.
9: Oo.
8: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
9: Oo.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblacion Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopi Yaki 7-in-1.
10: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
9: Ano po yung Kopi Yaki 7-in-1?
10: 7-in-1.
9: Tapos po?
10: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
7: Yan ang Kopi Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Alas 5.34 ang atong oras. Nakasanbay ang atong kauban gikan Joy FM Davao Oriental, no? PhilHealth og Yakap Registration Caravan gipadol sa mga mulupyo dito sa Dapnan og Lambahon, lungsod sa Baganga. Sayron tang detalye niini. Ana sa linya ang atong kaubang si Erwin Umadhay.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Kaubang Erwin,
6: gipahingayon ang PhilHealth Yakap Registration Caravan sa barangay Dapnan og Lambahon sa lungsod sa Baganga aron mas mapaduol sa mga residente ang serbisyo pagparehistro o impormasyon kamahi na sa ilahang mga benepisyo sa panglawas sa miaging adlaw. Pinagi sa mga kalihukan, mas gipadali alang sa mga residente ang pagparehistro, pagpangutana o pag-access sa mga serbisyo sa PhilHealth nga ilahang gikinahanglan. Personal usab nga miadto si Mayor Larry Taya aron bisitahon ang mga lugar, makig-uban sa mga residente o masiguro ang hapsay nga pagpahigmahukan. Padayon ang koordinasyon o pagtinabangay sa lokal nga pagamhanan o mga health partners aron mas mapaduol ang serbisyo nga panglawas sa matag komunidad. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan na dinhang dapita sa area sang Davao Oriental.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Alas 5.35 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga. Lakbitan ta ang dugang mga taho gikan sa may Davao area.
3: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
4: Diin na mukabat na sa 7 hektarya sa kalasangan ang naapektuhan ng forest fire sa sitio Lanitbao, Barangay Arraybo, Pantukan, Davao de Oro. Sumaha sa initial assessment sa Department of Environment and Natural Resources, gibaraban ng 73 ka kahoy ang nadanyo sa tungod sa sunog nga nagsugod ni atong Setyembre 2. Nakumpirma usab sa Barangay Arraybo lamang ang naapektuhan niini og wa pa makabot ang kalayo sa Barangay Mapawa, Maragusan. Gideklarar nga fire out ang sunog alas 5:16 sa kagahapon sa hapon. Human sa operasyon og padayong monitoring sa mga responders at sa rehabilitation, nagtanom ang DNR og mga indigenous trees species og mag-establisar sa fire lines aron malikayan ang samang insidente sa maong dapit. Samtang giawag usab ang katawhan nga likayan gayod ang pagsunog hilabi na karong uga kaayo ang mga sagbot.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Alas 5:37 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong taho karong buntag. Dead on the spot ang saka rider human kining nalingsan og truck sa circumferential road sa Barangay Magugpo West sa Tagum City. Gikanayon nga matod pa ang insidente na hitabo alas 3 sa hapon kagahapon. Padayon pa ang pagpanubay karon sa PNP kalambigit gayod sa gihimo nilang imbestigasyon.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Alas 5:38 Philippine Standard Time. Dugang sa tudling sa atong taho, gikan na dito nga bahina sa may area sang Northern Mindanao. Atong sayron pa ang dugang mga development gikan sa may area sang Northern Mindanao.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Dito nga dapita sa may area sang Northern Mindanao. Ato pang ginahulat karon pagbalik ang signal. Gikan na sa atong kauban dito nga dapita sa may Joy FM Pangil Bay.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Diin, sobra o saka libo ang nabakunahan ng mga hayop sa upat ka mga baryo sa Iligan City kontra rabies at all sa free mass rabies vaccination drive nga gilunsad karong buwan. Subay sa datos sa Iligan City Veterinary Office, mukabat sa kinadibukang 1,171 ka binuhi nga hayop ang nabakunahan sa baryo Rosario. 149 323 sa Luinab, 235 sa San Roque o 434 sa Santa Filomena. Gipunting sa kalihukan na isip kabahin kini sa World Rabies Day nga dunay temang Stronger Together aron nga mapanalipdan ang kinabuhi o kapungan gayod ang pagtakod nining rabies. Nagpasabot o nagpasalamat gayod ang City Vet nga nahasaba sa ubang mga sektor nga nakigiusa ni ining maong paningkamot.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Alas 5:39 nag-turn over ang Dole Regional Office sa 10 inning livelihood assistance alang sa Shembro Farmers Association sa Poona, Piagapo, Lanawa del Norte. Ang proyekto nakatutok sa ice cream production aron makahatag og dugang tinubdan na ngakita sa mga mag-uma ug mapalambo ang ilang panginabuy-an. Matod sa lokal nga panggamanan, padayon na sila nga mosuporta sa mga programa nga makapalig-on sa panginabuhi og negosyo sa mga mag-uuma.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Anana sa linya ang atong kauban gikan sa may Northern Mindanao, PhilHealth og gikan sa may Northern Mindanao, NGCP subling nag-awhag sa publiko nga magtipid sa paggamit og kuryente human nagpalugwa og advisory nga adunay kakuwangon sa kuryente dinhi sa Mindanao. Sharon ta detalye ana sa linya gikan Joy FM Pangil Bay, si Renz Sumalinog.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
5: Man nagpagawas og yellow og red alert status sa nubli na pahinundok usap ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ngadto sa publiko nga mahimong responsable og magtipid sa paggamit sa kuryente ilabi na sa mga oras nga taas ang demand sa supply sa enerhiya. Giawhag ang mga konsumador nga palungon og datangtangon sa saksakan ang mga appliances og kagamitan nga wala gigamit og likayan usab ang dili kinahanglanon nga konsumo sa kuryente. Ang maampingong paggamit sa elektrisidad makatabang kini sa pagkunhod sa demand sa power grid o makatampo sa pagmintinara sa kasaligan og lig-on nga supply sa kuryente. Gipahinumduman usab ang publiko nga bantayan ang mga opisyal nga grid advisory sa NGCP ilabi na sa kung adunay yellow alert o red alert tungod sa kakulang sa available power supply. Sa ingon niini giawhag usab ang matag panimalay o establisimento nga makigtambayayon pinaagi sa energy conservation. Dili lamang aron makaminos sa bayranan sa kuryente, kundi dili aron sa makatabang usab sa kalig-on sa power supply. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilinan.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Daghang salamat ka ubang Renzo Sumalinog, kana ang panawagan sa NGCP, ano? Alang sa tanang Mulupyos, Mindanao, tibid-tibid na karon kaya nagnipis ang supply. Gikan na din sa mga power generation na utilities o generation na entities sa Mindanao.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Kamot sa nagpadayon nga paningkamot sa kapulisan sa Dibok Region 12, ilawon sa Purisa Regional Office 12, sa pagbatok na din nagkinaayang criminality o illegal activities na kabaton o dakong kalampusan ng ilang gihimong operasyon na batok nining lain-laing illegal nga buhat na dungbuhan sa Agosto. Sa kamal niya sa PRO 12, batok sa illegal nga droga, nakaaresto sila umukabat 192 ka mga drug personalities. Apil na dinhi ang 28 ka mga high value individuals, 164 ka street level individuals na kumpiska usab gikan kanila ang ana sa 1063.81 ka gramo nga suspected illegal nga droga nga gilangkuban sa 1,048.27 grams nga shabu o 15.54 grams nga marijuana nga adunay estimated value nga 7.13 na million pesos. Ang kampanya batok sa illicit nga tobacco trade nagpahigayon na sa ang PRO 12 niini, din 845 ka mga operasyon ang nagsampol sa pagkasikpaw nining 521 ka mga individual ug nakumbiska nga naa sa 18,201 ka mga rims sa smuggle nga sigrilyo nga balor 15 na million peso. Sa kampanya usa batok sa loose firearms nagpahigayon ang PRO 12 og 199 ka operasyon nga misangpol sa pagkakumbiska nining 492 ka mga armas, explosive og ingon man mga bala, samtang mukabat sa 30 ka mga individual ang nadakpan. Samtang sa kampanya batok sa wanted persons, anasa 390 ang nadakpan gikan sa 390 ka mga operasyon. Apil niini ang usa gatos ka wanted persons og 290 kauban pang wanted persons. Samtang sa kampanya batok illegal gambling nakahimo kiniga 41 ka operasyon, 87 ang naaresto, 41 ka kaso ang napasang sa korte og nakumpiskahan og abot sa 32,000 pesos nga mga bet money.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Alas 5.43 ang atong oras. Gikumpirma sa labaw sa City Environment and Natural Resources sa Jansan nga nakaabot na gayod ang haze sa Mindanao o dinhi sa Jansan o dito sa Jansan nga gikan sa nasod Indonesia human ang nahitabong halapad nga sunog sa ilang kalasangan. Suma ni Alan Marcelia ang labaw sa Sanro. Basis sa nakuhang impormasyon gikan sa Environmental Management Bureau kon EMB Region 12, aduna na gayoy physical evidence nga nagpamatuod nga nakaabot na gayod ang haze sa dinhing dapita sa Mindanao tungod sa nakitang unusual nga kalangitan o gamakitan sa palibot ang daw foggy nga sitwasyon. Sigun sa opisyal nga sa karon, air quality dala sa haze sa Jansan ang dili pa maingon nga unhealthy, pero makapekto kini sa mga taong adunay sensitibong kahimtang sa abog, sama na lamang sa adunay hubak, adunay respiratory problem o gaingon man mga bata.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Alas 5.44 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Duga nga tudling sa atong mga taho karong buntaga, gikan na dinhing bahina sa may atong lakbitan. Ang duga nga taho gikan na ditong labita sa may area sang Barma Region.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Diin atong lakbitan ang duga nga mga tudling sa atong mga taho gikan na sa area sang Barma, no? Atong lakbitan ang mga taho dito nga dapita aron na sayron ta ang duga nga mga development.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Alas 5.45, maadyo nga buntag di ay sa atong mga kapitan diha nga dapita sa may Arakan, Cotabato. Maadyo nga buntag, sinaw kuno ang atong signal diha nga dapita, no? Sa may Banwasang Arakan. Maadyong buntag nga na sa atong mga lideres sa diha nga dapita sa inyong banwa. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntag, dugang sa atong mga balita karong buntaga.
3: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
4: Dito nga dapita o duga nga tudling sa atong mga taho dito nga dapita sa may area sang Bangsamoro. Nagapadayon ang clearing sa lokal nga pangamanan sa Cotabato City batok ni ining mga traka o sakinan nga anaan nag parking nga sa mga gibawal nga mga lugar kana gayud ang gikanayon na sa pamunuan na sa Cotabato City Government. Sigun sa mga otoridad, adunay pipila ka mga motorista nga ginatuyo gayong paradahan ang mga lugar nga tataw gayud o mabasa man unta ang mga karatula. Tungod nini gipailawon sa ticketing o wheel clamping ang mga milapas nga mga sakyanan.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang nga sa mga tudling sa atong taho karong buntaga. Diin formal nang gitangtang sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF si Abdul Rauf Sami Gambar Makakwa ug uban pang mga opisyal sa ilang grupo. Gi-announce ang nasangpit nga desisyon pinaagi sa memorandum order nga gipalugwa human ang General Assembly sa Bangsa Moro Islamic Armed Forces kon BIAF nga gihimo niadtong nakalabay nga adlaw sa nasangpit nga kamanduan. Formal nang gibugto sa MILF ang bisan unsang paglambigit sa mga otoridad. Uga otoridad matud pa sa nasangpit nga personalidad nga nasa ilang organisasyon. Wa pay dugang detalye kalambigit ni ining gipalugwa ang maong mga opisyal.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Samtang angulong sa kasundao sa Philippine Navy Marina, human aksidenteng mibuto ang isa ka arma sulod sa headquarters sa 6 Marina Battalion sa Barangay Rosary Heights 9, Cotabato City. Ang biktima mo si Sergeant Gerard Ejemplar katapagan na sa iyang walang abahin sa iyang kiliran dahil siyang ginagan sa Cotabato Regional Medical Center alang sa medical nga atensyon.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Alas 5:47 ang atong oras sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga na nawagan si Presidential Peace Advisor Secretary Mel Senana Sarmiento nga pakusgon pagayon ang abilidad oga ingon man pa paligunon ang ilang abilidad o ingon man presensya sa ilang institusyon nga isulong ang inklusibo nga paglambo oga paligunon pagayon ang panagatinabangay alang sa luwas og ligon nga komunidad sa Bangsa Moro. Kana ang gihatagan doon ni Sarmiento sa Resilience Exchange Forum nga gipadayon ni adtong nakalabay nga adlaw. Tumong nining forum nga usahon ang peace and development stakeholders aron nga magbinayluay sa epektibong estratehiya og isgutan mga lakang alang sa pagpakusog sa pagpangandam batok sa epekto sa climate change.
3: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Alas 5:48 Philippine Standard Time. Samtang sa uhing tudling sa ato nga mga balitang probinsyal karong buntaga, angol ang sa ka-tricycle driver human kining gitiro sa wa mailhing nga suspect sa barangay Bayawa. Barangay o dito sa Barrio Bayawa kini sa May Quezon o President Quirino Sultan Kondarat. Subay sa naunang impormasyon sa kayang bidyama sa iyang tricycle nga adunay plakang 884GXG diyang natabo ang pagpaniro. Nakabaton ang bidyama sa samada sa bala sa iyang lawas nga dayang gidagan ngadto sa pinakaduol nga bay Tambalanan. Karon galigid pa ang imbestigasyon sa PNP kilang bigit sa maong krimen.
3: Tinig ng bayan, tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
4: Alas 5:49 ang atong oras kadto ang kinatibuk ang laray sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Sa atong pagbalik dugang tudling sa atong mga taho human lamang ini.
7: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, isulan Sultan Kudarat aron iubos ang iyang blood sugar level.
11: Nina, taman ko lamang ko lang pataka lang kakaon.
7: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
11: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
7: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
12: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
13: Ngano di ay pre?
12: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
13: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
12: Alangan pre. Ah nga lagi.
13: Uki kaayo. Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
12: Ganado capsule pre.
13: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
12: Ganado capsule.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
14: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
15: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Itong naman ko yung mga
10: kuwat-kuwat ka ng kwantuti, nawala ko siya. Ipat na ka, kadok po ng urot na sabon.
14: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
4: Oras sa Pilipinas, 51 minuto sa Manila Bayang, alas 5 sa buntag. Sa laray sa atong mga lokal nga balita, karong nga buntaga, unahon ito pagkapagin nga mga taho, gikan na dito nga bahina sa may area sa nga P. Palma. Dawaton ta karon ang signal, gikan na sa atong maaptikong nga kauban sa P. Palma area. Anaa sa linya, ang atong nga kauban nga si June Villa Soto.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Kaubang June!
15: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Naaresto na ng kapulisan ang isang 64 anyos na lalaki na may git isang dekadang nagtago sa batas nang ito ay mapagsilbihan ng warrant of arrest sa isinagawang manhunt operation ng Midsaya PNP. Ayon nga dito kay Police Lieutenant Colonel William Faxoy Jr., ang hepe ng Midsaya Police Station, kinilala ang akusado na si alias Tatay Lunario, isang magsasaka at residente ng Purok 3 Lower Glad, Midsayap, Cotabato, kung saan alas 12:20 ng tanghali kahapon, Setyembre 4, ay natimbog sa pamamagitan ng law enforcement operation ng Midsaya PNP at iba pang or katuwang ang Kuyapo Municipal Police Station ng Kuyapo, Nueva Ecija. May kinakaharap ng kasong physical injuries na may kaugnayan sa Republic Act 9262 o VAUSI ang nasabing akusado. Ang warrant of arrest ay nilabas noong Setyembre 9, 2014 pa sa Regional Trial Court Branch 32 sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija na may inirekomendang piyansa na 24,000 pesos. Nakatakda naman siyang i-turn over sa Kuyapo PNP, Nueva Ecija Provincial Police Office para sa disposisyon ng kasong kanyang kinaharap. Arestado din ang isang 44 anyos na lalaki na kabilang sa most wanted person sa bayan ng Aliosan, Cotabato. Ayon kay Police Major Jennifer Amutan, hepe ng Aliosan Municipal Police Station, ang akusado ay nakilalang si alias Dicto, isang magsasaka na residente ng barangay Tunganon, Carmen, Cotabato, alas 5:20 ng hapon, kamakalawa, Setyembre 3, sa Purok 6, Barangay New Panay, nang naispatan ng warrant team ng Aliosan PNP ang nasabing akusado na mayroon palang standing warrant na may kaugnayan sa kasong arson o sinadyang pagsunog ng isang ari-arian sa ilalim ng criminal case number 19-85 na inilabas ng Regional Court Trial Court Branch 16 na nakabase sa Cabaca North, Cotabato na may petsang Mayo 15, 2019 at may itinakdang piyansa na 120,000 pesos. Ipinalam sa akusado ang kanyang mga karapatan at nakatakdang i-turn over sa korte na siyang naglabas ng kautusan para siya ay maaresto. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villa Soto, nagulat.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Daghang salamat ka ba nga June Villa Soto, gikan sa may P. Palma area, Dinis Provincia sa Cotabato. Samtang sa dugang tuling sa ato nga mga taho karong buntaga, ditong bahinag hapon sa may P. Palma, no? Gipasalamatan na pag-ayo sa katawahan na ang provincial government uban ang lokal nga pangamanan human madawat sa 400 ka mga rice farmers o 78 ka mga corn farmers dito sa Dinhe sa Lalawigan, particular sa Pigawayan Cotabato ang mga seedlings alang niining programang ilawang sa DADRRM Calamity Assistance Program. Katambayayong ang DA Field Office 12. Samtang sa dugang at duling sa atong mga taho karong buntaga giturnover sa gagahapong adawa, no, o gipanguruhan kini ni acting Governor Rochelle Maria Talino Taray ang pag-turnover ni ini nga mga proyektong abot sa 28.5 million pesos sa dito sa may makilala ko Dabato. Gikalambigitan kini sa road concreting project sa barangay Kisante o Garcika, construction og drainage o construction ining drainage sa kanal sa barangay Batasan o construction ining box culvert sa Baka Creek sa may barangay Bato sa nasangpit nga munisipyo.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Alas 5:56 sa atong oras Filipina Standard Time, dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga, dugang at tudling sa atong mga balita karong buntaga diin, pagintambayayong gayod sa kapulisan o katawhan ang gikinahanglan aron malikayan kuno ang pagkailap nining krimen. Giawhag karon ang tanan nga mamahimong magbinantayon o magamping nga na sa ilang matagpunoyanan o komunidad o mamahimong o bisan nga na sa mga pampublikong dapit kung asa po pwede nga mahitabo ang mga krimen. Gikanayon ka na sa kinabawang CDPNB, din padayon ko no ang ilang ginahimong pagbantay o pagbaligon seguridad alang sa katawahan, mga eskwelahan o mga dapit nga ginadagsang sa katawahan. Gipakusog-usab ang pulis sa community relations ko na sa mismong kagawad sa PNP ang gadto sa komunidad aron nga masayran o matubagay ng peace and order concerns sa mga mulubyo. Karambigit nini, nagpaabot usab o pagpasalamat ang kinabawang CDPNB. Di lamang sa suporta sa katawhan kundi lilakip na sa lokal nga panghamanan sa paghatag og bag-o nga mga gamit aron gayod nga mahikutara sa kapulisan ang ilang mataga obligasyon.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Alas sa 5:57 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Nasunog o gilamoy sa kalayo ang usaka panimay dito sa sitio Dry Creek, Purok 5, Barangay Calamansi, Alameda, Cotabato. Human kining human nga mikatag ang kalayong gikan sa gigamit nga pangsunog lang unta nga nas punoyanan sa bubuyog sigon sa Bureau of Fire. Sindihan matulpas na nag-iyas panimay nga si Russell Abadinas ang usa ka bagay aron nga pahawaon ang bubuyog human ang nasangpit nga aktibidad. Gipatay matod pa niya ang kalayo bago mihawa. Apan na sa iyang pagbalik na adlan na lamang niyang gilamoy nas kalayo ang iyang panimalay.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Alas 5:58 ang atong oras.
3: Tinig ng Kapulisan! Tinig ng Bayan!
4: Samtang bugto ang kinabuhi sa mag-asawa human mahagbong sa Pangpangas ang ilang gikabay ang motorsiklo sa Brook 1, Barangay Nuwa, Magpeda, Cotabato. Nahitabo ang insidente alas 11 sa buntag na ilan ang nagmaneho sa single motor nga mao si Jingle da Kila. Samtang ang iyang angkas si Cherilyn Guillermo Relator nga mulupyo sa Tulunan, Cotabato. Na ilhan na ang babae pinaagi sa identification card nga nakaplagan sa maong aksidente. Dahil na sa mga ang rescue team o gida ang duruhas sa kamangga biktima sa duol nga bahay tambalanan apan wa na hingabdi nga buhi. Subay sa nakailap nga impormasyon na nagagikan sa Veruela Agusan del Sur ang mag-asawa o papaingon unta sa munisipyo sa Tulunan aron nga bisitaon ang ilang lola dihang naitabo ang maong aksidente.
3: Tinig ng Kapulisan! Tinig ng Bayan!
4: Alas 5:59 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Higala ka ang kinadibukang laray sa atong unang hunat sa atong balitaan. Sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan, karong adlaw nga Sabado, petsa 5 ng buwan sa Setyembre, tuig 2026. Dangang salamat sa iyong pag-uban ganis sa atong tulumanon. Siyempre, kauban na to ang atong mga sister stations, ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa Davao Oriental. Gigan din sa 102.3, Joy FM Kidapawan City, Provincias, Cotabato. Kini si Tinig Kurante 3 sa Jan Andro Tabugok, mayong buntag, kanatong tanan.
3: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7, Joy FM. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Bayan, Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. LA Resort and Hotel. Your home away from home.
16: Besh, nakadungog ka na ng ganado kapsul?
17: Para unsa day na, besh?
16: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inom good na ko akong bana. Okay good kaayo. So why, besh?
17: Tinood na. Idara na ba yung akong bana? Medyo hinay na ba?
16: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen. Dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
17: Sige, besh. Mapalat ko ng ganado kapsul. Para ganahan po ko.
16: Gyud mo magmahay ganado kapsul pampalagsik lalaki o babae maayo gyud ang ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
7: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva taga Midsayap Cotabato basta makapangapi sa Coffee Yaki 7 in 1.
18: Lami eh, wala ka poy. Lami liho, kaanin mong lawas, inaginom mo yung sinton ka. Lami lay mong lawas.
19: Kapila pa ka mo inom sa kadlaw?
18: Katulo. Buntag, good to hapon. Gutuman ko, katiyapon ka on, nakuha mo nun.
19: Kapi nga...
18: Kopiyaki, 7-in-1.
7: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
3: Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
4: Oras sigala alas 5 or alas 6, 4 na.
3: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Maayong mga katinig, welcome, welcome to sa ito ang programa ng Tinig ng Bayan. Mga katinig, adlaw nga Sabado, pit sa 5 sa bulan sa Setyembre. Og mga katinig, kayo maghawa. Kaya mahinungdanan kayo ang pipilan na ito ka mga hisgutanan. Og ato apong ipadungog kaninyo. Kay kagahapong adlaw mga katinig, doon na kita'y usa naka-istorya ng usa ka-ekonomista. Og doon na sila programa. Although kini usa ka kuan negosyo pod, but ato ang paminahon kay basi ug makatabang kini sa inyo ha. Guwa sa inyo mga katinig dito sa kaulohan. Dunay dakong balita pod, no? Unsaon ka nila ni mga katinig, padayon ang persecution. Matod pa, persecution ang term na ginagamit sa mga opposition, quote-unquote. Kaya nagaingon po ng uban, dili magigit kini sila genuine opposition, pareho lang kini sila, nga naasam mga kwan. Gitawag na itong mga oligarch, mga bourgeoisie, mga katinig, labanan sa politiko. Pero kung hisgutan ng political persuasion o hisgutan ng plataforma, mga katinig, programa sa panggobyerno, wala sila'y kalahian, no, sa administrasyon. Pero matod pa, ginalutos ko, no, kining quote-unquote lagi, opposition, sina VP Sara Duterte, nga adunay atubang impeachment trial diha sa impeachment court sa Senado. Mga katinig, kuan ko, no? Ako doon, adunay warrant of arrest, batok ka niya. Unsa ba ang kaso, mga katinig? Ang ihang kaso actually is related po diha sa kaso nga anaa diha sa impeachment court. Kaya kuno, si VP Sara Duterte, adunay gihimo nga krimen, quote-unquote, allegedly. Krimen kining grave threat. Actually, ang gi-file nga kaso, grave threat o saling isa, inciting to sedition, mga katinig. Ang inciting to sedition, but pasabot, nag-aghat siya sa mga tao nga mualsa, batok sa gobyerno. Oga ang isa grave threat, nagpanukad kini dito sa wa naman ta, daghan man ta ang kahibalo, nakadungog aning iyang pagbahad kuno sa kinabuhi sa presidente, sa iyahang asawa ang first lady og ang kanhi house speaker nga si Martin Romualdez. So mao kini diha nagmanukad ng grave threat, batok sa kay Vice Presidente Duterte. Mga katinig, dili na tumakoban si 40 kaya sigon sa informasyon nga gihatag sa ato ang manager, manganak ko, no, ang iyahang anak, ang iyahang ikapila na ning apo, murag ikatulo nga apo, if I'm not mistaken. Congratulations sa Aina. Balikan nato mga katinig, ang ato ang mga tigpaminaw di ay ato sang malagi ganahan naman ta, diretso-diretso man ang daghisgot aning atong mga isyu tungod kay init magud kayo. Init pa gid ang panahon. Nakalimtan nato ang atong mga kaigsuunan diha sa Caraga sa Davao Oriental, sa mga lumunami ma unsa ni? Unsa gani ni? Madayaw na timprano sa kanami mga lumon sa tibuok Davao Oriental. O sa uban pang mga area sa Davao de Oro nga maabot sa ato ang pagsibya. Ang atong sister station na 105.7 Joy FM. Of course, ang atong mga kauban na sila Erwin Umadhay og si Louie og uban pa. Diha sa Katiil, may buntag sa inyo ang tanan. Diha sa Mati, og sa San Isidro, may buntag diha sa inyo ang tanan. Mga katinig, ang atong mga kaigsuunan po diha sa Pangil Bay. Mga katinig, ang atong Joy FM diha sa Pangil Bay, madungog diha sa probinsya sa Misamis Occidental, sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte.
Of course, daghan ang mga syudad nga madungog ng ato ang 87.7, ang Tangub, ang Usamis, ang unsa pa ba, Pagadian, mga palibot pa ng mga katinig, of course, ang ato ang carrier station, ang ato ang Joy FM 102.3, ang nakabasi diha sa Kidapawan City. Medyo dako-dako kini og taas-taas kini og lupad kining maong istasyon na kay madungog sa tibuok probinsya sa Bukidnon, moabot pa gani sa Cagayan. Og diha sa tibuok Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao except of course ang island provinces of Sulu and Basilan. Mga katinig, galanog-lanog ang 102.3 Joy FM. Dere of course sa North Cotabato sa probinsya sa Sultan Kudarat og asa pa ba? Diha sa part sa Davao del Sur. Part pod sa Sarangani. So sa tanang mga kaigsuunan nato sa mga kaigsuunan nato sa Bangsa Moro, mapita sa langon ng mga lusob nami sa tiyan. Yung sa pusika mo, go, atong mga eksumblan. Mga kakabakan, naimbag nga bigat ka na kayo amin, apo. Magsapan pa mga lugar, mga Ilocano-speaking municipalities. Mga katilig, pwede ka na ito, kining issue. Bato kay Sara Duterte. Ano na siya yung warrant of arrest? Matod pa, pero hangtod karon mga katinig. Wala pa masikop sa tuwang otoridad si VP Sara Duterte. Ano na yung sa kabalita nga itong nabasahan nga she was expected to appear in a court. The court that issued the warrant of arrest against her. O dito doon yung mga 50 ka mga kapulisan nga nag-andam mag-secure sa korte, but they all failed because allegedly ha, the vice president did not show up. Mga katinig, nindot ni ato ning lakbitan og palalom og hisgot. Atong lakbitan og palalom og hisgot mga katinig kay ano, nagaingon ng kampo sa ato ang vice presidente nga this is just part of the persecution that the administration has been doing against the opposition. Persecution ba gayud kini? Kaya nagaingon ni Saba ang kining administrasyon. Dili man siguro administrasyon kini sila tanan kay like for example kining nagakritisize kay VP Sara Duterte ang mga makabayan black dili man ni Pro Marcos sa Claroman. Pero ingon na lang nato, matod pa sa mga kritik ni VP Sara Duterte, everything is an effort towards accountability. So kining impeachment para kuno ihimon accountable ang mga opisyal sa gobyerno. Nagaingon pod ang of course kining kaso nga gi-file sa kay VP Sara Duterte diya sa regular court, siyempre in pursuance sa pud ning criminal case na ni. Mga katinig ka nang nagakahitabo nga trial diya sa Senado, kung ikumpara ni mo na sa other cases sa against government officials sa ang mura na siya og administrative proceeding. Kining gi-file sa korte mahimo ni siya nga criminal proceeding. Ang pangutana na karon, pwede ba nga magdungon kining duha? Mga legal minds, ato ang paningkamutan niya nga makahinabi, mangita kita manager unya og kinsay pwede maka-explain ni ani anong pwedeng magdungan ni kay ang atong pagkahibalo, no? Ang usa ka citizen, aduna say protection pod against kining gitawag og forum shopping.
ano, dili ka, nawala na ako ang bed. Dili ka pwede pailan og kaso sa isa ka korte, bisan man kung aduna kay ongoing a court sa, for example, quasi court. What do you mean by quasi court, mga katinig? Ang mga government agencies, sa daghang government agencies nga adunay katungod og adunay unsa ni? Katungod nga mo ano, mo try or mo taral. Tamo taral, taral tong ano eh, taral tong time nga na tun-an na to dere. Kining hearing bitaw ang lalumda yaning ano Binisaya taral. Ang daghang mga government offices sa nga adunay quasi judicial function. But pasot semi lang, semi court no, murag semi korte sila. So kung napailan ang usa ka citizen og kaso diha sa quasi court, dili yun siya pwedeng pailan og laing kaso sa lain nga mga korte, sa regular court man, kay gitawag kini og forum shopping. So adun ni katungod ng bisag kinsa nga mga empleyado or government official against sa ano kining tawag na to forum shopping, no? So ingon to gani ha, mas maayo nga na ate makasinabi nga bugado mahitungod niya ni kay ang ato ang pagkasabot initially is kining case ni VP Sara Duterte, aduna siya impeachment because isa siya sa mga impeachable officials sa ngagi takda or gi hinganlan diha sa ato ang konstitusyon o kining tawag ani kining impeachment proceeding ay usa ka mura og Aiken, no, susama sa usa ka administrative case while kining gifile sa korte nga na ay warrant of arrest karon murag criminal case. Mga katinig, mas maayo madungog nato mismo gikan sa ato ang batikang abogado, ang kanunay natong masaligan, kanunay natong dangpan kung kita dunay mga legal

0: Ni nga among ipadangat diha kanimo aduna may katungod sa atong pagkahibalo ang matag citizen ni aning right against forum shopping nga dili ka pwede pailan og kaso kung sa isa ka korte nga adunay like for example administrative case sa imuha sulod sa usa ka ahensya sa gobyerno adunay quasi judicial power. Kining kaso kay Vice Presidente Attorney, is this not a case of forum shopping?
1: Usually kasi wrong ang mga forum shopping mga cases. May tabo na sa mga administrative, mga civil cases. But pasabot anang na kay kung mag-file ka og halimbawa og civil case sa na kay paghuman nimo og mga allegations nimo na kay ginatawag nga verification og certification for non forum shopping. But pasabot ana dapat nag-file ka lang og usa ka kaso dito lang sa usa ka tribunal or usa ka court. Kung naaman nga gi-file nga lain the same parties, the same issue, dapat ma-inform nimo ang maong korte within 5 days kung naaman nga gi-file. Pero sa ani nga case manggod niya Rome, dili manggod siya mag-apply kanang certification to file certification of non-forum shopping. Kaya kanin siya, dili maning kanin grave threats, criminal offense man siya, nga wala nag-require o certification for non-forum shopping. Ana ang anak kalahian, ana Rom. Kaya kanin sa kanatawag ani, kanin sa impeachment trial, usama ni administrative na case. Nga kung tanaw ni mo ang mga complaints ani or mga answer ani nag-require of non-forum certification of non-forum shopping kani sa criminal case mga doon kani sa nag-require room kung non-forum shopping certification.
0: Okay, attorney, this is a theoretical question. Granting, attorney, madungo ni mo?
1: Hello,
0: ano nangyari? Nga nung dili ko madungo ni attorney?
1: Anak nila.
0: Attorney? Madungog ko ni mo, attorney.
1: Hello?
0: Yes, something is wrong. Dili ko madungog ni attorney. Yeah, attorney, atong i-adjust, no? Maghimutaw og gamay nga adjustment. Hello, attorney? Madungog ko ni mo? Sigur. Panikamutan na to. Yes, attorney, madungog ko ni mo? Natay mga technical glitches. So, ginaayos sa... sa atong kaubanan. Na ay problema sa cellphone, i-try na itong re-establish ang connection na ito with attorney. But attorney, among ginapangutana, I guess na kay monitor niya ang ato ang pangutana, no? Adunay duha ka sides of a coin. Ang usa ka side nagaingon nga kini is pagluto sa accountability sa mga government officials.
1: But that,
0: yes, attorney, madungog na ko ni mo?
1: Okay.
0: Yeah. Sorry attorney, murag na ay glitches gamay. But I was asking attorney, I was supposed to ask kung kining kaso, adunay two sides of a coin, no? Siyempre, adunay negatibo, adunay positibo, but ang prosecution nagaingon, ang gobyerno, dili lang ang prosecution dari sa impeachment court kundi pati ang mga regular court nag-ingon nga this is in pursuit of accountability sa mga impeachable officials but on the other hand nag-ingon ang kampo sa Vice Presidente, this is actually a persecution against the quote-unquote opposition. Yeah, political persecution.
1: Uh-oh.
0: How do you look at this?
1: Ang ako pangganto na room na manggoy basis pod, no? Kay simple nagikan man sa Congress. Kunya ang Congress before sila nag-file sa articles of impeachment, tatandak man po na sila og diya sa

0: si nakaandak ang committee hearing, so na yung mga may complaint, na ay presentation of answers, tapos na determination during the preliminary investigation kung na by probable cause nga dapat i-file ang maong kaso dito sa Senate, which is the sole authority for impeachment trial proceedings. Mm. So, ang ako is nag-undergo na siya o process.
1: Okay.
0: Kung nagkataon lang siguro ng si BP Sara ang naiguan o mao'y nagkaroon ng investigation. In fact, si Bongbong Marcos, di ba?
1: Impeachment, pero wala.
0: Na-complain siya, kaya lang, sa committee level pa lang, na-dismiss na for lack of probable cause.
1: Mm. So,
0: ano na yung tabo?
1: As a lawyer, ato so, ano ang tuuhan, nga wala yung probable cause.
0: Mm. As impeachable officials, no? Si Laura Mandoa, Vice President, ato mga atong ombudsman,
1: Supreme Court.
0: Ang mga Supreme Court justices, mga impeachable officials.
1: Mm-hmm.
0: So, wala tayo laing process ng buhaton kung na may mga katiwalaan sa ato ang sa pang-gobyerno, ang proseso nga ginasunod nato.
1: Of course, attorney, kinindagan sa criminal case sa dili ni siya kayang overtikan diri sa in terms of pacing ha, kapaspason diri sa impeachment trial because pinakadugay ang impeachment trial base og maabot ni January but ingon ang mga senador nga hopefully mahuman before this year ends. Now, in case ma-convict si BP Sara Duterte diri sa article of impeachment nga grave threat so unsay implication ni ani dito sa the same case nga naa sa korte will not dili ba automatic nga i-apply ni sa korte kining decision sa impeachment court or can the court alone, the regular court decide against what the impeachment court could have decided upon?
0: Dili mo sa pwedeng kung unsa mang ebidensya na makuha dito sa impeachment proceedings so gamiton gihapon sa korte.
1: Mm.
0: So naman sa independent nga paglantaw o pag evaluate sa mga evidence sa mga judges.
1: Mm.
0: So, ang standards mo ani Rome, kay kaning sa grave threats, criminal offense mo niya, ang standard ani is proof beyond reasonable doubt. Nga mo ay basihan sa judge sa iyang sa either conviction or acquittal sa mga kaso. So, na presumption of innocence, diray sa grave threats. So, medyo, kung sa criminal offense pa, medyo taas-taas ang standard sa pagdetermina sa para i-convict ang akusado.
1: Mm-hmm.
0: Why kasi sa impeachment trial dili ni siya ingana ang required na diri is substantial evidence.
1: Pero
0: kay sa convincing ang substantial evidence nga kung tinuod ba na ay threat nga gibuhat niya sa first family.
1: Pero
0: standard na.
1: Mm-hmm. It is not as simple as or the way you said it, Tony, because doon na siya mga political implications. For example, na convict siya diya sa Senate, although beyond reasonable doubt lang man, ang gina-establish lang man diya is katong possible violation of the Constitution. But kung na-convict siya diha, kung muingon na ang korte later nga acquitted si BP Sara Duterte sa the same accusation pero different kind of appreciation sa mga evidence, siguro different kind of evidence but just the same, kung gubot kaayo or kanang libog kaayo, and this may be capitalized even by the supporters of Sara Duterte to gang upon the Senate ngayon, oy, naunsan man mo mga senador nga, oh, tanawa di man dahil guilty si BP Sara Duterte, kamo, nagbuot-buot lang mo diha, unsan na, tatinood yun nga namulitik ka lang mo. Ano ang isa ka implications, attorney?
0: Kana magudrom na panglantaw magud, dili magud na to tanawon po sa personal magud nga panglantaw perspective. Kung kita magud mga nga mga abogado nga natan-aw ta sa unsay mga kuan base particular sa mga ebidensya. So kung matan-aw magud ta sa kaning political sa gula na to political nga panglantaw kani pang kuan ni political persecution na inyo ha. So marag mawala ta sa atong objectivity how we measure ang kaso ano na to ginatan-aw ang kaso. So ang ako lang is sundo lang gyud ang proseso tapos in a way naa say ma presumption gyapon sa innocence niya gitagaan sa iyang day sa court sa kumbaga tagaan siya o
1: paminaw siya
0: iribat ang mga kuan ang mga ebidensya na gipresenta against sa iya ha. So mao ay proseso kay kung muhatag ka og sweeping statement nga aka na pamulitika ng inyo ha. So wala antay mahimo ana wala antay di na tataman sa kung mao na atong conclusion. Oo. So ana ang akong panglantaw diya sa kuan ang kung kanang great threats ini na may judge nga mo kuan mo determina po na kung tanaw niya kung ang mga elements of great threat ang mga elements of great threat. So kung tanaw niya nga na insufficient sa evidence then pwede na i-dismiss ang kaso.
1: Pero possible
0: even sa mga
1: dako gid kay posibilidad attorney nga mahitabo kay diha sa Senado dili man kinahanglang i-prove yan reasonable doubt and diha sa regular court dapat ang defense mag-create lang og doubt to the mind of the judge sa posible gid siya nga ma-acquit diha usa ka possibility gid.
0: Oo, tungod sa kataas sa standards nga gina-require sa kuan sa diha sa mga criminal cases na to compare sa impeachment trial na ginakawalan niya mubo lang na evidence ang gina-require substantial evidence ang gina-require.
1: Somehow attorney murag ang realization ako dere is this somehow kining panghitabo ko ron this somehow also explains kanang ginaingon natong sui generis sa ang kining impeachment trial a conflict of its own.
0: Tama na sir. Kay ang pinaka purpose naman aning impeachment is ultimately the removal of from office or disqualification from holding office of a public official or government official. Ana lang man ang pinaka purpose ana dili man na siya prisuhon kay ang while kaning sa grave threats
1: preso
0: ana siya penalty nga na ana siya
1: multa
0: imprisonment nga penalty
1: plus so, pa siguro atong, multa
0: base sa atong revised penal code na ana yung nakalatid nga mga pero kaning grave threats room kuha naman ni tumay naman ni
1: available siya attorney di ba kaning,
0: available tapos below 6 years man ni ang penalty ani mga kaso in fact sa ano ni sa municipal trial court ginabista.
1: Usually how much ang bail per count attorney?
0: Sa akong pagkabalo siguro dili ra na siguro maabot og 30,000
1: 20,000. Maraglag libel attorney. Anyway attorney, this is another hypothetical question, but ang hypothetical question kining hypothetical question is laying its basis also diri sa nahitabo karon nga pagfile og criminal case grave threat kay BP Sara Duterte. Now, given this, are we saying, maingon ba po nato, nga walay or isa ka posibilidad gihapon nga pailan gihapon og criminal case ang Vice Presidente nga graft and corruption, which is misuse of public funds yata ang term nga gigamit diri sa impeachment court. Posible ba?
0: Posible po na, posible po na sa room kay dili man good pareha sa presidente ang vice president nga ano siya
1: na immune say, from suit.
0: Immunity from suit. Mm. So pwede siyang mag-atubang og criminal case sa ano sa atong mga korte, isan pa og matawag na tong vice president siya. So mao na ang ano possibly pod na under sa RA 3019 no, kaning ito na to anti graft and corrupt practices act. Mm-hmm. So na diha ang mga elemento diha sa mga ginalatid ng mga violations, kanisa na diri ka ng mga misuse of funds, malversation or kaning mga pagpangawat sa kwarta sa gobyerno. So isa na sa mga nakalatid ng mga posible nga ikaso under sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
1: Ah, okay, Tony. We understand nga na mo yung...
0: Ang may jurisdiction ani Rome kay kwan man siya, kay Vice President man siya, more than ang salary grade magod ani nila, kwan, more than 27. So, ang investigation ani, makita mo, diya sa Office of the Ombudsman.
1: Ombudsman.
0: Kunya, oo. Sa Office of the Ombudsman, kung naay probable cause, no? Kung naay ma-indict, kumbaga ang maong public official, i-file na siya ang kaso dito sa Sandigan Bayan. Mm-hmm. Kunya, ang mag-prosecute ana dito, mga prosecutor, gikan sa Ombudsman. Mm-hmm. Yan ang ano, may tabo.
1: Pero unsay kalahian, attorney, in terms of buhing sa kibugaton sa mga kaso, between the ombudsman kay kining sa ombudsman, we understand nga diri man mga government officials lang man ang ginalitis diri. How is the ombudsman different from that of our mga fiscal's office?
0: Kaning ombudsman manggod gitukod di sa naagi na sa atong balaod, in fact naa na sa atong constitution, ang that's a constitutional body nag-i-organize sa nanabutang mismo sa atoong konstitusyon. Ang pinaka mandate ana nila Rome o ang pag-prosecute sa mga graft and corrupt practices act. Mm. O kaning mga
1: earing government mga, officials in general.
0: Mga akusado ng mga government officials.
1: Mm.
0: Particularly, katong mga government officials, nga na ay salary grade niya 27 up.
1: Mm-hmm.
0: So,
1: mga
0: ilang role,
1: department head level. Kanang 27 up, attorney, kana tong department head level ba?
0: Oo, kanang mga kaya ang mga department head, more than 57 na gano'y na eh.
1: Mm.
0: Kaya pagkabalo na ako, kanang halimbawa sa provincial level, kanang mga department head sa, halimbawa, mga provincial treasurer, provincial engineer, kanang mga head sa mga provincial,
1: 29, 30 na.
0: Departments. Great. Oo. Of course, ang mayor na to, governor, na-include na dyan, ang vice mayor, na-include na dyan sa kanang nga na ang mga level salary grade level o na may mga salary grade level nga below pero nakalatid sa mismo sa kuan kanang under sa jurisdiction sa Sandigan Bayan nga i-include sila sa maong mga nga dito sa i-file. So, sa Sandigan Bayan.
1: Almost automatic na, attorney. Kung ang imong pailan o kaso, salary grade level, pila to,
0: 27.
1: Dito gina sa ombudsman. Dili ni mo siya pwedeng i-file sa regular court?
0: ko ang ombudsman ng God, kung halimbawa kung i-file mo na sa regular court, kunya kaming ang jurisdiction is under sa Sandigan Bayan, pwedeng i-dismiss na sa local court for lack of jurisdiction.
1: Ah, okay. So, pwede siyang i-dismiss. So, pasabot ay nalagpatuga-tuga. Kaya i-dismiss yun na.
0: kung basta salary grade 27 up, ang pag-file ana o kaso, ang pagkandak o preliminary investigation sa ombudsman, kung ang pag-file ana o kaso, i-file na sa dito sa ombudsman dito sa Sandigan Bayan.
1: Mm-hmm. Ito ni Abogad. Kaya
0: sa Manila, region na Rome, wala na diri sa Mindanao.
1: Mauba, di ba na yung Sandigan Bayan in Cagayan? Ah, no, Court of Appeal na ito.
0: Court of Appeal ang nasa Cagayan.
1: Mm-hmm. Attorney, abogado ka, kabalutangan na amoy professional code of ethics. Dili ko mangutana sa imuha kung how the lawyers sa both prosecution ug sa defense diha sa impeachment trial kung how they perform. But siguro generally unsay tan-aw nimo, asa ang mga strong points o weak points nga nakita nimo diha sa prosecution, and then later asa ang strong points o weak points nga nakita nimo diha sa defense so far sa dagan sa trial.
0: Katong nangaging semana, karong nangaging semana, Rom,
1: yes.
0: O katong nangagi pa.
1: Generally, tanan na, kung pwedeng i-encompass na nimo katong unang, Articles of Incorporation, which is Article 4 man yata, katong grave threat, how did, or how are they performing? Dili lang individually, ha, kay...
0: Sa akong tanaw, Romli, both parties are were performing well naman sa sa impeachment proceedings.
1: Yeah.
0: Nakita na ko sa prosecution, ako observation lang ha.
1: Yeah.
0: Nga kuan sila, ang mga prosecutor sa part sa sa prosecution panel. They are more more articulate may mga sila eh, may matawag na to na social media projection na makita nimo na gina-consider nila ang mga taong na nagtan-aw sa impeachment trial sa ilahang performance
1: conscious sila to ni sa optics.
0: Mauna yung mayang term. Focus sila sa optics. So, kay, na gina-consider nila, ginatanaw nila na it's not only the senator judges ang mag-determine sa outcome sa maong impeachment trial, possibly po ang mga tao na nagtanaw, nagsubay sa maong impeachment trial.
1: Mhm. Ah, very well said.
0: In short, na imo na gyapon political kaan gyapon. Political nga.
1: Nga strategy gyapon.
0: Nga posibleng kana tan-aw dito.
1: Where did dili siguro go wrong kung asa tong tan-aw nimo nga medyo nagkulang sila og gamay.
0: Tan-aw na ko generally sa panahon ng sa presentation nila sa evidence, maayo ang ilang presentation sa evidence.
1: Mm-hmm.
0: Ang ato ang magod ko ang dia wrong, no? Ang ultimately ang kung i-decide ang maong kaso, ultimately sa not only the quantum of evidence but sa weight sa evidence nga ginapresenta nila vis-a-vis sa standards nga gina-require para sa conviction or acquittal sa respondent. So ang ako is ang kung makita nimo ang ebidensya nila na nag-end dito sa pag-establish lang, no, na ang korta na disburse, pero tama lang kay Lachika muna ang na-establish nila.
1: Mm-hmm.
0: Na it was the order or under the supervision or direction sa Vice President na ihatag ang maong kwarta kay Kenneth La Chica o maoy gitagaan o tahas para i-implement ang maong kwarta. So diha na ano na aspeto ang dako pa na question is I don't know kung kailangan pa na
1: nga yeah, I was supposed to ask that.
0: Yun ni mo nga kailangan pa yun na nga i-establish na gikan kay La Chica na iwaldas ang maong kwarta. Kay ka naman good akong tanaw na concern about issue on security, national security. Ay posible ngon na kay that is confidential funds, intelligence fund. So hindi pwede i-divulge ang maong kung asa ni adto ng mga kwarta ha. Sa tanaw na ko, isa po na sa mga lessons sa itong mga legis para sa itong mga legislatures na tagaan o pagtagad in terms of legislation. Nga na lang baka simple pag disburse na walay klarong accountability.
1: Okay.
0: Kaya nagod ang diha ng bataman.
1: What about the defense attorney? Briefly, how did they fare? Kumusta ilang performance?
0: Very technical naman ang mga nasa defense. Nakita na to, very technical. O, nakita, no, mas okay magod ang optic sa prosesyo ko para sa defense.
1: Wow. Parang wow, sila ipakialam.
0: In terms of mga personality nga mga involved, mas lamang ang prosecution.
1: Okay.
0: Pero insofar, halimbawa, sa mga ginakuha nila, yung mga objections na ginabuhat nila, kaysa karon, ang pwede lang man nila mabuhat, kaya ang third pa man nila sa prosecution, di ba? Ang ila lamang mabuhat is mag-object kung ang mga question is objectionable.
1: Okay.
0: I-erase nila whatever mga panahon na natanaw nila na dili haom sa mga rules and procedures.
1: That's where they are good at objecting kay maupo ng call of the moment. Daghang salamat attorney sa imong panahon.
0: Maupo na ilang role karon.
1: Daghang salamat sa imong panahon attorney kay makanunayon yung ka naghatag panahon sa tinig ng bayan.
0: Pay sa payad room og mayong buntag tanan.
1: Ang mga katinig mo ito ang tingog ni Attorney Jojo Alabi o atong paminahon siyang pipilang ito ang mga pahinumdom. Balik kita mga katinig uman na si Ginoong John Garcia pagbalik sa ito ang programa.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar nag-boundary ba. Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
1: Welcome back mga katinig. Medyo nakulat ko da kay moral na ito atong mga katinig hapon na adlaw. Atong nakahinabi ang si Ginoong John Garcia sa GCAS. Atong iyang explain kining gitawag bagong lang programa nga Loy G-Save, no? Ako lang pindito na rin siya, no? Mga katinig, atong pagminaw ni. Kanina I was saying na kahit itong drought na kinakaharap natin will surely also affect yung inflation rate natin.
4: Yes, that's definitely going to affect the prices of goods and services. Kasi ho, kapag may drought tayo, ang naapektuhan sa atin is agriculture, ang pag-produce ng pagkain. So, mas mababa ang supply ng pagkain, mas mataas pa rin ang demand, so tataas pang presyo ng pagkain. Dito po sa amin, sa Luzon, ganyan din ang problema ngayon. Hindi naman drought, kung hindi flooding. Kasi sa sobrang lakas ng habagat. Ano? So, kumbaga, ang bottom line ho dyan, ito pong mga geopolitical issues, nagkakagulo sa Middle East, na apektuhan ng supply ng krudo, tapos kombinasyon pa ng mga mga nangyayari sa klima natin dahil sa global warming, lahat may impact po yan sa inflation. So, yun nga ho, dahil tumataas ang presyo ng bilihin, kailangan talagang mas maging mindful po tayo sa ating paggastos. At alam naman po natin na ating mga kababayan talagang ginagawa ang lahat upang mapagkasya yung kanilang kinikita. Pero paano na ngayon, no? Na hindi naman lumalaki yung ating income, pero yung ating gastos lumalaki.
1: Mm-hmm. So maliban po sa pagtitipid, sir, ano po ang maipapayo nyo bilang isang batikang ekonomista?
4: Una sa lahat, pagtitipid importante, pero hindi naman tayo pwede mabuhay sa pagtitipid lang, kailangan din nating kumain. Sinasuggest din ho natin yung kung kaya nating mag-sidelines, no, yung mga side rackets, makakatulong yan kasi
1: moonlighting.
4: Kung halimbawa, meron po tayong trabaho sa umaga, baka pwede po tayong nagninegosyo sa weekend, mga tapagtitinda, kung ano man yung alam nating gawin. Of course, sa lahat, sa malinis na paraan, kailangan po natin dagdagan ang ating income. Yan po, una sa lahat.
1: Ngayon, so, paano po? Maliban dun sa pagtitipid, maliban dun sa paghahanap ng pwede mong magawa during sa mga oras na unproductive ka, ano po ang magandang pamamaraan sa pagtitipid? Dahil kahit mag-garden ka, wala namang ulan. So, endangered din yung garden mo.
4: Yeah. So, ngayon nga ho, pagpalagay na natin, i-review natin yung ating expenses, nakapagtipid tayo, additional sources of income, nakapagdagdag tayo dyan. Pero more importantly, kung minsan nakikita ng ibang tao, sakto-sakto lang ako sa gastos ko, so paano pa ako makakapagtipid? Pero dito yung sinasabi namin, hanapin mo ang tagas. Okay? So kung halimbawa tagas. ang ating personal finance ay isang balde ng tubig, yan po ang ating kapirahan. At yung income natin ay yung tubig na nanggagaling sa gripo. Pero kahit patuloy na nakabukas ang gripo, bakit yung balde hindi mapuno-puno?
1: Pilferage.
4: May butas, may mga tagas. So ano itong mga tagas na ito? Ito yung mga liit-liit na gastos natin sa araw-araw na hindi natin namamalayan kapag pinagsama-sama mo, malaki palang halaga.
1: Mm-hmm.
4: Kasi kami po pumunta kami sa mga sa mga iba-ibang komunidad. Ako may nakausap ako mismo, construction worker po siya, Sir Romy.
1: Mm-hmm.
4: Sabi niya sa akin, paano mo ako sasabihan na mag-ipon ako?
1: May kulang pa nga.
4: Sahod ko, kung hindi man kulang, sakto lang sa gastusin naming pamilya.
1: Mm-hmm.
4: So ako, ang ginawa ko, pinagmasdan ko yung construction site. Tinignan ko sila. Pag break time, makikita ko yan, magyoyosi.
1: Mm.
4: Pag break time, makita ko yan, inom yan siya ng energy drink.
1: Mm-hmm.
4: Ayan, tanong, yan ba talagang sigarilyo kailangan niya? Nakakasama pa sa kalusugan niya.
1: Mm.
4: Yung energy drink, ganun din. Magkano na ang isang stick ng sigarilyo? So kapag yan, imbis na iginagastos niya sa sigarilyo o sa energy drink, pagsamasamahin niya. Kasi, ba't ka ba naman mag-energy drink? Inom ka ng tubig. Ang tubig, libre, di ba?
1: Mm.
4: Pagsamasamahin nila yan, yan yung pwede nilang ilagay sa ipon. Kasi ang ipon, kahit magsimula ka sa maliit, ang importante, consistent ka, patuloy ka, lalaki rin yan. Bakit importante na may ipon? Kasi nga, kapag nga sa ganitong sitwasyon na medyo mahirap ang buhay, tumataas ang presyo ng bilihin, kung magkukulang man ang ating kinikita, meron tayong mapaghuhugutan doon sa naitabi nating ipon.
1: Mm-hmm.
4: Kaya napaka-importante na mag-iipon po tayo.
1: Eh, ang problema po sa pag-iipon, pag nandiyan lang yan sa alkansya mo o sa anumang sa drawer mo, pag panahon ng taggipit, talagang
4: magagalaw
1: rin .
4: At saka kuminsan, kahit nga hindi panahon ng taggipit, siyempre, gusto natin, halimbawa, Pasko, okay, gusto natin mag-celebrate, pati yun nagagalaw natin na dapat hindi.
1: Mm.
4: At saka, ang isa pang kalaban po niyan, pinag-uusapan natin si Romy, inflation. Kapag ang pera nakatabi lang sa alkansya, o kaya nakatago lang sa drawer o sa baul sa bahay, nawawala ang value ng pera eh. Kasi nangyayari, tumataas ang presyo ng bilihin, pero yung pera mo na nakatago sa bahay,
1: natutulog.
4: Siya, hindi lumalaki.
1: Natutulog yung pera.
4: Oo, hindi lumalago ang pera, natutulog. Kaya dapat, ilagay natin yan sa mga banko, sa mga savings account na nagbabayad ng sapat na interest, ng sufficienting interest.
1: And liliit lang naman din yung interest ng mga banko po natin. Alam naman po natin yun.
4: Maliliit ang interest sa mga traditional banks. So for example, yung mga bank po na kilala ninyo, yung mga traditional bank, yung may mga branches na nakikita nyo po sa mga bayan, yan ang binabayad na interest niyan, wala man 1%. 0.0125%. Tapos babawasan pa ng 40% withholding tax. Ngayon, meron na pong mga digital banks, no? Katulad po ng mga bank partners natin sa GSave, na dito po ang binabayad na interest ay nasa 3.5% pataas. So mas malaki naman na ang halaga ng binabayad na interest.
1: Pero
4: ang interest po dito, pumapasok daily at nagko-compound daily. So malaking bagay ho 'yun kasi effectively hindi lang ho 3.5% ang interest na kikitain ng pera ninyo sa loob ng isang taon eh. Kasi po nangyayari, kada araw may papasok na interest, tapos sa susunod na araw, ang pagbabasihan na interest is yung principal at saka yung interest na pumasok noong nakaraang araw.
1: Mm-hmm.
4: So, ito ho ay isang magandang
1: pero
4: para ho, hindi man palaguin ang pera ninyo sir, pero para lang maprotektahan yung halaga ng pera.
1: Ang problema kasi po dyan, sinasabi ng ating mga ordinaryong mga mamamayan, pag nag-invest ka ng ganun, kailangan mo ng malaking halaga, kailan pa ako makakapag-ipon para makakapag-invest sa mga ganitong platforms?
4: Nako, tama po kayo dyan, Sir Romy. Ano? Yan talagang napakalaking problema nun. Actually, wala pa nga tayo sa investment. Nandito pa lang tayo sa saving, sa pag-ipon. Dati, ang hirap magbukas ng account sa banko. Pag pumunta ka sa branch, kailangan dalawang ID ka agad. Tapos, mayroong minimum deposit, may minimum amount para makapag-deposit.
1: 5,000.
4: Bago ka pa magbukas, halimbawa, 5,000. Bago ka pa makapagbukas ng pera sa banko, kailangan may naitabi ka ng halagang 5,000. Yan po ang problema na sinolusyunan po namin sa GCash sa pamamagitan po ng aming GSave.
1: Mm-hmm.
4: So sa GSave po, meron kaming 5 partner banks. Mga banko po ito, regulated po sila ng BSP. Ang deposito po ninyo ay protektado rin ng PDIC kamukha sa mga traditional na banko. Ano po ang kinaiba namin? Una sa lahat, walang minimum deposit. Walang minimum account opening. Kahit po piso ang deposito ninyo, tatanggapin namin.
1: Mm-hmm.
4: At hindi, wala rin po kayong maintaining balance. So ibig sabihin, kahit po piso lang ang laman yan, hindi ho masasara ang inyong account. So dito, nagawa na nating maging madali ang pag-iipon. At saka ang pag-open din po ng account, madali lang din gawa ng sa GCash nyo lang siya bubuksan. So
1: online
4: hindi na po kailangan umalis ng bahay. Online po ito lahat.
1: Uh-huh.
4: Ayan. So yung problema pong yun, Sir Romy, nasolusyonan po natin sa GSave. At ang ginanda pa po ng GSave, ang interest na binabayad natin doon po sa kanilang ipon ay mataas. Di hamak na mataas sa mga traditional banks.
1: Mm-hmm.
4: Ano? Yan nga po, nagsisimula po tayo sa 3.5% pero may mga savings account din po tayo na nagbabayad ng mga mas mataas, no? 5%, 6%, depende po sa prevailing na interest rate. So kung iisipin nyo, ito palang mga savings account na ito, makakatulong na para sa ating mga kababayan, hindi man palaguin ang pera nila, pero proteksyonan yung halaga ng pera nila. Kasi pag tinabi mo lang sa bahay, dahil nga sa inflation, lumiliit yung purchasing power ng pera. Pero kung nakalagay po yan sa iyong GSave, kumikita po yan ng interest kada araw, kahit papano, yung pera ninyong naitatabi sa banko, sa GSave, ay sumasabay po sa inflation, sumasabay din po sa pagtaas ng presyo ng bilihin.
1: Mm-hmm. So, marami kasing naalala ko tuloy dito sa Mindanao, ang daming mga scam na parang too good to be true. Pero mukhang hindi naman
4: ayaw
1: ito. Kakaiba naman ito dahil yung mga scam na too good to be true, ang lalaki ng mga interest. Paano po magsimula? Kung sakali meron man akong savings na konti, how shall I start?
4: Okay, so kapag po kayo ay user na ng GCash, gumagamit po kayo ng GCash, mag-login lang po kayo sa inyong GCash app.
1: Mm-hmm.
4: Ang kailangan lang po para makapagbukas ng GSave account ay kayo po ay fully verified GCash user. So ang ibig sabihin po noon, hindi lang basic account ang meron kayo sa GCash, nakapag-upload na rin po kayo ng picture ng inyong ID. Isang ID lang naman ang kailangan, nakapag-selfie na rin kayo. So kapag po fully verified na po ang inyong account, which for most GCash users naman po, fully verified na ang mga account nila, lalo na po yung mga Wais Tindera po natin, ano, yung mga may-ari po ng mga sari-sari stores. Ayan, madali na po magbukas sa kanila ng GSave account. So pagka bukas lang po ninyo ng inyong GCash app, sa taas po may makikita po kayong apat na button. Wallet, save, borrow, and invest. I-tap nyo lang or i-click nyo lang po yung save na button, mapupunta na po kayo sa GSave page. At mula po roon, you can open an account. Meron pong button doon, open. Makikita nyo po yung logo niya, cute eh. Piggy bank, alkansya.
1: Okay.
4: So pagpindot nyo po doon sa open, makikita nyo na po lahat ng available na partner banks. No? Ang mga partner banks po natin dyan, meron pong BPI, merong Maybank, CIMB, Unobank at Cebuana Luwilier Bank. Yan po ang mga partner banks natin sa loob ng GSave. At ang pagbukas po nito, Sir Romy, completely online. Hindi nyo po kailangan umalis ng bahay. At mabubuksan po ang inyong savings account in less than 5 minutes.
1: Mm-hmm. So lahat po na may mga GCash account, ngayon pa lang as we speak, pwede na silang mag-open. Pwede silang sumali
4: doon sa GSave. Tama po. Basta po kayo ay may GCash account, makakapagbukas po kayo ng GSave. Tama po kayo, sir.
1: At yung wala pang GCash account, hala, sige, mag-open na kayo ng GCash account. Pero ang ano po, gusto lang din natin maintindihan, how does this work? Sinasabi nyo, maraming mga banko ng mga partners, pag naglagay, nag-invest kami sort of ng pera dyan sa inyong programa, paano ito kumikita? Bakit, saan nyo kinukuha yung interest na binibigay nyo? Ano yung assurance na talagang nag-earn yung pera at doon kukunin yung interest na binibigay nyo?
4: Okay. Ang banking business, ang negosyo po ng mga banko, napakasimple lang. Tumatanggap po siya ng deposito mula sa mga kliyente. So pera po ito na hinahawakan ng banko, safekeeping ng banko para po sa ating mga depositors. Ngayon, ang tanong ninyo, paano mo ako binabayaran ng interest? Saan mo kinukuha yung perang ibinabayad mo sa akin? Ang isang main na negosyo ng banko is loan. So nagdi-deploy po siya ng mga loans. So ang nangyayari, ang banko tumatanggap ng pera at nagpapautang ang banko. So kung ang banko babayaran ka ng 3% interest, kamukha ng mga bank partners namin, yung perang idinideposito ninyo, ipinapaikot nila yan sa iba-iba nilang negosyo, loan ang isa sa mga pinakamalaking negosyo ng banko. So magpapautang ang banko, syempre sa mas mataas na interest. So halimbawa, kung 3% ang binabayad niya na interest sa depositor, pwede siyang magpautang ngayon at ang interest niya, ang base rate ngayon ng interest ng BSP is 5%. So pwede niyang ipautang ng 5% or higher. So ibig sabihin, sa bawat 3% na binabayaran na interest ng banko, kumita pa ang banko dyan ng 2% or more dahil pinautang niya sa mas mataas na interest rate.
1: Yeah,
4: so
1: bakit,
4: ito po walang magic dito.
1: Yeah, parehong sa banko rin eh. Sinasabi nyo natin ngayon, parehong sa banko rin na pupunta, ang banko rin ang nag-i-invest. Ang tanong,
4: yes,
1: bakit po nakakapagbigay si GCash ng mas malaking interest kaysa kay banko?
4: Ayan, naganda po yung tanong nyo na yan. Kasi po, ang aming cost to serve, so ibig sabihin, yung bawat sa bawat customer na aming sinisirbisyuhan, mas mababa po ang aming cost to serve. Kita nyo ho, online po kami. Wala kaming mga branches. Hindi kami nagbabayad ng kuryente, ng upa sa branches.
1: Aha.
4: Wala kaming mga teller na pinapasahod.
1: Maliit yung overhead.
4: Walang security. Maliit ang operating cost. So,
1: mga katinig, wala mga oras sa itong putlon na itong paghinabi kay Ginoong Jan Garcia. Apan mga katinig sa ito ang mga pag-programa dere. Ato ang himay-himayon, hinay-hinay na itong himay-himayon, kanang iyahang giistorya diha, tagaan na ito na siya, okay gayon from time to time mga katinig. Sa ngalan sa ato ang kaubanan, nga si Ruby Padilla Season, tinig 40, kinisiti ni Dostrom Ilusfa, nagapasalamat sa iyong pakiguban ka na mo. O nagaingon, nga unta sa tanang higayon Lunes hangtod Sabado, mag-uban-uban kita alas 5 hangtod alas 7 sa buntag. Apan ayaw ka mughawa, kay musunod dayon ang ato ang alas 7 balita, kauban si Ka Loy Rosario.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang nag-haplas ako, ang likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kay kumakainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kumakainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok pituro sa balay ba, mag-inom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa gubibi bro, nalipo naman ko sa imo ng tanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez, taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
6: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa ng katol-katol, sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha, gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon mawag gamit.
5: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga...
8: Kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyoha, nasulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyoha. Nganong hulaton manato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
9: Ayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo.
10: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
11: Ang oras, ganap na nga alas 7:08 na.
10: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
11: Sa muli, sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghatid po ng mga pangunahing balita. Ngayong umaga po ng Sabado, it's Labada Day, 5 sa buwan ng September 2026, sa mga himpilan ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 105.7 Joy FM Davao Oriental at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental.
10: Headline.
11: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Isang binata sugatan matapos ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa bahay ng President Rojas Cotabato.
10: Headline.
11: Ilang individual ayaw pa rin tumigil sa pagtutulak ng ipinagbabawal ng droga, na aresto naman sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Cotabato, kabilang dito ang isang magsasaka na nagsasideline sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga.
10: Headline.
11: Mga wanted person na aresto din sa iba't ibang mga bayan sa lalawigan ng Cotabato sa ikinasang magkakahiwalay ng mga operasyon.
10: Headline.
11: Patay naman ang isang dating SB member, samantala sugatan din ang kasamahan nito sa nangyaring self-accident sa bahagi naman ng Barangay Poblacion Santo Niño sa South Cotabato.
10: Headline.
11: Ilang wanted person naman sa Sultan Kudarata Province ang naaresto sa magkakahiwalay ng mga operasyon. Samantala sa Cotabato City, dalawa naman ang sugatan na matapos sa ito'y pagbabarilin kagabi.
10: Headline.
11: Balita mula naman sa Osamis City kung saan isa pang sangkota sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga ang naaresto ng mga otoridad.
10: Headline.
11: Ilang mga residente na katanggap naman ng financial assistance mula sa pamahalaan.
10: Headline.
11: Sa Davao Region naman, aabot sa mahigit 7 hektarya ang nasunog sa nangyaring forest fire kahapon sa Davao de Oro.
10: Headline.
11: Sa Davao City, naaresto ng mga otoridad ang isang sangkota sa paggawa ng peking plate numbers.
10: Headline.
11: Patay naman ang isang lalaki matapos na ito'y masagasaan sa bahagi naman ng Tagum City.
10: Headline.
11: Itali ng mga balita, susunod na.
2: Wala na musugmat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
12: Mawadaan ko o puso, matumbal lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong, tiil.
11: Mm-hmm.
12: Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag inom na ko, ana, Bilongga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
2: Maong ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
13: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
14: Gikan atong nananak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala gyud mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko nang kuan, mo sad manintaw hana ni oy.
13: Unya, unsa imong gibuhat?
14: Katong ganado. Di ba inom na sa imong bana? Uy, inom manguhit naman.
15: Pero pag take og ganado,
14: nah, pintapad naman po. Ubing, parang naman mami.
13: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahaybaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
10: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
2: Dali nag-normalize ang blood sugar level ni Mila Sudugan, taga Dolores Antipas, Cotabato, kay nagtumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
16: 1 year ko yaloy nga nagpaas nga kung na sugar, tapos nang nakabati ko sa radyo sa inyo nga advertise wala sa Serpentina. First time ko nga inom ko yaloy, di na 3 times ko siya. Ang sugar ko is 9 point something.
17: Tapos?
16: Baba siya ko yaloy. Tested yun siya ang kaningkuan ko yaloy, no? Ang Serpentina ba?
2: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
18: Alas 7 Balita, narito si Loy Rosario.
11: Ganap ng alas 7:13 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Balita mula sa lalawigan ng Cotabato sa bayan ng Presidente Rojas Ugatan ng isang 22 anyos na lalaki matapos na ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilala mga sospek kasabay ng pagdiriwa ng anibersaryo ng barangay Kimahuring kung naganap ang naturang insidente alas 11:55 kamakalawa ng gabi kung saan ang biktima na nakilalang si alias Banks ay nasangkot umano sa isang... Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nagkaroon na muna ng away sa pagitan ng biktima at ng kanyang mga kasamahan at isang lalaki ang isa pang lalaki kung saan habang nagkakagulo isang 26 anyos na miyembro ng Civilian Active Auxiliary o CAFGU ang nagtangka umunong umawat para ayusin ang naturang away. Subalit habang namamagitan ito ay bigla na lamang siyang sinaktan at pinagtulungan bugbugin. Bumunot ito ng baril na .45 caliber pistol at dalawang nagpaputok ng dalawang beses. Sa halip na makipag-tumigil sa kanilang pag-aaway, ang 22 anyos na biktima ay natamaan ito sa kanyang likod. Agad namang isinugod sa ospital. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Samantala, isinailalim naman sa kustudya ng President Rojas sa PNP ang hindi muna pinangalanang suspect. Alas 7:15 ng oras sa dagdag ng mga balita mula naman sa Libungan, Cotabato, na aresto ang isa pang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa bahagi ng Puro 4 Barangay Poblasyon. Dito na aresto ang suspect na si alias Jan Jan Walang Trabaho, 34 anyos na residente ng naturang lugar. Ayon na sa Libungan na PNP, ikinasa nilang operasyon na matapos na makumpirma na sangkot nga sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga ang naturang suspect. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampa laban sa kanya. Samantala, sa tulunan na Cotabato, naaresto din na ng mga otoridad ang isa pang lalaki na sangkot naman sa illegal gambling. Si alias Piat Piat na taga Barangay Poblasyon Tulunan, Cotabato ay inaresto alas 5:15 kahapon sa bahagi naman ng Puro ka 6 ng naturang barangay kung saan nagsagawa noon ng mobile patrol ang mga tauhan ng tulunan na PNP nang tumanggap ng report kaugnay sa illegal na aktibidad na nangyayari. Dito ay naaresto ang naturang suspect. Maliban na sa kanya, naaresto din ang isang alias sakit na residente ng barangay Buwal ng naturang bayan. Ang mga ito ay naharap na ngayon sa kaukulang kaso habang nakaditine sa detention facility ng tulunan PNP. Sa Aliosan, Cotabato, isa pang wanted person ang naaresto naman ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa bahagi naman ng Puro ka 6 sa barangay New Panay sa Aliosan. Naaresto ito alas 5:20 kamakalawa ng hapon ang suspect na si alias Dicto magsasakan na taga barangay at Tunganon sa Carmen, Cotabato. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest inilabas ng korte. Dahil naman sa kasong

Dahil naman sa kasong arson, naglabas naman o nagtakda naman ng piyansa ng 120,000 pesos ang korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Samantala, sa ibang mga balita mula naman sa bayan ng Midsayap, Cotabato, kung saan isang senior citizen na magsasaka ang inaresto sa ikinasang manhunt operation dahil naman sa kinakaharap pa nitong kaso may kaugnayan sa paglabag sa Republic Act 9265 o Anti-Violence Against Women and Their Children. Ang suspect na si Tatay Leonardo na magsasaka na residente ng Puroca 3, Barangay Lower Glad, Midsayap, Cotabato ay nakapit na sa detention facility ng Midsayap PNP. Alas 7:18 ng oras sa balita naman. Sa lalawigan ng South Cotabato, patay naman ang dating miyembro ng sangguniang bayan at sugatan din ang kasama nito matapos namang ma-self-accident sa National Highway ng Purok Pioneer Barangay Poblacion Santo Niño, South Cotabato, alas 4:18 kahapon ng hapon. Ang biktima nga si Ludim Bandada, 76 years old, dating SB member at ang kanyang pasahero na sugatan na si K. Joyce Bandada, 27 anyos, na mga residente ng Barangay Bay Sirapinang, Bagumbayan, Sul.

Forest Company at the Lake Cebu PNP at inaresto ang suspect na si Alias Natu, 25 years old, walang trabaho na residente ng Bagumbayan, Sultan Kudarat Province. Ito'y sa bisa naman ng warrant of arrest nilabas ng Regional Trial Court sa isulan na Sultan Kudarat dahil sa kasong panggagahasa. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ng Lake Cebu PNP ang naturang suspect habang inaantay naman ang kanyang ang commitment order mula sa korte, nag-issue ng warrant of arrest. Balita mula sa bayan naman ng Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat Province, na aresto din ang top 10 regional most wanted person sa ikinasang operasyon kamakalawan ng hapon sa bahagi naman ng

Sa bahagi naman na nga bayan ng Senator Ninoy Aquino, nabatid ng suspect na si alias Itom, residente ng Purok sa Pagita, Barangay Kulaman, ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong paglabaga sa Republika Ka 1083 o New Anti-Carnapping Act of 2016. Inilabas ng isang korte sa ng Regional Trial Court Branch 20 sa Tacorong City ang naturang warrant of arrest. Alas 7:21 na. Balita mula naman sa Cotabato City, sugatan ng dalawa katao matapos na ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga hold-upper sa bahagi naman ng Clemente, Alinio Street, Barangay Rosar Heights 2, alas 3 kahapon ng hapon. Ang biktima na si alias Bay Al at alias Deng ay mula pa sa isang bangko at sumakay ito ng isang habal-habal at sinundan ng riding in tandem criminal. Pagdating sa bahagi ng Clemente Alinio ay nagdeklara ng hold-up ang mga sospek na nakabuntot sa kanila. Tinangkang manlaban ng naturang biktima kaya't sila'y pinagbabaril. Na tangay naman ang mga suspect ang nasa 134,894 pesos. Sa ngayon ay nagpapagaling pa sa ospital ang mga sugatang mga biktima kung saan nadamay lamang ang habal-habal driver. Sinasabing target sa naturang krimen ang babaeng biktima na si alias Bay. Mabilis namang tumakas sa mga suspect kapatungo sa direksyon ng Notre Dame Avenue kung saan na-recover naman sa crime scene ng mga otoridad ang mga baso ng .45 caliber pistol. Kasalukuyan ang inuusisa ng mga otoridad ang CCTV footage para matukoy ang mga salarin. Sa Davao City, naaresto naman ng mga tawanan ng Land Transportation Office ang isang negosyante na sangkot sa pamimike ng plate number. Aabot sa mahigit 60 mga peking plate number ang na-recover ng mga otoridad sa ikinasang operasyon kung saan na-recover din ang ginamit na mark money at ilan pang mga paraphernalia sa paggawa ng naturang mga peking plate number. Ang suspect na negosyanteng si alias Jimboy ay nasa kustudya na ng Davao City PNP at naharap naman sa mga kasong paglabag sa Article 172 RPC at position of implements for falsification at ganun din kasong kakaharaping may kinalaman sa Motorcycle Crime Prevention Act. Ang naturang suspect ay matagal umanong isinalalim sa surveillance operation bago ito inaresto ng mga otoridad. Sa Davao de Oro, aabot na sa mahigit 70 ektaryang lupain ang apektado ng naganap na forest fire sa sityo Lanipao, Barangay Araibo, Pantukan, Davao de Oro. Ayon sa assessment ng Department

0: Management of Environment and Natural Resources. Nagasimula ang natura nga sunog nung pang September 2. Nakumpirma o nakumpirma naman ng barangay Araibo na apektado na rin ang mga kalapit na mga barangay, ang barangay Mapawa sa Maragusan. Gayunman, idiniklara nga fire out ang naturang sunog noong nakaraang September 3 matapos ang isinagawang operasyon habang kahapon ay muling sumiklab ang naturang sunog. Nananawagan naman ang DNR Davao de Oro na agad ipagbigay alam sa kanila ang anumang mga kahalintulad ng mga insidente at patuloy na pinag-iingat ang mga mamamayan dahil sa init ng panahon. Samantala, balita mula naman sa Tagum City, patay naman ang isang rider matapos na ito'y sumalpok sa isang kasalubong na truck sa bahagi ng Circumferential Road ng Barangay Magugpo West. Ang naturang biktima ay kinilala nga si alias Dodong. Naganap ang naturang insidente pasado alas 3 sa kahapon ng hapon kung saan agad na nasawi ang naturang biktima. Nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Sa Usami City, naaresto naman ang isa pang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Makarang ikasama naman ng Mitsaya o ng Usami City PNP ang operasyon. Katuwang ang iba pang mga law enforcement unit particular ang 2nd Mobile Force Company, 1002nd Maniober Company, RMFB10 at ang PDEA Misamis Occidental. Si alias Jamil ay naaresto sa Purokto, Barangay Labinay, Usamis City, alas 9 kagabi. Ikinasang naturang operasyon na dahil sa report na tinanggap ng PNP na nagtutulak ito ng ipinagbabawal na droga sa naturang lugar. Si alias Jamil, residente ng Bayan ng Matanog sa Maguindanao del Norte. Kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng naturang suspect.
1: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
2: Paano niya kay Bugno, mga kaibigod sa mong agon, tayo naman sa basakan?
3: Oo.
2: Uod. Siya, plasan ako. Yaki Oil. Yaki Oil among gamit karon. Tapos nagainom po ko ang Yaki Capsule ako.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ganahan mga pis sa Coffee Yaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom o uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
5: Nagapangapi ko Coffee Yaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako ginawa na nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
4: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
6: Sweetheart, ready na!
7: Wow, ka-sweet ba, oh?
6: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Kabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
6: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
7: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
6: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Unya, sweetheart, ha?
0: Ganap lang alas 7:29 ng oras, dagdag ng mga balita. Mula sa iba't ibang panig ng Mindanao, mula sa Usamis City, na naranasan na rin at naobserba na ng mga misamis noon ang haze o smog kung saan ayon na sa ulat naman ng mga otoridad na kita ang makapal na usok sa bahagi naman ng Sperm Island, Jimenez. Kaya't pinapayuhan naman ng mga residente na laging mag-ingat sa kanilang sarili, lalo na kapag nakaranas ng ganito at ugaliing mag-face mask. Kung kinakailangan ay huwag na munang lumabas ng kanilang mga tahanan. Ang naturang haze ay naranasin sa mga bayan sa lalawigan ng Bukidnon, sa Cagayan de Oro at maging sa probinsya ng Cotabato. Ito ay nagmumula pa sa bayan ng bansang Indonesia na dinala sa Pilipinas dahil naman sa hanging habagat. Samantala, dagdag ng mga balita, nagpapatuloy naman ang ginagawang payout para sa mga pamilyang nangangailangan. Isinagawa ng Asenso Osamis sa Pamilya 1 Family 1 Professional Program Payout para sa buwan ng Abril at Mayo ng taong kasalukuyan. Ayon kay Osamis City Mayor Sam Norman Fuentes, mahalaga ang isinasagawang payout para sa mga benepisyaryo na magagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na mga pangangailangan. Mahigpit namang ipinatutupad ang seguridad sa iba't ibang mga paaralan sa Northern Mindanao bilang tugon sa lumalalang banta ng krimen at mga pamamaril. Ayon sa Department of Education at Chief Education Supervisor Dr. Ricardo Dragon, gagamitin ang mga metal detector, CCTV cameras at aayusin ang perimeter fence upang masiguro ang kaligtasan ng mga guro at mga mag-aaral. Ayon na sa kanya, mahalaga ang mga hakbang na ito para maiwasan ang anumang insidente na maaari magdulot ng takot sa komunidad. Nanawagan din na si Dragon sa mga barangay at mga lokal na mga opisyal magdagdaga ng mga gwardiya sa paligid ng mga paaralan bilang dagdag na proteksyon. Kaugnay nito, nakikipagtulungan na rin ang DepEd sa mga lokal na mga otoridad upang mabilis na makatugon sa tawag ng pangangailangan at magpatupad ng mas mahigpit na seguridad. Tiniyak din ng DepEd Region 10 ang patuloy nilang pagbabantay sa sitwasyon na para manatili ang kapayapaan at kaligtasan sa mga institusyong pang-edukasyon. Samantala, balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato.

Pinangunahan naman ni Cotabato Vice Governor Lucela Marie Talino Taray ang turnover ng apat na mga proyekto sa bayan na makilala Cotabato kasama ang ilang mga opisyal ng bayan kung saan pinasalamatan nito ang provincial government sa panguna ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza. May kabuang 28,588,824 pesos and 31 centavo ang inilaang pondo para sa road concreting sa Barangay Quisante at Garcica at ang construction of drainage canal sa Barangay Batasan at construction ng box culvert sa Baka Creek sa Barangay Bato. Ang natural mga proyekto ay makakatulong ng malaki para mapaluwag ang pamumuhay ng mga residente lalo na ng mga magsasaka sa naturang lugar. Samantala, matagumpay namang naisagawa ng Office of the Provincial Agriculturists at Interim Pedro Cotabato ang pagsasanay hinggil sa paggawa ng abaka scrunch bag para sa mga abaka farmers sa Magkaala Magpeta Cotabato. Layo nito na hubugin ang kasanayan ng mga magsasaka sa paggawa ng dekalidad ng mga produkto mula sa abaka na maaari nilang mapagkikitaan. Bahagi rin ito ng patuloy na suporta sa pagsusulong ng kabuhayan at pag-unlad ng pamumuhay ng bawat Cotabatenyo. Sa mga balitang pambansa. Naglabas na ng warrant of arrest sa kahapon para kay Vice President Sara Duterte ang Quezon City Regional Trial Court kaugnay ng mga kinakaharap na kasong grave threats. Agad namang naglabas ng opisyal na pahayag ang legal counsel ng Vice Presidente ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim. Walang anumang intensyon ng Vice Presidente na tumakas o umiwas sa proseso ng batas sa kabila ng mga usapin ukol sa jurisdiksyon ng korte. Gagamitin naman noon ang kampo ng Vice Presidente ang lahat ng mga nararapat at magagamit na legal na remedyo para harapin at sagutin ang mga ipinupukol ng mga kaso laban sa kanya. Lumabas ang bagong usapin sa harap ng nagpapatuloy na impeachment trial laban sa Vice Presidente. Ang trial sa impeachment court ay nasa 21 araw na kamakalawa kung saan isinalang na testigo si dating DepEd Undersecretary Michael Pua na isa rin sa mga abogado ng Vice Presidente. Mula naman ang samutsaring reaksyon ng naturang paglalabas ng warrant of arrest ng korte. Ayon na sa mga maraming Pinoy, dapat ay mas inuuna ang pagresolba ng mga problema lalo na sa binabahang lugar sa Metro Manila kung saan ay pilit na iniiwasan ng mga kaalyado ng administrasyon na nasasangkot sa flood control project. Marami din ang naniniwala na ang naturang paglalabas ng warrant of arrest laban sa Vice Presidente ay para mailihis ang usapin ng flood control project at ang mali-maletang pondo na ninakaw ng mga kongresista at mga opisyal ng pamahalaan. Samantala, sinabi naman ng Department of Justice spokesperson na Rafael Martinez na nagtakdang hukuman ng piyansa sa 120,000 pesos para sa bawat isang kasong grave threat na kinakaharap ng Vice Presidente. Ibinasura rin niya ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang apila ng kampo ng Vice Presidente sa naipagpaliban muna o bawiin ang naturang warrant of arrest laban sa kanya. Inaasahan namang kaagad na maglalagak ng piyansa ang Vice Presidente. Alas 7:37 na ang oras sa dagdag na mga balitang pambansa. Kinusto naman ni Senador Bongo ang timing ng paglalabas ng warrant of arrest laban sa Vice Presidente kaugnay ng kasong grave threat. Ayon kay Senador Go, nakapagtataka kung bakit ngayon lamang inilabas ang warrant gayong matagal nang nangyari ang insidente nang pinag-ugata ng kaso. Binanggit din ng senador na kasabay ng paglalabas ng warrant of arrest nagpapatuloy ang impeachment laban sa Vice Presidente sa Senado. Nag-ugat ang mga kaso sa naging pahayag ng dating ni Vice President Duterte noong Nobyembre 2024 nang sabihin niyang mayroon siyang nakausap na tao
na inatasan na niyang patayin ang first family at pinsan nitong dating Speaker Martin Romualdez kung siya'y papatayin. Dahil dito nagsagawa ng investigasyon ng Department of Justice, kalauna nagsampa ng tatlong bilang ng grave threat laban sa Vice Presidente. Noong unang bahagi ng Agosto, inirekomenda rin ng prosecutor ang piyansa ng 120,000 pesos. Naglabas ng warrant of arrest ang Quezon City Regional Trial Court of Branch 98 kaugnay nang umano'y nakitang probable cause. Samantala, nauna namang kunisto ng Company Duterte ang jurisdiction ng korte na naghain ng motion to quash. Sa kabila nito, sinabi ng kanyang abogado, walang balak ang Vice Presidente na takasan ang mga kasong isinampal laban sa kanya. Sa pinakahuling balitang pambansa,

Bad news na naman para sa mga Pinoy dahil naging negatibo ang pananaw ng mga negosyo sa Pilipinas sa nitong Hulyo ng taong kasalukuyan dahil sa mga panibagong pag-aalala ukol sa tensyon sa politika na sinabayan pa ng tensyon sa Middle East at patuloy ang banta ng inflasyon. Batay sa panibagong business expectation na survey o BES ng Bangko Sentral ng Pilipinas, bumagsak at naging negatibo ang overall confidence index sa nitong Hulyo mula sa pagiging neutral noong Hunyo. Pagamat nananatiling positibo pa daw ang ilang kumpanya sa kanilang prospect para sa susunod na 12 taon, mas mababa pa rin ito kumpara sa mga nakaraang buwan dahil sa inaasahang pagbagal ng ekonomiya at mananatiling mataas ang inflasyon na lalagpas sa 4% siling ng BSP. Bunsod ng inaasahang mas mabagal na paglago at mataas na bilihin, mas kaunting kumpanya naman ang nagaplano na magdagdag ng mga bagong manggagawa sa susunod na taon. Sa kabila nito ay nagpahayag naman na ng intensyon ng ilang mga kumpanya mula sa sektor ng industriya na palawakin daw ang kanilang operasyon sa mga darating na mga buwan. Patuloy namang babantayan daw ng BSP ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan sa gawin ng mga mamumuhunan at mamimili na gagamiting batayan sa pagbubuo ng mga pang-pinansyal sa bansa. Sa kasaysayan ng Pilipinas, sa kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos, ang nakatala ng pinaka-ulilat ng palitan ng piso kontra sa dolyar dahil sa pagkawala ng tiwala ng maraming mga negosyante at epekto ng kaguluhan sa Middle East. Sa balita naman sa ibayong dagat, dalawang manggagawa ang buhay na nasagip mula sa isang hydropower tunnel sa Nepal. Matapos ang siyam na araw na natrap ito kasunod ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa naturang lugar, ang mga survivor na sina Sanjay Shah, isang mechanical foreman, at Kabir Maharjan, isang mechanical supervisor. Pareho silang natagpuan sa tunnel ng Upper Trishuli 3A Hydropower Station sa Rasuwa District kahapon. Ayon sa mga otoridad, naririnig ng rescue team ang mga boses mula sa loob ng tunnel bago natukoy ang kinaroroonan ng dalawa. Agad silang inilabas sa ilalim na isinailalim sa medical treatment. Ang pagkakaligtas sa dalawang individual ay nagbigay naman ng panibagong pag-asa sa mga pamilya ng iba pa mga nawawala. Tinatayang nasa 900 mga manggagawa ang maaring natrap sa mga tunnel ng iba't ibang hydropower project sa bahagi ng Trishuli River matapos ang sakuna noong Agosto 26. Patuloy naman ang search and rescue operation habang sinusubukan ng mga otoridad maabot ang iba pang mga tunnel na napuno ng putik, bato at iba pang mga debris. Ang sakuna ay nagdulot naman ng matinding pagbaha na sinundan ng pagguho ng glacier bago bato at putik sa lugar. Libo-libo ang nasawi, nawawala dahil sa naturang kalamidad sa Nepal. Sa balitang pang-ekonomiya, bad news na naman para sa mga motorista dahil aasahan ang panibagong pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Matapos ang kakarampot na rollback, big time na naman ang aasahan sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, 4 pesos hanggang 4.50 ang itataas sa kadalitro ng diesel. Mayroon namang pagtaas ng hanggang 3.50 hanggang 4 sa kadalitro ng gasolina. Samantala sa kerosene naman ay 5 pesos ang itataas sa presyo ng bawat litro. Ang naturang pagtaas ay sinasabing dahil daw sa panibagong pag-atake ng Amerika laban sa Iran. Alas 7:43 ng oras, samantala sa balita sa larangan naman ng sport.

0: Nagsimula na mag-ensayo si Pinay tennis star Alex Ayala para sa ikatlong round ng US Open. Makakaharap nito sa ikatlong round na si Eva Jovic ng US na gaganapin bukas alas 7 ng umaga oras sa Pilipinas. Gaganapin ito sa Arthur Ashe Stadium, ang tinaguriang pinakamalaking tennis stadium sa buong mundo. Ang naturang stadium ay mayroong capacity na 23,000 seats. Naglaro na ang dalawa sa Arthur Ashe Stadium sa isang exhibition game bago ang formal na pagsisimula ng US Open. Unang ginanap kasi ang dalawang laban na si Alex at sa Louis Armstrong Stadium na mayroong capacity na 14,000 seats. Sa dalawang pagharap nila ay parehas na bigo ang Pinay tennis nator. Una sa first round ng French Open noong Mayo at pangalawa sa HSBC Championship sa London noong Hunyo. At sumanyo ang kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Saturday, 5 sa buwan ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental, at sa 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Ako si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Murago ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and kung sa gabi ginamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga